0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Bongga Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: The time now on FMR. It's 8:17.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.

What's up mga ka-vibes? From Four Non-Blondes. Oras natin, 25 minutes past 8 in the morning. Magandang umaga once again. Metro to Club on Eastern Visayas at buong Philippines. This is still your number one favorite radio station across Eastern Visayas. We're 100.7 FM or Tacloban ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet! Midweek mga ka-vibes, Wednesday na po. Yes po, opo, nangalahati na po tayo ng linggong ito. It's the 5th of August 2026. Kumusta by the way mga ka-vibes ang takbo ng ating mga linggo? Are we doing good so far or are we doing bad? Charing, huwag naman sana. Sana good lang yung mga nangyayari sa buhay-buhay natin, ano? And of course, mga ka-vibes, ngayong araw na ito, nako, pasabugin muna natin ang ating good vibes sa lahat ng mga nakatutok dyan sa ating Facebook Live. Yes, we are live, live, and alive na napapanood sa ating Facebook 100.7 FMR Tacloban. Napapakinggan din po tayo sa ating mga FMR Philippines application. Hindi lamang po dito sa Eastern Visayas, kundi across the Philippines. And yung iba nga ay nakakapag-download kahit nasa ibang bansa na sila. Ay, di ba? Yung mga OFW friends natin dyan, yung mga ka-vibes natin dyan na nasa abroad. Magandang morning sa inyong lahat mga ka-vibes. Maging doon sa ating mga ka-vibes, syempre, locally, yung mga nandito sa Eastern Visayas, yung mga nakatutok sa kanilang mga radio sets 100.7, napakagandang morning po sa inyong lahat. Huwag natin kakalimutang batingin lahat ng mga ka-vibes po natin, han? Di lamang dito sa Leyte, Tacloban, maging sa ating mga ka-vibes dyan sa summer area. Magandang morning po sa inyong lahat. Anyway, samahan niyo po ako, your one and only Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Tambayan all the way till 9:30 in the morning ngayong araw ng Wednesday. Dito lamang yan sa pinakabongga programa sa balat ng radyo. Best bongga ka-vibes, only here on your number one favorite radio station. That's 100.7 FMR. Taklaban ang inyong ka-vibes sa sound trip. Alupet Yang with Chinito. 827, good morning.

0: isiniwalat ng Commission on Audit o COA na nagsagawa umano ng 115 surveillance operations ang Department of Education o DepEd sa panahon ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte bilang kalhim ng ahensya. Ngunit walang naisumiting listahan ng mga lugar na tinukoy. Sa pagpapatuloy ng 12 araw ng impeachment trial, sinabi ni COA Auditor Roderick Wamil na nakasaad sa accomplishment report ng DepEd mula February 20 hanggang March 30, 2023, ang paggamit ng confidential fund kabilang sa mga exhibits na pinagkasunduan ng prosekusyon at defense panel. Batay sa ulat, may 37.5 million pesos ang inilaan para sa counter-insurgency, pagpigil sa pang-aabuso sa recruitment ng New People's Army, sa mga eskwelahan, anti-illegal activities operation at anti-extremism at terrorism programs. Sa counter-insurgency, nakasaad ang 2.47 million pesos para sa pagbili ng impormasyon, 2 million pesos sa reward payments, 2.805 million pesos sa supplies at 2.1 million pesos naman sa insentibo sa biyahe kaugnay ng confidential operations at nasa kabuuang 9.375 million pesos ito. Gayunman, bagamat iniulat na natapos ang 115 surveillance operations, walang nakatalang partikular na lugar sa report na isinumite sa COA. Bukod pa rito, 10 milyon piso naman ang inilaan para sa pagpigil sa illegal activities sa mga eskwelahan sa ilalim ng anti-extremism at terrorism campaign. Idinagdag naman ni Wamil na kabilang sa reward payments ang 2 million pesos para sa counter-insurgency, 2.13 million pesos para sa pagsawata sa pang-aabuso, 1.5 million pesos para sa anti-illegal operations at 1.8 million pesos naman para sa anti-extremism at terrorism. Oras natin 8:33 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilip!

Sabrina Carpenter with the song Man Child at 8:50 oras sa buong Pilipinas. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating favorite radio station across Eastern Visayas. Ito po ang 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupet! Ang lupet, lupet, lupet! Kasama pa rin syempre ang one and only, si one and only Jolly DJ! Diba? DJ Jaja Melo. And tambahin all the way till 9:30 in the morning ngayong araw ng Wednesday. Yes po, opo, midweek na tayo mga ka-vibes. August 5, 2026. Okay, before anything else, batiin muna natin, shoutout natin lahat ng mga people of the Philippines natin dito sa ating Facebook Live, saying hi and good morning to Andrew James Ardeniola. Shout out dahil nakatutok sa atin ngayon habang kumakain ng tocino chorizo. Ang sarap. Ang sarap naman yan, Andre. Sa Barangay 99, Diit, Tacloban City. Maraming salamat. Good morning din to Jelica Ann Ilaw. Also tuning in, watching and listening from Kalipayan, Sagahan. Shout out din sa kanyang father na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today. Huy! Ano, DJ Jaja, kaya pa? Oo, nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Happy 54th birthday to Papa Ronello Ilaw. Good health and stay safe always. We love you po. Hello din to Jason Baisa Medallo, nakatutok sa atin. Happy birthday to Christian Buyas. Ang daming nagbe-birthday ngayon. Mga shoutout ngayon mga friends din natin sa Facebook or celebrating their birthday today. August 5, walang nagbe-birthday. Ay, eto, mayroon. Pero before anything else, ha, batiin ko lang again and again and again na belated happy birthday sa pinakamagandang, gown designer dito sa Eastern Visayas. To my beautiful Ninang, Richie Betasa 5. Ninang, belated happy birthday. And happy birthday din to Sir Jed Tupas, John Crismar Aguirre. Happy birthday din to Sam Baldon Elizaga. To Reggie Basatamor, Jason Caibio, Floni Vicente. And to Jessa Ladipe. Ah, birthday niya ngayon. Happy birthday to you, bebe. And yes, sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayon, kantahan ko muna kayo ng happy birthday song kahit for today's video eh medyo na tatang twister tayo. Ano? Oo, medyo nakakaano-ano yung mga dila natin for today's video, mga ka-vibes. Happy birthday muna and here's a song for all of you. Sa lahat ng mga nagbe-birthday dyan.

Happy birthday po sa lahat ng mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, August 5, 2026. May you have many, many, many, many, many more birthdays to celebrate together with your loved ones. At ang lagi kong wish para sa inyo ay magkatotoo lahat ng mga minimithi ng inyong mga puso. Grabe naman yarn. Enjoy nyo lang po ang araw na ito. Huwag kayong masyadong mape-pressure para sa lahat ng mga ka-vibes po natin na medyo hindi kayang maghanda ngayon, di ba? Yung iba kasi nape-pressure tayo pag wala tayong panghanda sa birthday natin. Kasi birthday natin, di ba? So, importante talaga may pagsasaluhan tayo. So, kahit konti lang yan mga ka-vibes, importante kasama natin yung pamilya natin, kasama natin yung mga kaibigang tunay natin, di ba? Hindi yung mga fake na kasangkayan, sabi nga ni JD. Ganon, fake na kasangkayan. Download nga natin yan. Ma-play natin yan dito, di ba? 8:54. We'll continue the chikahan mamaya-maya ulit mga ka-vibes. Ang ating bonggang advice, later alligator, share ko po sa inyo. Kayo dyan lamang kayo, relax naman kayo, kayo magbabalik. DJ Jaja Melon pa rin po ito para sa programang Bongga Ka Vibes, only here on your number one favorite radio station. That's 100.7 FMR, Tacloban ng inyong ka-vibes sa sound trip, ang lapit. Up next, here's Maris Racal with the song Abot Langit. Good morning! Mensaheng

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

Nanawagan ang Malacañang sa mga transport group na makipagdialogo sa pamahalaan sa halip na magsagawa ng transport strike. Kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bunsod sa umiigting na tensyon sa Middle East. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, kinikilala ng gobyerno ang mahamong kinakaharap ng mga chopper at operator dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Subalit giit ni Castro, hindi transport strike ang tamang solusyon sa problema. Anya, mas nais ng pamahalaan ang pag-uusap at negosasyon upang malaman ang mga hinaing ng sektor. Kung kailangan ng transport rally, maaari itong pag-usapan sa tamang paraan. Dagdag pa niya, ang strike ay lalo lamang magpapahirap sa mga commuter at hindi makakatulong sa ekonomiya. Bukas umano ang pamahalaan sa pakikipag-usap at handang pakinggan ang mga hinaing ng transport groups upang makahanap ng mapayapa at praktikal na solusyon. Bagamat kinikilala ng gobyerno ang karapatan ng mga grupo na magpahayag ng saloobin sa pamamagitan ng protesta, binigyang diin din ni Castro na ang matagal na pagkaantala ng transportasyon ay higit na magpapabigat sa mga mananakay. Oras natin 9 on the dot, mga ka-vibes, DJ Jaja Melon para sa ating

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Hello!

0: FM Radio, the vibes.
1: Ang lupet.
2: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.

0: Mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Bongga! Vibes!

your karma with a song, Pag-ibig ay Kanibalismo. 9:18, oras sa buong Pilipinas. Mga guys. At syempre sa oras na ito, ako'y magsasay goodbye na for the meantime. Susunod na si DJ Buko J for the program. Bida ka vibes para sa lahat ng mga bida-bida dyan. Ang ating bida bestie is coming right up. Of course, mamayang hapon, catch Papi Abicado para sa kanyang programang Unsent back-to-back with DJ Hani Du for Hapon Hits. And syempre, mamayang hapon, mamayang gabi naman mga ka-vibes. Abangan ang gandang gabi vibes kasama si DJ Faye Lemon, Cherry Lou, and Nico Chico. Back-to-back with DJ Ron Turon, ang ating crunchy na DJ. For the program, Late Night Vibes. Aray naman pagkakakrunchy. Alam niyo ba, nag-ano siya sa akin? Ay, sa GC namin, nag-message siya. Sabi niya, guys, may mga nagsisend din ng mga stars sa live niya. Aba, sana all talaga, iba talaga yung ano, karisma ng aming DJ Ron Turon. Baka naman. Diba, bonggang-bongga. O siya, sige mga ka-vibes. Ako yung magsisay goodbye na for now. I'm gonna see you again tomorrow, same time, same place tayo. So yung nakasama, DJ Jaja Melon po, para sa ating programang Bongga Ka-Vibes. And before I leave you, reminder lang sa lahat ng mga ka-vibes natin na magdahan-dahan-dahan lang. Let's take it easy. Alam kong many of us dyan mga ka-vibes ay pressured na sa buhay. Pressured tayo kasi nakikita natin yung mga kaibigan natin, yung mga classmates natin before, yung mga kapamilya natin na very successful na ngayon. May sariling bahay, may sariling sasakyan, may pamilya, may asawa. Diba, maganda na yung takbo ng buhay. Yung parang mapapasana all ka na lang pag nakikita mo. And then you compare yourself doon sa achievement ng ibang tao. Andiyan na nag-uumpisa yung parang pagka-down mo, nawawala yung confidence mo sa sarili mo, yung insecurities mo. Pumapasok na lahat ng mga negativity sa utak mo na bakit kaya hindi ko pa ma-achieve-achieve yung bagay na ito? Bakit kaya wala pa akong sariling bahay? Sa edad kong ito, wala pa akong sariling pamilya. Hanggang ngayon, single pa rin ako. Habang yung mga kasamahan ko, yung mga classmates ko before, ayan, buntis na ilang anak na, diba? Masaya na sa buhay ngayon. Achieve na yung mga dreams nila. But then again, mga ka-vibes, ikaw na hanggang ngayon, eh, nakikipaglaban pa rin para makamit mo yung mga minimiti mo or your dreams in life. Huwag kang masyadong magmadali. Always remember na lahat ng mga bagay, lahat ng mga success, lahat ng mga dreams and goals in life natin, na-achieve natin yan sa takdang panahon. Binibigay ni Lord yan at the right time. Siyempre, huwag tayong mapapagod na gawin yung best natin sa lahat ng bagay. Huwag tayong mapapagod na pagtrabahuan itong mga bagay na gusto nating ma-achieve in life. Huwag tayong mapapagod sa kakadasal, sa kakatiwala kay Lord, sa kakahope na better days are coming. Pinagdaanan mo man yung mga struggles and challenges bago natin ma-achieve yung mga gusto natin sa buhay, it's part of it. Lahat ng mga nakikita nating mga achievement na mga kakilala natin, lahat yung pinaghirapan nila, hindi agad-agad magic nakuha nila yan. Maybe siguro yung iba swerte. Pero most of them, pinagdaanan talaga nila yung mga hirap before nila ma-achieve yan. Kanya-kanyang ano yung nangyan eh. Kanya-kanyang oras. Kanya-kanyang time to shine ka-vibes. At kung hindi pa dumadating yung time na yan para sa'yo, just wait patiently because dadating din yan. And believe me, pag dumating man yung panahon na na-achieve mo na lahat ng mga dreams in life mo, at dinaan mo yan sa tamang proseso, yung pinaghirapan mo talaga, mas masarap sa feeling. Diba, na na-achieve natin yung mga dreams in life natin, na alam natin pinaghirapan natin. And mas maganda yung magiging resulta niya. Because you were patient in waiting, you worked hard for it, and you prayed so hard for it. Kaya laban lang mga ka-vibes, midweek ano yan ha, realizations yan. So huwag tayong mapapressure sa kung ano man yung na-achieve na ng mga ibang tao. Huwag tayong maiinggit. Let's continue to be positive and be happy kung ano yung mga magagandang nangyari sa mga kapwa natin. Because the moment na maging masaya tayo para sa achievement ng iba, we are accepting that moving on, pagdating ng panahon, tayo naman yung makaka-feel ng feeling.
happiness, fulfillment, and success na nararamdaman nila ngayon. Diba? 9:22! You guys have a great day ahead. Again, this has been DJ Jaja Melon for number 1 FM radio station across Eastern Visayas, 100.7 FM Ortaklawan, ang inyong ka-vibe sa sound trip, ang lupet. Enjoy the rest of the day, guys. God bless you, and remember that I love you all so much. Here's my kiss. Janine Danioso and Arthur Neri with the song Pelikula. God bless everybody.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sino po sila?
3: Penny Arcejo.
2: Taga saan po, nanay?
3: Digan ni Loco Sur po.
2: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
3: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
2: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
3: Mahimbing na pagtulog ko.
2: Wow.
3: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: The time now on FMR. It's 9:28.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds na gagandahang tourism.

0: Tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 9:30.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-TTX 500. TTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TTX 500.
3: FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Good vibes!
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500, 3 weeks lang. Unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Kamusta po ang ating mga tagapaginig? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 at
6: Mighty C
5: Health Alert. Kasama natin ang aking kapartner sa pag-ulat ng mga mahaharagang impormasyon kung paano mapapagyaman ang ating kalusugan. Walang iba kundi si Dr. Farlan Sindak. At tatalakay natin ngayon ang tungkol sa sakit na cancer. Kung paano ba ito nagsisimula at bakit nakakamatay ito?
6: Ayan. Thank you, Sir Ted. At nagsimula ang katagang cancer kay Hippocrates, Sir Ted. Isa siyang Greek philosopher na tinuturing bilang father of medicine noong 460 to 370 BC. At tinawag niyang carcinos or carcinos ang mga bukol sa katawan na mas kilala ngayon sa tawag na carcinoma. At ang unang kaso ng cancer, Sir Ted, na naitala sa papyrus tungkol sa bukol na tumutubo sa mga dibdib ng mga babae. So hindi pa kasi nila nadiskubrihan ang galing ng disugard sugarcane extract at alkaline vitamin C noong panahon na yun, Sir Ted.
5: Yes.
6: Kaya wala pang DTX at may tisi noon na nakakatulong sa pagpigil ng pagtubo ng mga bukol o cyst.
5: Yes, Doc Far, wala pa. Pero, meron na palang cancer 3,000 years ago pa, Doc Far.
6: Yes, Sir.
5: At according nga daw sa oncology, isang sangay ng siyensya na nag-aaral about sa paggamot ng tumor, ang cancer daw ay isang genetic disease. Ang explanation po dyan ay ganito, dahil ang cellular natin ay nagtataglay ng DNA na siyang kinokopyahan para sa paggawa ng bagong selula. Bakit nga ba, Doc Far, na nagkakaroon ng malformation sa pagreplika ng mga DNA sa bagong selula? At paano nga ba makakatulong ang DTX 500 at Mighty C sa ating DNA, Doc Far?
6: Maraming dahilan, Sir Ted. Maaring nagkaroon ng aberya sa pagporma ng mga bagong kopya ng DNA. Yun. At baka may error na nangyayari habang nag-replicate ang selula naman.
5: Malamang.
6: Ganun din kung may sira ang DNA dahil sa paninigariliw at sobrang init ng sikat ng araw. At pwede rin naman na sa iyong mga ninuno ang mahina na DNA. Sapat na itong rason, Sir Ted, na dapat araw-araw na umiinom ng DTX 500 at Mighty C kasi yung mga nabanggit ko, Sir Ted, ay mga factors na nagpo-produce ng free radicals na nakakasira ng DNA.
5: Tama. Exactly, Doc Far.
3: DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Normally, kasi yung katawan natin ay may tinatawag na apoptosis o programmed cell death. Lalong-lalo na pag may sira ang DNA, di ba? Sa kaso ng cancer, ang nangyayari dito, namamatay kahit non-functional na ito sa ating katawan. Kumbaga para na itong parasite na inaagawan ng nutrisyon ang mga functional na selula ng ating katawan. Wala nang silbi ang cancer cell sa katawan at ito ay nabubuhay para sa sarili niya lamang habang pinapatay ang totoong katawan.
6: Tama.
5: Kaya habang maaga pa, abay mag-DTX 500 na po tayo at Mighty C upang maiwasan at mapapababa ang tsansa na magkakaroon ng bukol, cyst at tumor.
6: Ayan, at uulitin ko, Sir Ted, na importante talagang pangalagaan ang pundasyon ng katawan, which is ang ating selula. Ang free radicals at oxidative stress ay isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tumutubo ang mga cancer cells at nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals ang antioxidant na taglay ng DTX 500 at Mighty C na ipiktibo ibang preventive measure sa pag-develop ng cancer.
5: Tama, Doc Far. Hindi mako-corrupt ang DNA kung walang free radicals na sumisira dito . So kaya laging tandaan, no, kumain ng prutas at gulay, nasa gana sa antioxidant. At araw-arawin natin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C para kumpleto ang depensa, ha, laban sa cancer. Yung DTX coffee mix pala, Doc Far, sa gana din sa antioxidant, di ba?
6: Yes, Sir Ted.
5: Oo, so nakakaiwas pala ako sa cancer habang nagkakape.
6: Tumpak, Sir Ted, dahil dyan magtitimpla ako ng DTX coffee mix pag-out natin.
5: Naku, dapat lang. Oh, namiss ko ng kape. Kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. At yan po ang aming ulat sa pagpapayaman ng kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: TTX 500.
0: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: kahit wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

Isang magandang morning po sa inyong lahat. What a wonderful Wednesday morning. Welcome to our show, mga ka-vibes. You are still tuning in to 100.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Ang lupit, kasama po ninyo ngayong umagang ito, ang inyong Be The Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Miyerkules na umaga. Ayan, August 5, 2026, oras po natin, alas G's. Makakasama niyo po ako sa dalawang oras at kalahati for your favorite program, kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida-bida ka vibes. Hello, we! Kumusta? Sige na mo, smos. Kumusta naman po ang lahat sa atin dyan? How are you guys doing? And of course, sa ating mga ka-vibes na kagigising pa lang, mata na, buhat na, gising na, panghingmuta na. Kaya para damot atong may himuyan ng mga adlaw, no? O, diba? Ayan, sa ating mga ka-vibes na gusto mag-send ng kanilang mga shoutout song requests, send them through sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Artak Laban sa inyong Facebook or DJ Buko J sa inyong Facebook, at babasahin po natin yan isa-isa later on. Abangan po ang ating Bidascope. Alamin kung ano ang magiging kapalaran sa araw na ito, at ang lamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our Bida Showbiz. Sa ngayon, mga ka-vibes, ulit muna tayo sa mga pangmalupitang sound trip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa, only one, bet na bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibes sa sound trip.

0: Pinaka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!

0: Manila ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang nakatutok na

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: FM Radio, good vibes!
3: Ang lupet!
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupa!

0: Hoy, napapasayaw na yan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FM Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. Kasama pa rin po ang inyong bida bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way. Dito po sa inyong paboritong programa kung saan ikaw ako tayong lahat ay bida, bida ka-vibes. Ayan. Siyempre, bago ang lahat, gusto muna nating batiin ang ating mga ka-solid ka-vibes na nakatutok ngayong araw na ito. Maraming salamat. Good morning sa lahat ng mga nasa bahay, mga nasa opisina, mga nasa tindahan, biyahe, mga estudyante at mga hardworking na frontliners natin. Maraming salamat po for choosing 100.7 FM Tacloban bilang kasama ninyo ngayong umaga. Grabe naman. At kung gusto niyo pong magpa-shoutout, bumate o sumali sa ating usapan ngayong araw na ito, mag-comment lamang po sa ating Facebook Live or magpadala ng inyong mensahe sa aming Facebook. I-search lamang po 100.7 FMR or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook at isa-isahin po natin yan later on. Baka mamaya mabanggit natin ito on air, no? At ngayon po, mga ka-vibes, oras na para sa ating Be the Topic of the Day. Ito na, i-reveal ko na po sa inyo kung ano po ang ating topic for today. Mga ka-vibes, ito na, aminin natin, may mga pagkakataon na kahit tapos ng relasyon, napapaisip pa rin po tayo na, mahal kaya ako ng ex ko? Uy, walang ganun! Meow, meow, meow, meow. Ito na. Kaya naman ang tanong natin ngayong umagang ito, 4-hour Be the Topic of the Day, paano mo malalaman na mahal ka pa ng ex mo? Ulitin natin ha, paano mo malalaman na mahal ka pa ng ex mo? May mga signs ba? Kapag palaging nag-view ng stories, nagpaparamdam kapag lasing, biglang nangungumusta, o baka naman, ikaw lang ang umaasa, oy, ang sakit! Meow, meow, meow. Meow, meow. Ayan naman, gusto naming marinig ang inyong mga opinion or personal experience for this topic para sa araw na ito, mga ka-vibes. Paano mo malalaman na mahal ka pa ng ex mo? I-send na po ninyo ang inyong mga kasagutan sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7 FM Tacloban sa inyong Facebook, DJ Buko J sa inyong Facebook, or you can also follow me on my TikTok. That's DJ Buko J. At mga ka-vibes, kung sakaling nasa biyahe kayo, nasa trabaho, kahit na nasa sulok or kahit saang sulok ng mundo, huwag kayong mag-alala dahil pwede nyo po kaming mapakinggan anytime, anywhere. I-download lang man po ang FMR application sa inyong Play Store or App Store. I-search lamang po FMR Philippines sa inyong Play Store or App Store for free. Libreng-libre nyo po itong madadownload. Once madownload nyo po ito, mahahanap nyo po kami sa third option, FMR Tacloban. You can listen to us anytime, anywhere, everywhere, anywhere. Yun na yun. Yun na yun. Babasahin po namin ang inyong mga kasagutan later on. Kaya huwag kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, babasahin natin ang inyong mga kasagutan sa ating Be the Topic of the Day dito sa Be the Ka Vibes. Kasama po ang inyong Be the Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way! Sa ngayon, mga ka-vibes, balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong paboritong number one bet na bet na radio station dito sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit! Oras po natin, alas G's 42. Here's a song from Blank Pink. Sayawan na muli! Bumbaya!
1: FM Radio! The Vibes!

0: Wala silang masabi yung radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibilis sa mga butika.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupa!

dyan. Zawa, someone like you, Bayanda. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM Radio, Tacloban ang inyong kabayo sa Solid Santre, pang lupit. Kasama pa rin po ang inyong bida-besi ng bayan, DJ BJ Buku J. Happy all the way on a wonderful, wonderful Wednesday morning, mga kabayos. Ayan. Ito na muna, alamin na muna natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Alamin ang ating kapalaran. August 5, 2026, araw po ng Wednesday, here's our Bidasco! Sa lahat po ng ating mga nagbabirthday dyan, happy birthday po sa inyong lahat! Umpisa na po natin ang ating Bidasco! Sa mga nagbabirthday ng July 23 hanggang August 22, Leo! Hindi magdududa ang mga kakilala sa taglay mong lakas dahil sa iyong pangangatawan. Pero ang totoo, mahina ang iyong kalusugan. Uy, ang karagdagang oras sa trabaho ay hindi pabor para sa iyo. Lucky number mo for today, lucky number 3, at color naman, ay color garnet. Huwag naman sana, no? Alagaan lagi ang sarili dahil health is wealth. Virgo naman po tayo sa mga nagbabirthday dyan ng August 23 hanggang September 23. Ayan, makontento daw. Makontento ka sa mabuting pagtingin niya sa'yo. Unti-unting magtatagal ang mga masasamang bisyo. Or matatanggal ang masasamang bisyo. Lucky number mo for today, lucky number 9, at lucky number or color naman, and color blue. Diba? At least naman, unti-unting matatanggal ang masasamang bisyo. Kasi mahirap yun, no? Pag bisyo tayo ng bisyo, kasi hindi tayo nagtatrabaho. Parang sama naman. Eto naman, libre naman po tayo, September 24 hanggang October 23. Magiging pasensyoso ka sa lahat ng pagkakataon. Malakas ang dating mo sa mga humahanga sa'yo. Lucky number mo for today, lucky number 4, at color naman ay color puti. Puti! Scorpio naman po tayo, mga ka-vibes, sa ating mga ka-vibes dyan na nagbabirthday ng October 24 hanggang November 22. Galak ang nararamdaman mo sa piling ng mga mahal mo sa buhay. Mapapawi ang iyong negatibong enerhiya. Lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay color maroon. Sana all may minamahal. Diba? Sana all. Sagittarius naman po tayo, November 23 hanggang December 21. Madamdamin ang magiging araw mo sa piling ng sinusuyo. Ingatan ang lahat ng properties. Lucky number mo for today, lucky number 3, at color naman ay lucky number color cadet blue. Lucky number color. Agay-agay! Capricorn naman po tayo, mga ka-vibes, December 22 hanggang January 19. Magkakaroon ka ng pagkakaunawaan sa trabaho o sa tahanan. Maswerte ka sa piling ng minamahal. Lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay orange. Well, magkakaroon ng... Ay, okay. Aquarius naman, January 20 hanggang February 18. Ayan, para sa inyo to, mga Aquarius. Sa wakas, makikita mo na ngayon ang kagandahan ng walang iniibig dahil malaya ka na. Lucky number mo for today, lucky number 1, at color naman ay burgundy. Yes. Diba ang saya maging single? Ang sarap maging single pero wala kang katabi kadagabi. Mali! Pisces naman po tayo, February 19 hanggang March 20. Mawawalan ka ng suporta sa mahalagang sektor ng lipunan, pero hindi sa pamilya at minamahal. Lucky number mo for today, lucky number 6. Color naman ay violet. Aris naman po tayo, tuloy-tuloy na. March 21 hanggang April 19.
Hindi mo maiiwasan ang gumastos. Aalawin ang sarili sa pamamagitan ng pamimili. Lucky number mo for today, lucky number 15. At color naman ay kulay lilac. Oh, eto naman, Taurus naman po tayo. April 20 hanggang May 20 mga vibes. Hindi ka manghihinayang na ipakita ang magandang pangangatawan dahil hahangaan ka. Lucky number mo for today, lucky number 5. At color naman ay aqua blue. Sige nga, patingin nga ng katawan, flex-flex nga. Eto naman, Gemini naman, mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. Uy, mababaon sa limot ang masalimuot na karanasan. Maayos na ang iyong schedule. Uy, kailangan na kailangan ko yan. Lucky number mo for today. Lucky number 2 at color naman ay color purple. Saktong-sakto sa gamit kong jacket, purple. Uy! Cancer naman, last but definitely not the least para sa araw na ito, June 22 hanggang July 22. Makiramdam ka sa kinikilos na minamahal dahil meron siyang gustong ipahiwatig. Lucky number

0: DJ Buko J sa inyong TikTok dahil babasahin po natin yan isa-isa later on. Sa ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan dito pa rin po sa inyong paboritong radio 100.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Here's a song from Cedric Escobar, Got to Believe in Magic. Oras po natin, alas 11:26.
1: FM Radio, the vibes,
2: and the facts.

0: Linda Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: natin. Samantyan, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na.
2: Mag-DTX
1: 500.
2: DTX 500.
1: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya
2: at the sugar.
1: Sugarcane extra.
2: Na may pinakamataas ng orat value.

0: wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupa!

0: Narito na po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Narito na ang ating Bida Showbiz. Jake Cuenca ipinagluluksa ang hiwalayan sa mga ex. Marami nang pinagdaan ng relasyon si Jake Cuenca, ngunit para sa aktor, bawat hiwalayan ay naging aral na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Sa kasalukuyan, masaya si Jake sa kanyang relasyon kay Rabia Mateo at ipinagmamalaki niya ang pagsisikap nitong magpagtapos ng medisina sa UST. Buo rin ang kanyang suporta sa nobya. Ayon kay Jake, mas nagiging epektibo siya bilang aktor kapag masaya ang kanyang buhay pag-ibig. Samantala, bibida siya sa dulang The Art of Breaking Up sa Peta Theater, kung saan huhugot siya ng inspirasyon mula sa kanyang sariling karanasan sa pag-ibig at paghihiwalay. Yan po ang ating Bida Showbiz sa araw na ito. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:45, araw po ng Miyerkules, August 5, 2026. Mga ka-vibes, bago tayo magpaalam, no, basahin muna natin ang ilan sa inyong mga kasagutan for our Bida Topic of the Day na saktong-sakto sa ating Bida Showbiz. Diba kung kanina hiwalayan, this time naman, paano mo malalaman na mahal ka pa ng ex mo? Ay, naku, no. Eto, alamin natin ang mga opinion ng ating mga ka-vibes dyan. Eto, we have some kasagutan from Jenny na galing Palo. Para sa akin, mahal ka pa ng ex mo kapag nirirespeto ka pa niya kahit wala na kayo. Hindi ka sinisiraan at gusto pa rin niyang maging masaya ka. Oy! Wrong answer! Charot. Anyways, maraming salamat, Jenny. Eto naman, Mark ng Tacloban City. Sabi niya dito, kapag lagi pa rin nagre-react sa stories mo, uy! At naghahanap ng dahilan para makausap ka, uy! Pero minsan, curiosity lang din yun. Ay, naku naman, mga ka-vibes. Uy, baka makipagbalikan ka sa ex mo, ha? Eto, sabi naman ni Sheila ng Tanawan, Leyte. Kung mahal ka pa talaga niya, hindi lang siya mangungumusta kapag malungkot o lasing. Consistent siya magpakita ng concern. Ay. And last for today, mga ka-vibes, sabi naman ni Carlo ng Ormoc City, minsan hindi sapat na mahal ka pa. Kung hindi na healthy ang relasyon, mas okay pa ring mag-move forward. Ay, aray ko talaga. Ito lang talaga ang masasabi ko dyan. Maraming salamat po sa ating mga vibes na sumama sa atin sa araw na ito. Thank you so much for joining me for this 2.5 hours program kung saan ikaw ako tayo lahat ay bida sa inyong or kasama ang inyong Bida Bestie ng bahay, DJ BJ Buko, J Happy all the way. Muli, dito sa inyong paboritong radio 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. Muli mga ka-vibes, ako ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ Buko J, Happy all the way, na nagsasabing live, love, freedom. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:48. Let me leave you with a song from Darren Espanto. Paalam muna sandali. Uy, sandali lang tayo magpapaalam. Samahan niyo ako bukas, ha? Muli, maraming salamat. Paalam.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet.

0: the angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalatutunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Pakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang ibilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Meron na tayong caller agad-agad sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila?
1: Nanay, Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro.
0: Nanay?
1: Bebe.
0: Nanay Bebe, okay po, ng Bungabong Oriental Mindoro. Okay, Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: 76, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, oo naman, may bitang 2 taon.
0: Okay, ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe?
1: Yung naging regular na ang ating pagdumi.
0: Naging regular na? Opo, Nanay. Ano pa po yung iba?
1: Yung masarap kumain at tumulog.
0: Masarap kumain at patulog. Okay po, Nanay Bebe, nung kayo po hindi pa po nainom ng ating rice coffee, bago nyo po makilala yung ating rice coffee, ano po yung mga iniinang karamdaman ni Nanay Bebe?
1: Ina po marami, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: May diabetes daw ako.
0: May diabetes daw po kayo, opo. Ano yun, napacheck up nyo po sa doktor? Doktor po yung nagsabi noon sa inyo?
1: Hindi, albularyo lang.
0: Ah, albularyo, okay po. So dapat po kasi Nanay, para masiguro po natin kung ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, dapat po nakapag-check up kayo, nakapag-laboratory po kayo. Pero sa pakiramdam niyo po, ano po yung pakiramdam po ninyo, Nanay? Mahina yung katawan?
1: Ha?
0: Mahina yung katawan po ninyo dati?
1: Dati, pero Nanay, malakas na ako nag-rice coffee.
0: Ah, malakas na nung nag-rice coffee po kayo. Very good po, Nanay. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee, Nanay? Ano po?
1: Minsan nakakaapat na sachet.
0: Minsan nakakaapat na sachet ng ating rice coffee. Very good po yun, Nanay. Sa buong maghapon po yun.
1: Ha?
0: Sa buong maghapon.
1: Oo. Meron pa nga sa gabi.
0: Oh, nakakaapat po kayo. Opo. Very good po yun, Nanay. Nanay, ano yun? Anong oras din yung iniinom yung ating rice coffee, Nanay?
1: Sa umaga, tanghali.
0: Yun po.
1: Bago namin, bago doon, pagkakain ng hapunan.
0: Ah, very good po yun. Bago matulog.
1: Mm-mm.
0: Very good po yun, Nanay.
1: Pati ako, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: May katarata pati ako.
0: May katarata po ngayon, opo. Kumusta na ngayon nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ayun, parang nalinaw-linaw naman ah.
0: Nalinaw-linaw naman na. Okay po. Very good po yun. Kaya po hanggang ngayon, patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Boy.
0: Po.
1: May tanong ako sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Masamang magpapatak ng eye mo sa mata.
0: Kung masamang magpapatak ng eye mo, kung yan po, Nanay, ay advice po ng doktor sa inyo, pwede po yun. Basta po, ang nagsabi po sa inyo ay doktor, pwede po yun, Nanay. Kung ano po yung sasabihin po sa inyo ng doktor, anong irereseta po sa inyo, ano po yung advice sa inyo ng doktor, sundin nyo po yun. Pero kung hindi po doktor yung nagsabi sa inyo at mag-self-medicate po kayo, hindi po yun pwede. Lalo na po yung mga gamot na galing po sa, kumbaga, reseta po dapat ng doktor na hindi naman po nireseta sa inyo at gagawin po ninyo, hindi po yung pwede. Dapat po, Nanay, reseta po ng doktor sa inyo. Okay?
1: Dahil pag-aapin ako papatak na aalisin dumibaga ng mata ko.
0: Mm-mm. Pero mas maigi po, Nanay, kung doktor po yung nagsabi po sa inyo.
1: Ako nagpatingin sa doktor, ay yun lang, tinignan lang. Ako daw ngayon may katarata. Yun lang.
0: Ano pong sabi? Ano daw po yung solusyon sa katarata po ninyo?
1: Ay, ako opera daw. Ako ayaw ko nga magpa-opera.
0: Opo, kasi po yung solusyon po talaga sa katarata ay yun nga po, operasyon. Yan po yung sinasabi ng doktor. Pero sabi nga natin, halimbawa po para po sa inyo na ayaw po ng operasyon, makakatulong po yung ating rice coffee. Pero kung susundin po natin yung doktor, ay mas maigi po.
1: Eh, sabi nga nung iba sa akin, huwag ko nang ipagtira ang aking mata dahil mas makilan. Saka sabi sa akin yung aking pinsan, ate, huwag mo nang ipagtira. Mahirap na ako, tatlong bihis na inupiran, doktor, lalo ako hindi nakakita.
0: Okay po. So, nanay, simulan nyo na, kumbaga ipagpatuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ayun nga, tuloy-tuloy ako nainom ng rice coffee.
0: Very good po yun.
1: Aawas ako ng rice coffee, inaaway ko yung mga anak ko.
0: Ano po yun?
1: Inaaway ko yung mga anak ko, baka ako hindi binibilhan.
0: Ah. Kapag hindi po nabili sa inyo ng ating rice coffee. Okay po yun, nanay, basta po ituloy nyo lang po yun. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil maigi po yun sa inyong pong kalusugan.
1: Oo.
0: Okay, basta ituloy-tuloy nyo lang po. Araw-arawin nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Sabi ko nga na yan lang ang bibigay sa akin ng lakas ng katawan pag mula ako mag-rice coffee.
0: Tama po yun. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po nito.
1: Teka, boy, bakit hindi pa nadating kula pa rito ang 25-in-1?
0: Wala pa po dyan. Saan po kayo nabili dyan? Sa Bungabong?
1: Sa bayan ng Bungabong.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Oo, aapat lang naman ang butika din eh.
0: Ah, so wala pa po ng ating 25-in-1?
1: Wala pa.
0: Okay po.
1: Puro put lang.
0: Ah, lahat lang po 14-in-1 plus 1.
1: Teka, ang gusto ko ng mag-aboy ay yung vitamin niya.
0: Alin? Yung capsule?
1: Oo, yun ang gusto kong ituwang sa rice coffee.
0: Ah, sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagdyan po dyan ng 25-in-1 tsaka yung atin po naman capsule. Pati po yung ano yung sabon. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Nakabili na nga ako eh.
0: Ah, meron na. Nakabili na po kayo ng ating sabon. Kumusta naman?
1: Ay, maganda nga iyang makuha sa mukha. Para bagang malamig siya pag nahilamos.
0: Tama yon. Tsaka parang binabanat yung kutis natin.
1: Mm-hmm.
0: Yes po.
1: Yung iba para na ako hindi natanda.
0: Yon. Dahil po yun dun sa atin po namang sabon. Tama.
1: Siguro nga.
0: Oo po, ganun po yun. Kasi yun po yung may anti-aging po kasi yung ating sabon. Kaya po ay napagkakamalan po kayong hindi natanda. Kayo po ay 76 years old na pero baka po yung itsura po ninyo parang 40 anyos lang.
1: Sabi nga nila, sabi ng mga nakarinig, parang kung ano nila ako nakilala na gayon pa rin hanggang ngayon. Kaya matanda na ako ha.
0: Kasi po, kasi nga po nanay, dahil po yun dun sa atin sabon. Kasi may ano po yun, sabi ko nga sa inyo, meron po yung anti-aging effect sa atin. Yung pong pangungulubot po ng ating balat, yung maagang pagtanda ng ating balat ay napipigilan po ng ating po namang sabon kung ito po ay araw-araw po natin ginagamit. Dahil nga po sa taglay po kasi nitong glutathione extract, meron pong kojic extract, meron pong papaya at carrot extract. Yung po yung nanay, yung nakakatulong po sa atin.
1: Hinagan niya mga apo ko eh. Sinanay ang tinis lagi ng pisngi.
0: Sabi sa iyo eh. Sabi sa iyo eh. Di ba? Kasi po eh napakaganda po talaga ng sabon yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap na talagang nakakatulong po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang po. Hindi lang po sa mukha nanay. Gamitin niyo po sa buong katawan po ninyo.
1: Oo nga, buong katawan niya.
0: Dapat ganun po. Para buong katawan po natin ay matulungan at the same time protection po natin yan sa ating po namang balat dahil kung meron tayong rice coffee na nagpoprotekta sa ating po namang kalusugan sa loob ng ating katawan, dapat pati rin po sa ating balat meron din pong proteksyon. Yan na po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Teka, Bagaboy, ang tagal umindik po sa akin, alam mo halos kulang dalawang taon bago nag-itik po sa ating katawan yung pag-aano sa ating kanyang rice coffee, paglilinis yata.
0: Opo, ganun po kasi yun, nanay. Hindi po kasi pantay-pantay, hindi para pareho yung atin po namang katawan. Yung iba, katulad po ninyo, siguro marami pong basura ang naimbak po natin sa loob po ng ating katawan. Kaya medyo matagal yung proseso. Yung iba naman, nakakaisa, dalawa, tatlo, apat na karton pa lang ng ating rice coffee, nararamdaman na po nila yung pagbabago sa kanilang kalusugan. Pero hindi po yung pantay-pantay, hindi po para pareho kasi yung ating katawan po, depende po sa damage ng ating po namang katawan. So, ganun po yung lagi nating explanation. Kaya nga po, mabuti po para sa inyo kasi tinuloy-tuloy nyo lang. Hindi kayo nagsawa, hindi kayo nabagot, hindi kayo, nainip na antayin yung epekto po ng ating rice coffee. Eh ngayon, tinatamasa na po ninyo yung magandang kalusugan po ninyo dahil sa ating rice coffee. Dahil nag-antay po kayo at tuloy-tuloy po ninyo, hindi po ninyo pinabayaan, araw-araw kayong umiinom ng ating rice coffee hanggang sa maramdaman po ninyo, inabot ng taon, pero ngayon po nararamdaman na po ninyo yung pagbabago.
1: So may mag-asawang nainom yung aking spare.
0: Ah, ganun din po. Ano naman kay tatay? Ano naman po yung nagbago kay tatay nung simulang uminom ng ating rice coffee?
1: Pumayat nga siya pero malakas ang kanyang katawan.
0: Ganun po
1: dahil
0: yun.
1: Ang dibdib pinasakit.
0: Kasi po nanay, may mga matataba, malalaki yung katawan na hindi po healthy. Meron naman pong mga payat lang pero malakas ang katawan. Yung, basta po malakas yung katawan at wala tayong iniindang karamdaman, yun po yung maganda doon.
1: Ay nga po eh.
0: Tama po yun. Saan po kayo nabili dyan? Ano pong butika?
1: Diyan sa Pharmacia Remy.
0: Pharmacia Remy.
1: Patik Pharmacia Gloria.
0: Mm-mm. Tama po yun. Hindi naman nauubusan.
1: Hindi naman po.
0: Parating meron. Very good po yun, nanay. Tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayon yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, nanay. Dapat. Ay, naputol na si nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro. Mga kaibigan, patunay lamang po yan, si Nanay Remy, taon po yung binilang. Bago po niya naramdaman daw yung kagalingang ibinibigay sa kanya ng ating rice coffee. Kasi po sabi nga po natin, hindi po yan instant. Ano po? At hindi po pantay-pantay at hindi po para-pareho yung damage po ng ating katawan. May iba sa atin na ang akala lang na kapag uminom ng ating rice coffee at narinig nila na isang box lang may nakita ng pagbabago, hindi po yun para-pareho po sa atin na magiging epekto po noon. May iba na dahil po sa medyo malala na yung karamdaman at hindi po natin na nalalaman kung ano po yung sitwasyon ng ating katawan. Kaya may proseso. Antayin po natin, mga kaibigan, at panigurado. Katulad po ni Nanay Bebe, inabot po ng isang taon bago niya po na naramdaman yung epekto po ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Bebe pa rin, naputol
0: si Nanay, nga eh. Naputol nga, opo. Nanay Bebe, ano po yung masasabi ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin sa buong Pilipinas hanggang sa Mindanao, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao po tayong napapakinggan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na matagal lang umiinom ng ating rice coffee, inaabot na po ng ilang buwan pero wala pa pong nararamdaman daw na pagbabago. Kayo po, nanay, di ba sabi nyo inaabot ng taon yung pag-inom nyo ng ating rice coffee bago nyo naramdaman na may pagbabago na at magandang pagbabago sa inyong kalusugan. Ano po yung masasabi nyo po sa kanila?
1: Kaya nga sila yung mag-rice coffee na rin. Marami sila yung naniniwala na kalukuhan daw, dagdag-gastos daw lang. Ako hindi naniniwala, basta ako'y inom niyan at Panginoon Diyos na ang bahalang magtulong sa akin.
0: Tama yon. At hindi po nanay nakukuha agad-agad, di ba? Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito.
1: Tuloy-tuloy lang talaga.
0: Tama po. At inabot po ng isang taon, nanay, sabi po ninyo?
1: Oo, isang taon bago ako nakaramdam na may pagbabago.
0: Pero tuloy-tuloy yun. Kumbaga tuloy-tuloy yun. Hindi nyo pinutol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Hindi ho. Talagang pag ako walang rice coffee, ako talagang nagawa ng paraan para ako makabili ulit.
0: Tama po yun. Dapat po, ganun po dapat yung attitude natin pagdating po sa kalusugan. Huwag po nating siyempre sabihin natin, wala naman, nakatatlong box na ako ng rice coffee. Isipin nyo, si Nanay Bebe inabot ng taon bago niya naramdaman yung kagalingang hinahanap niya sa pag-iinom ng ating rice coffee. Di po ba, Nanay Bebe?
1: Kaya nga po eh. Kaya iniintay ko na lang, Kuya Boyo, yung maglinaw na talaga ang mata ko. Yun na lang ang problema ko.
0: Yun na lang talaga. At yun po ay sa pag-aantay po natin, makukuha po natin yun, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, bukod po doon kay Tatay na lumakas si Tatay, ano pa yung napansin yung nagbago kay Tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung dati niya, laging nagasakit ang tiyan. Ngayon, wala na po.
0: Laging nasakit ang tiyan, ngayon wala na.
1: Oo.
0: Hindi na nasakit ang tiyan ni Tatay.
1: Hindi na ho, kundi yung kanyang dibdib na lang, paminsan-minsan na lang po.
0: Nasakit daw, opo. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay. Kumusta yung pagtulog ni Tatay?
1: Ayos naman po. Para ko palaging hilik si pag natulog.
0: Okay na. Palaging hilik sa pagtulog. Okay po. Yung pagbabawas, kumusta naman po?
1: Okay din naman ho. Pag basta nakaupo Kuya Boy sa bangko, tulog na agad.
0: Tulog na kaagad. Opo, opo. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, thank you very much po, Nanay Bebe. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. At sana po ay... Opo.
1: Bye.
0: Po.
1: Sana bawabaan mo na ang oras mo naman sa radyo.
0: Bakit po?
1: Para mahabang kuntuhan.
0: Opo, opo, Nanay. Mas maigi po yun, Nanay, na nabibitin kayo para ina...

Tawag po ngayon mga kaibigan sa di ba naman numero 0969-226-9623 mga kaibigan ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa. At tayo po yung magkwentuhan sa ating po naman palatudunan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag lang po sa ating mo namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yun po yung ating po namang nais ipabatid po sa inyo, ano po, na hindi po ito instant. Kumbaga may proseso po ito, mga kaibigan. Ano po, kailangan po na tsagaan po natin. Kasi doon po sa pagtsatsaga po natin, doon natin makukuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Itawag nyo lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag nyo lang po at pwede rin pong i-text nyo kami para kami yung tumawag sa inyo. Pwedeng-pwede po yun. At kami pong bahala na tumawag po sa inyo.

0: Muli, 0969-226-9623 yung Adibo Naman nga numero na pwede ninyong tawagan sa Adibo Naman para andunan mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Yes po, ano po pangalan?
1: Nida Paril po.
0: Nida, okay. Taga saan po si Nanay Nida?
1: Burgos po.
0: Burgos?
1: Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Ilan taon na po si Nanay Nida?
1: 62 po.
0: 62. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Nida?
1: Ano, na-try ko na lang, tinday ko nung unang narinig ko po yon, pero nag-try lang po ako ng isang box.
0: Okay. Ay, hindi niyo na po inulit?
1: Ay, hindi na po.
0: Okay po. Bakit po, Nanay?
1: Nagtatry-try po kasi may mga nararamdaman po.
0: The more po, Nanay, dapat itinuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi hindi po natin makukuha yung hinahanap po nating kagalingan na tulong galing po sa ating rice coffee kung ito po ay itatry lang po natin. Isang beses lang, isang box lang. Kasi po, hindi po kasi ito instant. Hindi po ito magic na pag nag-inom ka ngayon ng isa, gusto nyo, balik na tayo sa dati. Remember po, Nanay, na sa napakahabang panahon na tayo po'y nabubuhay, marami na po tayong nilagay na basura sa loob po ng ating katawan sa pamamagitan po ng pagkain. Yan pong yan, yung mga pagkain na yon, naimbak po doon sa loob.

0: sobrang ating katawan, kumbaga na-stack po yun. Yun po yung pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman na iniinda po natin. Hindi po natin na ilalabas yun. Kaya mapapansin po ninyo sa pagbabawas po natin, kuminsan pa konti-konti, sapilitan pa, kuminsan ilang araw bago natin mailabas dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yan pong mga basura na yan, nasabi po natin na nasa loob na po ng inyong katawan na naimbak na po sa mahabang panahon, nakakapit na po yan dyan. Kung tayo po ay iinom ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy. Remember din po, nanay. Remember din po, nanay, araw-araw po tayong kumakain pa din. Araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kaya po yung, kumbaga, yung iniisip po natin na gusto natin instant. Pag uminom ako nito, gusto ko balik na ako sa, hindi po ito magic. Kailangan po may protection po tayo. Dapat araw-araw po, nanay. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Kaya nga po tumawag ako ngayon kasi po gusto kong malaman lahat kung yung iniinda kong karamdaman kung anong tugma sa mga produkto nyo.
0: Nanay, ang produkto po natin ay ito na pong atin po namang rice coffee. Ano po yung atin po namang... Opo.
1: Fatty liver. May fatty liver po kasi ako at the same time may high blood po ako.
0: Opo, the more po, nanay, na dapat po kayong uminom ng ating rice coffee kasi yung pong fatty liver at yung pong high blood po ninyo ay marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Kung meron po kayong gamot, maintenance na iniinom dahil po dyan sa inyong pong kondisyon, sa inyong pong fatty liver at sa inyong po namang high blood, ituloy nyo lang po yun, nanay, habang kayo po umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Ano pong sa rice coffee, isa lang po ba yung
0: yes, nanay, coffee mo? Yes po, nanay. Meron po tayong dalawang klase ng ating rice coffee, pero pareho din po yun. Kumbaga, pareho po yung epekto po noon sa atin. Meron po tayong 14 in 1 plus 1. Na baka po yung, sinabi po ninyo, baka po yung pong nasimulan po ninyong isang karton. Meron din po tayong 25 in 1. Yung ating 25 in 1 po, nanay, na rice coffee ay nagkakaiba lang po yun doon sa lasa. Dahil yung po, nanay, ay kumbaga ginawa po yun para doon sa mga mahilig po sa mga matatapang na kape. Yung strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Yan po yung pangalan po noon.
1: So ano po, sa aking sitwasyon, ang coffee bibilhin ko yung 14.
0: Kahit po, alin doon sa dalawa, kahit nga po yung pagsabihin niyo po yung dalawa, sa umaga, yung ating 25 in 1, sa hapon at gabi naman, yung ating 14 in 1 plus 1. Pwede rin po yun, nanay. Depende po sa inyo. Basta po rice coffee po yung iniinom po ninyo. Kahit alin po doon, nanay, pwede yung pagsabayin, pwede yung isa lang, nasa sa inyo po yun, nanay. Depende po sa inyo.
1: Okay.
0: Sige basta po araw-araw. Basta po tuloy-tuloy.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. Balitaan niyo po ako ha kapag kayo po tuloy-tuloy nang umiinom ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Maraming thank salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay. Ingat po. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye po.
0: Lagpas na naman tayo sa oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na magkasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: FM Radio. The vibes.
3: Ang lupet.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar, maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima. Naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder guilds with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Good news!
3: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship, is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
6: Enroll now and enjoy the discount.

0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite.
1: Favorite
0: music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: ang scent, heart, and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

This is your number one favorite Kavaisa Soundtrip. Walang iba kundi 100.7 FM Tacloban, ang Lupet. Philippines Third Time, it is now 8 minutes before 1:30 in the afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naway tayo nakapag-lunch time na sa mga hindi pa. Nako, kain-kain din, di ba? Kain-kain din po, opo. Pag ayaw niyo pong humampasay sa lupa, kain po tayo. Alam mo, ang tipid-tipid ng pagkain ko today, ha? Kasi yung breakfast, lunch, dinner ko, kanina breakfast at lunch ko pa din. Walang kamatayang adobong baboy. But for sure, di ba? Ako lang ba? Like, it's my favorite. Kahit sabaw at taba na lang ng baboy yung kinakain ko. Ang sarap-sarap pa din. Tapos may soft drinks kang malamig. Ay, aba, iba. Iba ang UTI. August 5, 2026, mga ka-vibes. Nangangalahati na tayo ng linggo. It's a Wednesday today. Di ba, papa, saan ba't magbibiyernes din? Pero malayo-layo pa yung sweldo, no? Napagtanto ko na ang layo-layo pa ng akinse. We still have 10 more days to go. And of course, happy listening sa lahat ng mga nakatutok sa kanilang mga radyo dyan, sa kanilang mga tahanan, sa ating mga ka-vibes na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, sa mga pasahero na walang choice kasi naka-FM radio ang driver, ay aba, makinig po tayo, okay? Kasi sagot namin ang inyong mga feel-good music hanggang alas 3:30 ng hapon. And of course, pakakabangan nyo din ang ating unsent story of the day. Kaya naman for your shoutouts, song requests, and greetings, isend na yan sa ating Facebook fan page, that's 100.7 FMR Tacloban. Alright, be with me till 3:30 in the afternoon, mga ka-vibes. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes, kasama of course ang inyong DJ Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, only here sa yung number one ka-vibes sa soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet. Here's Kekal with the song Isa Pang Araw or Isang Araw. 124, good afternoon.

0: ang send, heart, and vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban, ang lupit!
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupit!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang loob

This is still your number one favorite, 100.7 FM Artacloban. Ang inyong ka-vibe sa soundtrip, ang lupet. 9 minutes before 2 in the afternoon, and of course, it's still your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite music playlist ngayong hapong ito. Diba, ang sarap? Ang sarap umibig, ang sarap masaktan sa mga... sa mga kanta, di ba? Sana sa kanta lang. Hindi yung parang tipong sasaktan ka talaga ng buhay, sa totoong buhay. Anyway, kumusta? Kumusta ang ating mga little ponies dyan? Little ponies. Kumusta ang ating naging araw so far, mga ka-vibes, no? No way, we started our day great. Ako yung araw ko nagsisimula talaga alas 11 na. Kakain lang, tapos ligo, tapos dito na. Hindi ko alam, I'm not a morning person anymore. So kung ikaw makikipag-date ka ng alas 8 ng umaga, tapos ako sumipot, ibig sabihin mahal na mahal kita. Wow! Ito na, mabasahin na ni Papi Abicado ang ating unsung story of the day. Kaya naman, makinig tayo, people, kasi baka ikaw din ay isa sa makaka-relate sa ating istorya ngayong hapon. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung masama ba akong anak o pagod na pagod lang talaga. Ako ang panganay. Simula na makapagtapos ako, halos lahat ng responsibilidad sa bahay napunta na sa akin. Ako ang nababayad ng kuryente, tubig, groceries at minsan pati tuition ng kapatid ko. Wala naman akong reklamo noon kasi gusto kong makatulong. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko wala na akong sariling buhay. Tuwing bibili ako ng gamit para sa sarili ko, sasabihin nila, "May pera ka pa pala, bakit hindi mo nalang ibigay sa bahay?" Kapag gusto kong magbakasyon, sasabihin nila, "Ang dami mo namang luho." Kapag tumatanggi akong magbigay dahil may sarili rin akong bayarin, parang ako pa rin ang masamang anak. Minsan, naiisip ko, hanggang kailan ba ako magiging retirement plan ng aking pamilya? Mahal ko sila, hindi ko yun maitatanggi. Hindi ko din sila gustong pabayaan. Pero Papi, gusto ko rin mabuhay para sa sarili ko. Gusto kong makaipon, magkaroon ng sariling bahay, at balang araw, sariling pamilya. Papi Abicado, mali ba kung gusto kong unahin naman ang sarili ko kahit minsan? Pagod na panganay, Lorna. Palakpakan natin si Lorna, no? Thank you so much, Lorna, for sharing your story. Another retirement plan story ng ating mga ka-vibes, di ba? Ang daming ganun, no? Ang daming Lorna sa pamilyang Pilipino. A retirement plan ng family na kapag tapos na para bang malaking utang na loob natin sa pamilya natin na kailangan nating bayaran sa buong buhay natin ang kanilang pinagpaaral sa atin. Di ba? Nako, malalim-lalim na usapan to, mga ka-vibes, no? Kung ikaw ay may advice or opinion para sa ating unsent story sender na si Lorna, isend na yan sa ating Facebook fan page 100.7 FM Artacloban. And of course, we'll be reading that later on as we come back. Alright, but for now, let's continue our feel-good soundtrip. And of course, stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa 100.7 FM Artacloban. Only here sa inyong program Unsent Heart and Vibes. Here's Zane with the song Pillow Talk. 6 minutes before 2. Good afternoon.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Sand, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Polycotton, samansyat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sunfall Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes,
7: ang lupet.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
1: AC.

That was Ed Sheeran's Happier, di ba? Baby, you look happier, you do. Parang sabi nyo sa kanta, like, okay, you look happier right now, but just know, I'll be waiting here for you. Ah, sometimes, if you truly love the person, you just have to let them go. Because alam natin, yan na yun yung ikakasaya nila, di ba? And sometimes we choose their happiness, pero kapalit nun ay ang sakit at puot na ating mararamdaman. Oh! Ang sakit! Kuya Eddie! Philippine Standard Time, 18 minutes after 2 in the afternoon, mga kabayos. And of course, kasama niya pa rin si DJ Papi Abicado. Wala kayong choice. Balik tayo sa ating Unsent Story Center na si Lorna, no? Si Lorna ang parang breadwinner na kanilang pamilya. This is another retirement plan kind of story, diba? Ng bawat pamilyang Pilipino na kahit may bilhin siyang damit para sa sarili niya, kine-question ito ng magulang niya, diba? Kung gusto niya mag-travel, sinasabing maluho siya, diba? Masama daw ba siyang anak para magreklamo, diba? At humindi paminsan-minsan. Sabi dito ni Roland ng DE Tacloban City, diri ka malain nga anak. It pagbulig ka pamilya involuntaryo. Diri habang buhay nga obligasyon. Hindi ka rin makakatulong kung ikaw mismo ang mauubos. Tama nga naman, di ba? Na ang pagtulong sa pamilya, it's not a mandatory, di ba? Hindi siya isang responsibilidad, but the sad reality of a typical Filipino family na parabang pagkatapos mong mag-aral, wala kang choice kundi responsibilidad mo na tulungan ang pamilyang ito na iangat ito sa laylayan ng lipunan. And that makes us sad, di ba? Na oo, pinag-aral niyo ako, hindi ba yan talaga dapat ang obligasyon niyo bilang magulang at bilang pamilya? Kasi minsan, sa pag-uobliga natin sa mga anak natin, they forget how to live. Na imbes, they're going to build their own future, hindi. Kasi hindi pa man din sila nakakapagtapos, alam na nila na may karga-karga silang responsibilidad after nun. Diba? And it's really, really, really disappointing and it's very sad. Sabi pa dito, magbigay ka lang ng halaga na kaya ng budget mo. Huwag mong ibigay ang lahat dahil kailangan mo ring paghandaan ang sarili mong kinabukasan. Tama, di ba? If that makes sense, kinakailangan lang kausapin yung pamilya mo na, ah, okay, ito lang yung kaya ko. 10,000 pesos kada buwan. Tapos noon, after noon, wala, magtulungan tayo. Di ba? Magtulungan tayo. Bakit hindi natin kaya magtulungan? Di ba? Where in the very first place, kung apat kayong anak, ibig sabihin, apat yung responsibilidad ng magulang nyo. Diba? So, kung may nakikinig kayong mga magulang, I hope, no, we get to realize that hindi responsibilidad ng mga anak na buhayin tayo. Diba? Kasi we always go back to that kind of thinking ng mga Pinoy na utang na loob. Utang na loob. I remember, sabi ko nga dati, may similar story dito, I remember studying this sa Filipino psychology ko. That's the most toxic trait of Filipinos, the utang na loob. Sometimes it's kind of positive, but at a certain level, it becomes so negative. It becomes toxic. Kasi we always seek ng utang na loob. Now we tend to do kindness to other people because we do expect that, ay, utang na loob yan, ha? Kahit hindi mo man sabihin, at some point it's given na, ah, gagawin ko to kasi para magkaroon siya ng utang na loob. Kasi pag ako humingi ng ulit ng pabor sa kanya, it will be easy for me kasi dapat may utang na loob siya. Which is very, very wrong. Diba? Napaka-toxic, napaka-maling ideolohiya ng mga Pilipino yan. Tama ng ideolohiya, diba? Psikolohiya is psychology. Ideolohiya is ideology. Nabulol ako. Diba? Na napaka-toxic ng trait na yan, na the concept of utang na loob. Dahil pinag-aral kita, anak, utang na loob mo yan sa amin. So, kinakailangan buhayin mo kami. Ay, hindi. Diba? There should be a clear distinction kung ano yung utang na loob sa responsibilidad. Responsibilidad ng magulang
na pag-aralin ang mga anak. Pero hindi responsibilidad ng anak na buhayin ang pamilya. Maaaring tulong and will be very grateful for that. Pero yung gawing responsibilidad, hindi. Very, very wrong. Di ba? Sabi pa dito, hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Self-respect yan. Di ba? Hindi mo kailangan isakripisyo ang buong buhay mo para lang masabing mabuti kang anak. Tama, di ba? Na kinakailangan, you have to set certain boundaries even sa pamilya natin. Kasi kung sino pa yung pamilya natin, sila yung umaabuso. Tama? Mali. Tama. Yeah. Kung sino pa yung pamilya natin, sila, they tend to abuse our kindness. And minsan, bilang isang Pilipino, you don't want na pagsabihan ka ng wala kang utang na loob, ingrata ka, masama kang anak. So you don't have a choice. You end up helping them to the point na ikaw na yung nahuubos at wala nang natitira sa sarili mo. Right? Nako, ang ganda ng discussion natin. So, keep your messages coming, mga kavais. And of course, we'll be reading that later on as I come back. Send that one sa ating Facebook fan page. That's 100.7 FMR Tacloban. Alright? But for now, here's a song from Passenger. It's Let Her Go. We let them go. 224. Good afternoon.

0: Oh, pag minum ko ng rice coffee, napo na, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up. May

unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nagkaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

This is still your number one favorite, 100.7 FM Marta Clauban, ang inyong number one ka-vibes sa Sound Trip ang lupet. Philippine Standard Time, mga ka-vibes, it is now 49 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite music playlist. And of course, balik tayo sa ating unsent story sender na si Lorna, no? Si Lorna na parang pasan niya ang daigdig. Wow. Grabe yung pasan ang daigdig, di ba? Si Lorna na breadwinner ng kanilang pamilya at I guess it's safe to say na ginagawa siyang retirement plan ng family niya, di ba? Na parang may bilin lang siya para sa sarili niya, igi-guilt trip siya ng kanyang pamilya na bakit hindi mo na lang binigay sa amin for our needs, for the needs of the family, di ba? Na for sure na ang raming pamilyang Pilipino ngayon, ang raming breadwinner ngayon ang nakaka-relate sa istorya ni Lorna, di ba? Again, the concept of utang na loob, the concept of kindness ng bilang isang Pilipinong anak, di ba? It goes beyond that, right? Na parang minsan because of that innate concept for us, minsan naabuso tayo, di ba? Minsan naabuso tayo, and the moment that we speak up, tayo ang masama. Tayo ang walang utang na loob na anak. Tayo ang ingratang anak. Tayo ang napaka-ungrateful na mga anak. Diba? But for our ka-vibes who's listening to us right now, especially to the parents out there, no? We should always remember na kailanman hindi naging responsibilidad ng mga anak ang mga magulang. Diba? That might be an unpopular opinion. It's very unpopular opinion, but that's the reality. That's the reality na ang mga anak ay hindi obligado. We do not oblige them to help us. They help us, good. Thank you. They won't help us, that's okay. Diba? Yan yung konsepto that we're really kind of scared to accept. Diba? Kasi sino ba ang nagluwal sa mga batang ito? Diba? It's us. It's the parents. Diba? Ang tanging magagawa lang ng anak ay oo, tumulong. But the moment na parang halos sa kanila ng lahat and they forget to leave, diba? Iba na yon, Ibang istorya na yon. Kaya sabi ko nga na napakahirap umunlad sa Pilipinas. Diba? Na imbes na after you graduate, you gotta work. You gotta invest to yourself. You gotta save for yourself. You're gonna start living. You're gonna start living your life. Making your dreams happen. Pero hindi eh. Diba? Hindi. Nasa setback yan. Nakakompromise yan. Because you have the responsibility to make others' dreams come true. Diba? Na imbes uunahin mo yung pangarap mo, hindi, kasi andito pa yung pamilya ko. Diba? Kaya walang umuunlad kasi halos magtrabaho tayo pero yung sweldo at kita natin halos kulang papangtustos sa pamilya natin. Diba? And I guess let this be an example to everyone na hindi dapat ganun. Maaring tumulong tayo but we set a boundary kung hanggang saan lang ang matutulong natin. Right? For example, sa pamilya namin, like ako, I'm very glad that my parents are not obliging us to really help. Diba? It was a voluntary response na aming magkakapatid na okay, sige, ako yung sa internet, ako yung sa grocery, ako yung pagkain ng aso, ako yung sa diaper ng aso. My sister, okay, ako yung kuryente. Ako yung ganito. Ako yung sa yaya. Diba? And yung iba, sa parents ko na. Because at the end of the day, hindi kailanman naging responsibilidad ng mga anak na sila yung gumastos sa lahat-lahat sa bahay. Diba? Pero bilang nakikitira din, diba? Masyado din makapal ang mukha mo naman kung hindi ka aambag doon. So, diba? May ambag. But are we obliged to do that? No. Diba? Kung ano lang yung kaya. And sana, ganun din lahat ng mga magulang. Diba? That we don't oblige our children na bumuhay sa pamilya. Diba? Kung ano lang dapat yung kaya. And I guess, madadala yan if magkaroon na masinsinang usapan si Lorna at ang kanyang pamilya.
Maraming salamat, Lorna, sa pagbahagi ng iyong kwento dito sa ating programang And Sent Heart and Vibes. And of course, mga ka-vibes, tutok lang till 3:30 in the afternoon as I play you your favorite music playlist. Alright, here's Al Manu with the song Tahanan. 6 minutes before 3, good afternoon.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May ba?

0: Mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: FM Radio, the vibes,
3: and the best.

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0917.

0: 0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngahirayan magdudumarahan libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa, Agusto 10 nga Agusto 17. Alas 8 agad, tugtum alas 4, emedya itong klub. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Ang dagmit kay inin first come and first serve basis. Permigod hinumduming nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga na ibumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: polycotton. Samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte gid na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DJX 500, mapalis sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Heto ang ating 3-digit Lotto Swear Trezezot kaninang alas 2 ang hapon, Miyerkules, August 5, 806. Ulitin ko, 806.

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang
8: The Secret of Health.
7: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
9: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
7: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Ang hita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
12: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
9: Ito, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyonan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, di ba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
9: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
15: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na!
16: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City. Matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
9: at Dr. Remilito Uy.
7: Lagi pong pakinggan ang ating programang
8: The Secret of Health.
6: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: FM Radio, the vibes,
0: ang lupet!

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: maupay na takna sinirangan Visayas ng siyudad hang Tacloban. Live kita nga nakikita ha Facebook pages sa Narangkar Balita ng PRTV Tacloban. Kaupo na bugos nga puwersa hang PRTV News Team. Ako, Hijay Barayon nga aton igpapadangat ang mga presko nga magpasok ng notisya nga nahikay hang bugos nga puwersa hang PRTV News Team. Yan ang takna ng hapon mga laray. Uluhan!
1: Usa nga tumeko enforcer nga nangutong gintanggal na ha serbisyo. Department of Health Eastern Visayas nagbabantay ha posible chickenpox outbreak harihiyon. Malita Boys waray kredibilidad sumala abogado ni late representative Martin Romualdez. Reclamation area hanibong Tacloban plano himuon nga parking space. Kasunod na problema paghurutan mga sarakyan. Pag-ugsod ang barangay ng SK Elections, ginduduso ni Northern Samar Representative Nico Raul Daza. Tingog party list, gintagan doon ang importansya itong edukasyon ha kabataan.
0: Arangkada ngan haaton mga katukiban. Haaton siya notisya lokal. Insidente hinggin aaligar pangutong hinusangat Tumeco enforcer gintalso na haserbisyo. Aditon aton report.
2: Arangkada. Pinalagpot na yan na haiya serbisyo ano sa nga Tumeco enforcer mahuman ini mapamatudan nga nangutong hinusah nga motorista ipinaagi habulig hinkuha in CCTV footage dini mismo hininga lugar hautap.
0: Mahuman pagkatubangon ang duha nga partido, hantag reklamong hananigin rereklamo nga anay empleyado hang Tumeco kakulo. Napamatud-an, kataliwan hanggin dumara nga hingpit nga investigasyon hang Tumeco gamit ang kuha nga CCTV footage hang insidente. Inagserbi ini nga makusog nga ebidensya kontra ha anay Tumeco enforcer ngan positibo nga nabuhat ni alias Mar an mao nga krimen. Mahuman mabuksot, mismo ginadmitar na han enforcer an iya sala.
3: Nakita namon na nagkaadaan na hinuna na mga resistance ang aton Tumeco personnel. He was a little bit baga denying. And then when we showed him the CCTV footage na nakuha namon na barangay, medyo nag-impati na ang iya ginsusumat versus han nakaton CCTV footage. Na ginsumatan, sukmatan na akong hiya na may dakagin buhat na di maupay. Na-corner ko hiya, kuha niya, umamin niya, nag-amin niya.
0: Mahitungudhan mabugat nga bayulasyon nga nahimuhan akusado dayon ini nga gintanggal haya serbisyo epektibo ka kulupan kulup ipinaagyan buligan Human Resource Office sa syudad. Panawagan naman han opisyal hay mapanga traffic enforcer sa departamento nga magserbi daw nga leksyon agud diri na mautro pa ini nga klasin illegal nga kalakaran.
3: Yes, and then I told him na kung ang purpose nimo is tagan mong chance, dapat gin-educate mo. Pero ang nakikita natin din sa CCTV footage, tumabok ka, allegedly nasiring ka na imuging palakat, pero kay ano, adi ang pharmacy, adi ang bakery, gin tumabok ka bakery, and I saw your hand doing like this. Yung pasunod mo ya, and then natuod ako yan na anyakan na han tagreklamo. Naging pagkatumpopod mo ya, kaya nadiri ka, nadida katagan, harap-harapan, itna mo na tao. Dito ka hanbikiri, nagpaduhol. Waray mo karauta, hakamot, yung pa-insert mula dito han towel. Han nakastandby dito na towel, babon, namisa.
0: Igindo ni Soriano nga diri niya tutugutan ang anumal nga illegal nga aktibidad nga makakaguba ha imahe nga reputasyon han ahensya. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: DOH Eastern Visayas nagbabantay ha posible nga chickenpox outbreak karyon. Arito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
4: Kung kakabarakan niya nahan Department of Health Eastern Visayas, Center for Health and Development, ang posibleng outbreak ng chickenpox sa bulutong tubig, may tungunan pa dayon nga pagsaka. Han mga kaso ay iba-iba nga parte ng Eastern Visayas. Nagpapaymat nun ang DOH ya kinanglan maging alerto ang publiko. Base mapugnan ang padayon nga pagdamo. Han mga natatapnan, yan naman good padayon nga ginmomonitoran ahensya ang pagsakahan maunga kason sa kini.
5: Based on our monitoring for the past month, we have an increasing number of cases. So that this is the right time to have our children vaccinated para mapugnan natin itong possible outbreak.
4: Madagmit ini nga ipapasa, pinaagyan pag-ubo, paghatching o direkta nga pagdukod, hatubigan mga hubag o rashes nga may sakit. Nagtitikang ini nga kasagaran pinaagin heranat, makapoy, sakitin ulo, ngan ginsusundanin mapula, ngan makatul nga mga butlig na nagiging tubig-tubig antes magmara. Bisan kaudgan nga direk grabe itong maha mga kabataan, in mahimo, magresulta gyapon na komplikasyon labi na mga nasuso, mga buro, senior citizen, ngan may damaluyang resistensya. Kung pananglitan man magkadayin chicken pox, kinanglan nga pud nga ng pagsarangini, pinaagin pagbuhatan mga masunod. Magpabilin habalay ang may ada chicken pox, tugtog magmamara ang nga tanan nga hubag. Likayan ang pagsulod ay eskulahan, trabaho o pampubliko nga lugar. Permi maghugasin kamot gamit ang sabon ng tubig. Taklubi ang baba kung maubo o mahatching. Ngan magpakonsulta dayo na pinakahiraning health facility kung may ada sintomas. Ginsi siguro liwat ang DOH nga padayon ang era pakikoordinar ang mga local government unit ngan health facilities base liwat kapudnganin madagmit ang mga kaso ngan malikayanan masaluag pangapakapugungan sakit. Din usag yapon nga nakikita nga makakapugong amo naman itong pagpapabakuna.
5: So diri mapupugnan nga may da case din ni kung diri kita magpapakuna.
4: Padayon liwat ang pag-auhagan DOH sa publiko nga maging responsable nga diri pabayanin guti ay nga sintomas base maprotektaran diri lang tagsa nga pamilya kundi ang bugos nga komunidad. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang Maleta Boys waray kredibilidad sumalhabugado na Lady Representative Romualdez. Pamantayan nato na report ni Don Lian Dutsu.
1: Arangkada.
6: Dagong kapusahan yun na hakampo ni later Representative Martin Romualdez nga pinililahan ombudsman ang gingamit nga affidavit han 18 Maleta Boys hanag katalanig kaso kontra kongresista. Sumalahabugado ining attorney Ade Fajardo, walo lang affidavit ang gingamit ang ombudsman nga hamaw nga affidavit. Ngaran lang ni Romualdez ang nalutaw.
7: So parang nawala lahat ng pinangalanan doon sa mother affidavit at ang naiiwan na lang ngayon ay si Congressman Romualdez. Kaya kami nagtataka, sabi namin, ito ay parang sinasadya no? At may target at ito lamang si Congressman Romualdez.
6: Gawin question liwat ini ang kredibilidad ng mga testigo nga na distungo din mga kaso. Ngan sugad man may adan mga inikaso ng perjury o pagbuwa under oath.
7: So kung sa assessment ng DOJ ay sila ay nagsisinungaling at sila ay nagsasabi ng mga hindi katotohanan sa kanilang sinumpaang salaysay, bakit ngayon yung kaakibat na ehensya, no, ang Office of the Ombudsman ay bigyang halaga ang salaysay ng mga piniling kasapi dito sa 18 Maleta Boys at sabihin na ito ay kapanipaniwala dahil lamang na si Congressman Romualdez ang pinupuntirya or magiging respondent dito, no?
6: Una naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla nga ginaandam na nira ni kakaso kongresista pero andam daw ang kampo ni Romualdez nga tubangon ang kaso sakto nga lugar. Don Lian Rutsu, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Reclamation area haanibong lano himuon nga parking space hantakloban kasunod problema paghuruot han mga sarakyan. Pamatian naton ining report.
1: Arangkada.
0: Haluyuhan padayon nga paglubuhan populasyon nagtitikad akuliwat itong volume han mga sarakyan. An problema haros waray na maparadahan han mga maong bihikulo. Salit ang natatabo hinihimo na lang nga parkingan an mga kakalsadahan partikular may downtown area. Din ang magkaluyo kalsada in ginuukuparan na hin mga sarakyan. An resulta nagiging pitsido ang kalsada nga nagdudurot na hinihin mabugat nga dalagan han trapiko. Salit magpuproponerya na itong tumeko haruang hiton opisina ni Mayor Alfred Romualdez nga temporaryo himuon nga parking area and reclamation hamay anibong nga dapit. Iniagod magserbi nga temporaryo nga solusyon hangin kakatubang nga ayat ha isyuhan kawaray parking space han syudad.
3: nag-meeting kami ha, among supervisors sa Tumeco kami. May din namon proposal unta, ipapasa natin sa City Mayor's Office na temporarily, may din namon nakita na pwede namon himuon na, himuon ba na pwede himuon na parking spaces itong city government para maiban-iban ang liwat ang traffic sa downtown, ha, Central Business District. Nakita namon na ang ginihimu yung aniyan na nasangyawan, flatten man ito nida, hindi niya may anibong, di ba, flat. While diri pagagamiton, contemporarily, gamiton lang ni for parking, for free. Ito na aton mga nag-business, makanhi pag regular ira mga kung kinahanglan din. Hey.
0: Darahini, makakaygayon na nga makapagpakabuhihin maupay ang mga negosyante labi na ato mga business establishment nga waray parking area. Aminado man, Hisoriano, nga may napagkadiskumbinyentehan ang sitwasyon ng mga kliyente tungod na kinahanglanpahan mga ininga sumakay in tricycle o multicab tipakadwa downtown. Pero, depende sa opisyal nga kinahanglan updan inihindisiplina ng pag-intindi.
3: Actually, sir, it's a matter of discipline ganlaluwat ito ano na baga-baga ba yun at ito ka Manila, di ba din hiara kapag sakay at ubangan mismo at yung mong saran? Ha Manila, nagbabaktas kita danay 500 meters kay at sakayan na yun hawasan. Bagang sugan lagan aday ito. Kay we have to understand na nagtitika damot population, nagtitika damot bulimit sa rakyan, o sa na city. Kapag kaya na, damo na ito can afford pagpalitin sa rakyan.
0: Sugad pa ng litan han mga out-of-town vehicles nga nasulod na Tacloban tikang hagin patuman ng ordinansa dida pantoy 2015 nga bawal na sumulod tikang hagawas ng mga sarakyan. Pero ginpaniguruhan han LG yung batunon ang paborhan mga out-of-town vehicles nga gintugutan naman inihan lokal nga pamunuan din may dala igin alutaga nga ruta haira. Manggud may ada planuhan syudad nga magtindughin sigurado nga multi-level parking. Pero pagina diri pahira maaram kun diin iniigtutukod.
3: May plano ito aton city government at Tacloban in multi-level parking. So, ginrelocate lang. So, diri pa ako maaram, haim dun ang bubutangan. Kaya namimiling ito yung lugar na medyo mabakod, ang lugar na buhos, kay na ang maigod capacity ng mga sarakyan, kay kinahanglan bilingan mo rin maupay na lugar. Pero may dito project ng city government. Aside hiton aton din po propose for the meantime na kung mahimo may bilingan ng solusyon na atulanit parking temporary for free ang dati nga nigihimo na sanyawan.
0: Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Halain naman nga suma pag-ugsod han barangay ng SK Elections gindudoso ni Northern Samar Representative Nico Raul Daza. Adito na itong report.
1: Arangkada.
0: Ginpapaniguruhan niya na ni Northern Samar Representative Nico Raul Daza ang plano hini nga igugsod ang nakatalaan ng barangay ng sangkon ng kabataan elections. Hailarumhan House Bill 10407 igindudusohan representante nga igbalhin ang eleksyon ngadtuhasyahan nga Lunes sa Nobyembre 2028 tikang ha original hini nga talaan ha Nobyembre iyana nga tuig. Hini nga balaod nga tanan nga unta na kalingkod nga barangay ng SK officials in magpapabilin haira puwesto. Hailarumhan hold offer provision kutub nga mapili na ang mga sumurunod haira. Igin Swiss yung liwat nga masunod niya BSKE in pagdudumaraon ha kada upat katuig. Nagtutuhidasan nga maghatang manggud hinigo nga panahon ha mga opisyal sa barangay agud mahuman ang ira mga programa ng proyekto ipinaagin nga pitad. Nga ni ha oras nga maginbalaod na ang proposisyon ang COMELEC ng DILG in magihimuhan implementing rules and regulations. Ngan kun may dayon ini nga mga opisyal nga napili din hanubi Nobyembre 2028 nga BSKE in magtitikang naman ang nirapagtuma posisyon ha Disyembre 1-2028. Gintatalingwa hininga istasyon nga maruan hing komento ang COMELEC region hiunong hininga issue. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Tingog party list gintagan hindoon ang importansya hiton edukasyon ha kabataan. Pamatayan nato na report ni Don Leandro Chu.
1: Arangkada.
6: Nananawagan ang tingog party list ang mga kabataan nga dire karagan ang oras o higayon pag-eskwela, labi pa daw yan ang libre na ang kolehiyo. Sumalak ang tingog party list Representative Judas Sidre. Subay daw haya pagigimangaraw ang mga kompanya, kasagaran nga mga magkadurdilaing nga klase ng trabaho, ina kinahanglan ang nakahumana kolehiyo, salit importante daw ang magtuhay pag-eskwela.
8: I've spent countless hours listening to employers across the country. They look for graduates with knowledge and technical competence. Yet our conversations almost always arrive at the same conclusion. Skills can be developed, but character must already be taking root.
6: Pero haluyo itong pagkaada diploma, ang disiplina, abilidad, nga kinaiha daw lagi apon ang magdadaray itong kabubuhasan ng isang tao. Nagginaot lo tini hatanan ng kabataan ng ipaambit haiba, itong irahe baro, agon makabulig habisan guti nga paagi.
8: New equipment can be mastered. New systems can be learned. Keeping your word, taking responsibility, showing up with integrity, and earning the trust of others come from a much deeper place. Your diploma will open doors. However, it is your character that decides what will happen after you walk through them.
0: Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Bagyo Maymay, kumusog na nabugos na ng tropical storm. Samtang habagat padayon yung nakaka-apekto sa Eastern Visayas. Silvia Badingo, Haditalye.
1: Arangkada.
4: Humusog na ang Bagyo Maymay o may the international name na Kujira nga niya na inopisyal na nga tropical storm sa wala pinakabago nga weather bulletin hanpag-asa bisan kun waray direkta nga maglalandfall sa Eastern Visayas padayon nga nagpapadigunan habagat nga amo nagdadarayin pag-uran nga peligrohin pagbahangan landslide na rehiyon. May tungod din nagpapabiling ng tropical cyclone wind signal number 1 gawas iton Visayas bisan waray direkta nga epekto ini sa Eastern Visayas ha mga lugar nga may tropical cyclone wind signal, direkta nga makakaapekto ang Bagyo Harhiyon amo ang pagdigo ng southwest monsoon o habagat. May tungod hini, posible ang panalagsang mahinay nga ton makusog nga mga pag-uran, kikilat ng pagdarugdog ng suganman makusog nga hangin, haiba-iba nga probinsya ni Eastern Visayas. Ginpapahimat mo ng liwat ang publiko labinan mga naguukuya kabukiran ng ubos nga lugar nga magin andam kontra posible flash floods, landslide ng mga pagbaha. Labi na kung magpadayon itong pag-uran.
9: Ngayon, marami pa rin pong makaulapan. Ito naman po yung hanging habagat or southwest monsoon na pinalalakas po nitong bagyong itong dalawang bagyo po natin, yung Dolphin, gayon din itong bagyong Maymay. Kaya po ngayong araw, asahan niyo po mga kababayan na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Ipo ng Kabisayaan. Naman, bagamat may mga lugar po kung saan wala po tayong nakata sa tropical cyclone wind signal, posible pa rin pakaranas ng mga pagbugso ng hangin ngayong araw hanggang ngayong araw ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas.
4: Samtang padayon liwat nga ginbabantayan ang pag-asa ang Typhoon Dolphin nga ada pagawas ang Philippine Area of Responsibility kung par waray pa naman yan na direkta nga epekto ang Typhoon Dolphin na Pilipinas pero padayon ini nga ginmomonitor ang pag-asa.
9: At sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang bagyo pa rin yung minomonitor po natin sa ngayon. Yung isa po ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung bagyong Dolphin. Yung international name niya po ay Dolphin. At sa ngayon, posible pa rin po ang napumasok ito or at least dumaplis dito sa may northern part ng Philippine Area of Responsibility. So hindi pa rin natin inalis yung posibilidad na pumasok ito or gumilid dito sa PAR. At
4: padayon liwat nga ginauhagan pag-asa ang mga residente han Eastern Visayas nga maging alerto labi na mga lugar nga delikado yung bahangan landslide ngan permiso bayon ang opisyal nga weather advisories samtang nagpapadayon ang epektan habagat nga ginpapakusog ang tropical storm Maymay. Silvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
2: Usang nga anay BFP personnel nga babae ang natad-an patay hasulod han ira panimalay ha San Miguel Leyte banda alas 9 kaninang aga. Hininga mga oras padayon ang imbestigasyon han kapulisan han panhitabo. Sumalhapir ang amyaw usang abuto hinpusil ang nabatian hito nga mga oras nga ginaligar service firearm han banahini na pulis ang gingamit hamaong insidente. Waray pa opisyal nga report ang PNP kung nagmalahimo ang biktima o may foul play. Ngan, amat to ang naging kabuhusan hanapon mga notisya yan ang atak na. Parang kadugangan ng mga impormasyon yan magpasok ng mga balita. Bisitaha ang Facebook pages San Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app at Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para han mapinakabago ng notisya. Nan hangaran han bugos na puwersa han PRTV News Team. Ako, Jay Barion, nga mo pa yung oras, hatun na tanan.

0: pasan ka man. Good morning, good morning, good morning. Ito ang mga oras sa mga katahabarangay 56 Purok Uno Perkuhon. Usa itong mga napili naton para bisitahon. Kumusta ho ito nga barangay para naton programa nga Easy Quarta. Yan ang mga oras na may nakita na pakyanhan. Timing nga nagbabak na sa niya kay mag-alabog unten basura. Balitaw. So, tay, good morning. Kumusta ito nga barangay?
1: Okay man.
0: Maram kita nga ani kay mo panimalay nakakapamatig hapon kitang radyo, di ba tay?
1: Okay, okay.
0: Oo. Kung namamati ang radyo, kung pinamamati ang
1: radyo? FM radio, kay my favorite music.
0: Padayon kagaya po nga namamati ito na amon na station, ha?
1: Epin.
0: Okay. Since padayon ka nga namamati, may da kami gahatag ay mga pahalipay.
1: Okay, okay.
0: Iyawat na lang inyo. One,

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: ERTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes!
0: Kayo ay nanonood sa ERTV Prime.

0: August 5, 2026, Miyerkules. Binaha ang ilang probinsya dahil sa bagyong Maymay. Madulas po ang kalsada, kaya ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Magnitude 6.4 na lindol, niyanig ang Sarangani at Davao Occidental. Ilang mga probinsya sa Northern Luzon nakaranas ng matinding pagmaha dulot ng bagyong Maymay. Palasyo, tinawag na diversionary tactic ang sinasabing pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Audit ng confidential funds ni VP Sara Duterte, nakitaan ng irregularidad ng House Prosecution Panel sa 13th araw ng paglilitis. At Pinoy tennis champ Alex Ayala, sasabak muli sa Canadian Open matapos masungkit ang DC Open singles title.
0: Nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang mga probinsya sa norte na dulot ng bagyong Maymay, partikular ang mga bayan sa Pangasinan at La Union. Silipin natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
3: Maraming mga kabahayan, pananim at pangunahing kalsada ang ilang araw nang lubog sa baha dahil sa walang humpay na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Maymay. Sa La Union, apektado ang mga bayan ng Anda, Bawang at San Fernando City, gayon din sa Pangasinan. Sa mga litratong ito, nagmistulang dagat ang daan patungong Tondol Beach, Tondol sa Anda, Pangasinan. Sa post ni Evelyn Nazarita, kitang napatag ang mga palayan sa walang tigil na ulan. Nangihinayang siya sa mahal na punla at abono. Lubog na rin ang hanging bridge sa Angayan Norte, Balungaw, Pangasinan. Ayon naman kay Perry Chu, umabot na sa 6.4 na talampakan ang taas ng tubig ng Marusay Bridge sa Kalasyaw, Pangasinan. Kita rin ang mga kabahayang lubog na sa baha. Malakas din ang agos sa Sinukalan River, Santa Barbara, Pangasinan na nagpabaha rin sa mga lugar ng Kalasyaw, Dagupan at Lingayen. Sa post na ito ni Alan Argones, kita ang mga baha sa La Union City sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Kita naman na binabaybay ng mga sasakyan maging ng mga motorsiklo ang mga binahang kalsada sa San Fernando, La Union sa kasagsagan ng malakas na ulan. Habang sinabi ni Renato Fe Aquino Valio na binaha ang kalsada sa tapat ng isang mall sa San Fernando City. Lubog din kahit ang gasolinahang ito.

0: naman sa dashcam ni Revy Loquero ang pagbaybay sa baha sa bawang La Union. Sa ngayon, patuloy na pinag-iingat ng mga lokal na pamahalaan ang mga residente sa mga lugar sa norte na nakararanas pa rin ng malakas na pag-ulan. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sinuspindi ng Makanyang ang klase sa lahat ng antas at pasok sa government offices sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw, bunsod ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 121, sinuspindi ang pasok kaninang alas 3 ng hapon sa Metro Manila, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Tuloy naman ang mga ahensyang nasa ilalim ng Basic at Health Services, Preparedness o Response sa Kalamidad at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, ang mga localized cancellation o suspension ay maaari namang ipatupad ng local government units na naayon sa rules and regulation. Inanunsyo na rin ng MMDA na suspendido ang coding ngayong hapon na nagsimula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
2: At Food Panda, we're on a mission to make life delicious with up to 50% off.
3: Dental kaninang pasado, alas 12 ng tanghali. Una itong naitala sa magnitude 7, pero kalaunan ay ibinaba ng FIVOX sa magnitude 6.4. Naramdaman ang intensity 5 na lindol sa Glan, Sarangani, intensity 4 sa Kiamba, Sarangani, Jensan, Malungon at Alabel, Sarangani, Tupi at Polomolok, South Cotabato. Ayon sa FIVOX, walang banta ng tsunami sa bansa dahil sa nangyaring pagyanig.
1: Nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Sarangani, Davao Occidental ang malakas na lindol kanina. Sa video, makikita ang kinakalma ng isang guro ang kanyang mga estudyante sa isang pampublikong paaralan. Nagpanik daw kasi ang mga estudyante at nagtakbuhan sa open grounds ng kanilang paaralan. Napaiyak naman ang isang bata ng sunduin ng kanyang nanay. Natakot kasi siya sa lindol. Nagtakbuhan din ang mga nakapilang beneficiaries ng tupad at uplift nang biglang makaramdam ng malakas na lindol. Sa ngayon, inaalam pa ang lawak ng pinsala ng lindol.
3: Patay ang mag-ama matapos na masunog ang kanilang tindahan at bahay sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Nilamon ng apoy ang tindahan at bahay ng mag-amang Ruel Robles, 50 anyos at 24 anyos niyang anak na kagawad ng SK na si Jerome Sasicho Lagdek, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City. Sa ospital na binawian ng buhay ang mag-ama, wala namang naisalbang gamit ang kanilang pamilya. Ayon sa mga nakakita, alas 5 ng madaling araw ng July 30 nang may bumili ng gasolina sa kanilang tindahan kaya nagtakal mula sa container si Ruel. Dahil madilim pa at ilang araw ng brownout sa kanilang barangay, gumamit ng kandila ang asawa ng biktima. Pero nang ilapit ito sa gasolina, bigla na lang itong nagliyab at nalapno si Ruel. Nakalabas agad ng bahay ang kanyang asawa at dalawang anak, pero bumalik si Jerome para sagipin sana ang amang naiwan. Pero nalapnos din siya ng kanyang kargahin ang kanyang ama.
5: Kami sige na may lipot-lipot niya, kaya gusto na mo nga mo-rescue gin mo niya sulod. Yan saan man na mo nga sirado man kayo, kaya mga screen mo na ilang kuhan diha, kanang ilang kuhan sa bintana. Wala na may nahimo. Tanaw na lang gin mi sa kalayo. Taon-taon, ni gawas ang katong amahan. Ni gawas dito, pero wala na. Puro na puti na kayong lawas niya.
4: Nasa loob ng bahay ng mga biktima ang kanilang tindahan at naroon din ang mga deboteng gasolina na kanilang ibinibenta. Kanina, inilibing na ang mga biktima. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng mga naabos sa pangyayari. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nasamsam sa bypass operation ng PNP at PIDEA ang nasa 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay San Jose, Palol, Leyte. Nabawi ito sa isang barangay chairman at dalawang kasama nitong residente sa Leyte, Leyte. Ayon sa polis, matagal nang minomonitor ang suspect na number 1 sa target list ng PRO 8. Nasa kulungan na ang mga suspect at nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Tinawag ng palasyo na diversionary tactic ang usap-usapang naaresto si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler.
6: nagawa ko yung aking tungkulin. Na
7: umugong ang usap-usapan kahapon na nahuli na si Senator Ronald Bato de la Rosa ilang buwan matapos siyang huling magpakita sa Senado. Matatanda ang isa siya sa mga pinangalanan ng International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity na siya rin kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng mainit na isyu kahapon, nag-post sa kanilang social media account sina Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na tila may kalakip na mensahe tungkol sa sinasabing pagkakahuli sa senador. Nagkomento naman ang palasyo sa isyu. Sinabi ni Presidential's Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang laman at walang konteksto ang ipinapakalat nila Bondoc at Roque tungkol kay De La Rosa. Dagdag pa ni Jose Castro na may timing ang pag-post para matabunan ng mga naisiwalat ng Commission on Audit sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggasta ng confidential funds. Aniya, diversionary tactic ang ginawa ng dalawang kaalyado ng vice-presidente. Pinabulaanan naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na naaresto na si De La Rosa. Sinabi ng kalihim na wala silang impormasyon sa sinasabing paghuli sa senador at pagdadala umano sa kanya sa ICC.
8: There's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na huli siya and he's been whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan.
7: Dagdag pa ni Remulla, huling nakita ang senador sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na ang DILG sa ibang ahensya para mahanap ang senador.
8: Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DILG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down.
7: Matatanda ang itinanggi ni National Bureau of Investigations Director Attorney Melvin Matibag na ang kanilang hanay ang nakahuli kay De La Rosa.
9: Hindi, wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin.
10: Sir, sa part po ng NBI, wala talaga.
9: Wala.
10: So sir, ongoing yung manhunt operation po natin, sir.
9: Lagi naman.
7: Wala rin impormasyon ng Philippine National Police sa kinaroroonan ng senador. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagtutulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan, partikular sa mga public schools kung saan talamak ngayon ang school violence. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
11: Hindi may pagkakaila na lalong umaangat ang bilang ng school violence sa Pilipinas. Nitong nakaraan nga lang ng masaksak sa loob ng eskwelahan sa Las Piñas City ang isang 13 taong gulang na estudyante. Ang sospek, mismong kaklase niya at dahil lang umano sa 10 pisong sukli. Aminado si Education Secretary Sari Angara, nakapos sa pondo ang kanilang hensya para madagdaga ng mga security guard sa mga pampublikong eskwelahan. Pero ang diskarte umano nila, unahin ang mga malalaking public schools na pwedeng lagyan ng mga bagong gwardya. Napansin daw kasi ng ahensya, dito nagkakaroon ng mga krimen na sangkot ang mga estudyante. Isa pa raw sa kulang sa mga eskwelahan ang mga metal detectors para sa mga kutsilyo o patalim na sinusubukan na ipasok ng mga estudyante. Para naman umano sa mga maliliit na eskwelahan, plano ng DepEd na makipagtulungan sa Department of the Interior and Local Government.
12: Tapos dun sa mga mas maliit na eskwelahan, pwedeng hingin, sinabi ko na rin kay Sec. John Vic, yung tuhingin niyaming tulong ng mga barangay tanod na kahit rumonda sila sa mga eskwelahan para ma-discourage yung mga violent incidents.
11: May ilan rin daw ng mga LGU na kusa nang nagbibigay ng dagdag seguridad sa mga nasasakupan na paaralan. Kasama rin sa pag-usapan ng DepEd at DILG ay ang pagpaparami pa ng tauhan ng PNP sa paligid ng mga eskwelahan.
12: I think si Sec. John Vic tsaka si General Nartates nabanggit na rin na they will ramp up the police visibility at saka yung visibility ng barangay officials. Kasi nakita natin yung gang activity is on the rise also. So especially sa mga lalaking eskwela, minsan hindi nakikita.
11: Bukod dyan, babantayan rin daw ng ahensya ang online platforms kung saan makikipagtulungan sila sa Department of Information and Communications Technology o DICT, pati na sa mga telecommunications at social media companies. Hihilingin daw ng DepEd na magkaroon ng regulasyon sa mga content na lumalabas sa mga online platform, lalo na ang mga violenting aktibidad dahil madaling maimpluwensya ng mga estudyante at makagawa ng hindi inaasahang krimen. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Umarangkada na ang day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan Sumalang si dating COA State Auditor, Attorney Roderick Wamil, sa mga tanong ng Senator Judges. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad live. Angela.
13: Niya 75 million pesos o mahigit kalahati ng 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President ang itinuturing na questionable. Ayon yan kay Attorney Roderick Wamil ng COA, lumabas ito anya sa 845 acknowledgement receipts na may kanya-kanyang issue sa pirma at petsa ng pagkakatanggap. First time anya ito sa loob ng 10 taon sa ICFAO at sa mahigit 30 ahensya na kanyang nai-audit.
14: December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang na-audit?
15: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
13: Binusisi rin ni na Senator Judges Amy Marcos at Risa Ontiveros ang depinisyon ng accountable officers o kung sino ang dapat na responsable sa mga confidential fund.
16: So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee.
15: That is not entirely correct, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular.
17: The time now on FMR. It's 5:47.
18: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.

0: polycotton. Semanchat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: TTX 500.
4: Para sa malusog na tayo,
5: TTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang TTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: TTX 500.
5: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ng gabi sa PRTB Prime Media.
9: Kwentong kanto.
10: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
9: Labagan ng komentaryo.
11: Bakit ikaw ang gustong banatan?
10: Baka ba?
9: Real talk. Wala kang ligtas.
12: Ano klase ng partner mo po?
9: Sa 4 alas.
11: PRTV na kami.
9: Kasama si ng Dr. Guido David.
11: Anong ibig sabihin?
9: Michael Fatin.
11: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
9: Alan Herman.
13: Lalong maingay.
9: At Ronald Liamas.
12: Magkakamon ng debate.
9: Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
11: Ano ba kayo dyan?
9: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapanood. Alas 10 ng gabi sa PRTV Prime Media.
14: Walang galang na po.
15: Magbabalik po sila
14: para bumanat with due respect.
16: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
14: Richard Heydarian.
17: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
14: Carlo Flores.
18: Eh parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
14: Clive Arguelles.
19: Seryoso, sincero, at yung buong...
14: Dino De Leon.
20: Pag-usapan naman natin ang naganap na impeachment trial at iba pang mga ganap sa politika. Makakausap natin ang isang political analyst, dating kalihim, at isa sa mga host ng 4 alas. Walang iba kundi si Sir Ronald Liamas. Magandang hapon, Sir Ronald.
21: Magandang hapon din, Ninya. Kamusta ka?
20: Mabuti naman po. Ang una kong tanong ay may kinalaman sa scam. Sir Ronald, na hindi ko naman sasatatanong kung na-scam ka na. Pero tinawag ng... na-scam ni Attorney Lorna Capunan yung paggamit ng confidential funds, ginawa ng OVP at ng DepEd. Sa tingin nyo, malakas ba yung ganitong framing para po sa public perception at sa mga senator judges?
21: Yes, dahil marami kasing kwan eh. Maraming ipinakita yung prosecution na mga documentary evidence para suportahan yung claim nila na somewhat may scam na nangyari dito. Siyempre, yung matagal na natin alam, yung pangalan ng mga binigyan daw ng budget, no? Sila Piatto, sila Nova, sila Tempura, no? Etc. Pero ngayon ay mas lalong lumalabas yung mga dokumento na parang ang may scam Dahil nga, lumalabag mismo ito dun sa circular governing confidential fund ng COA. At yun yung nakita dun sa testimony ni Wamil at saka nung isa pang testigo, nakalimutan ko na yung pangalan, na pinresinta today. Na talagang mayroong malinaw na mga violations. Kaya kung hindi mo na-liquidate yung budget na ibinigay sa'yo in the hundreds of millions, eh talagang may presumption na nagamit mo yan personally, hindi yan nagamit ng iyong opisina, kaya ini-issuehan ka ng notice of disallowance. Yun yung pinakamahalagang manifestation na merong scam na nangyayari.
20: Ayun. And yun nga, kasama ba dito yung unusual daw ayon sa COA na ginamit yung, for example, gamot bilang reward sa mga informants tulad...
1: Lutang kami pagtanghali, boss.
7: I need coffee.
13: Try this! Coffee ko brown! Saktong tiflan ng kape, milk, at brown sugar. Kaya sarap, pampa-up!
15: Coffee ko brown! Saktong tiflan na may sarap, pampa-up-up!
13: Coffee ko brown! Sarap, pampa-up!
21: Mga intelligence fund halimawa sa kanilang mga assets, kanilang mga witnesses, kanilang mga safe houses, na kahit doon nga ay may nakikita silang mga red flags. Dahil halimbawa, mga safe house na sobrang mahal ng renta, no? At saka mga assets na medyo ano, parang hindi ka paniwala yung kanilang mga pangalan, no? Aliases. Pero ibang usapin pa, itong mga aliases na ito, ay may mga gastos katulad ng mga grocery, katulad ng furnitures, katulad ng mga gamot na clearly bawal. Bawal even for confidential funds, no? So, ibang usapin pa yung mga nagastos na may question at red flag. Iba pa yung talagang clearly ay bawal o pinagbabawal sa confidential fund. So, nagpa-pile up ito, no? Question ng defense na baka hindi tugma yung acknowledgement receipts ng defense at saka ng prosecution. Kaya ginawa ni Prosecutor Lorna Capunan, edi sige, gamitin na lang natin yung ebidensya nyo na artificial receipts dahil para mabilis na yan, para wala ng away, dahil lahat naman yan ang galing sa COA. So may ganong klaseng hirit yung prosecution.
20: Ano po masasabi nyo nga pala kay Attorney Lorna Capunan?
21: Well, sa kanyang mga hirit. Yung isa kasing problema dito sa Article of Impeachment na ito, dito sa confidential fund, ay masyadong na-over-proceduralize. Ang pinag-uusapan dito, yung bulto ng usapan, yung mga documentary evidence. Halimbawa, COA reports, no? Tax reports, bank reports, at iniisa-isa yan. Kaya medyo tedious para sa mga nanonood. Ang ayaw ng prosecution ay mag-sign off yung mga nanonood dahil napakahalaga ng nanonood as the court of public opinion. No, so ang ginagawa ni Lorna Capunan, medyo pinapasaya niya ng konti, no? Halimbawa, sasabihin niya para matapos na ito dahil gusto ko pang manood ng pelikulang The Odyssey, no? Or sasabihin niya ay sige, yung ebidensya niyo lang gamitin natin. Na usually hindi ginagawa sa isang korte. No, gagamitin mo yung ebidensya ng iyong kalaban. Para lang mapabilis, no? So, nagagamit ni Prosecutor Lorna Capunan yung na-maintain niya yung attention ng nanonood kahit papano.
20: Opo.
21: Dahil nga masyadong boring na para sa maraming nanonood yung sobrang daming procedures, sobrang raming papeles na karamihan hindi naman nila naiintindihan.
20: Opo. At kabilang nga dyan yung meron daw 111 disbursements sa loob lang ng isang araw. Noong December 23, 2022, na puro buong numero at walang butal. Normal ba ganitong cashing out bago magpasko raw o pampabilis lang para raw maubos yung fund?
21: Natawa ako dahil nakita ko lang yung mga ganyang klaseng budgeting dito sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa mga flood control projects. Mga numero na wala man lang butal. Kaya very suspicious. Ganun ka eksakto yung pagkakagastos, no? Usually may mga butal yan, no? Kaya ginamit nila yan to emphasize the point na malamang merong mga anomalies dito. Malamang meron nga ditong scam. Bakit ganyan ka-eksakto yung mga numero ng pera?
20: Oo nga. All right, and eto po, sa gitna nito, kumalat naman yung chismis na inaresto umano si Senator Bato de la Rosa kaugnay nga nitong ICC warrant of arrest. Pero ito nga kanina, tinawag ng Malacanang na diversionary tactic galing daw ito sa mga kakampi ng VP. Tingin niyo po ba epektibo yung mga ganitong ingay para matakpan daw ang COA revelations sa impeachment?
21: Well, posible naman yon, lalo na nang galing kasi yung initial na balita o chismis sa mismong abogado ng ni Bato, si Attorney Jimmy Bundok, no? Yung kanyang mga patutsada na bad news. At sinuportahan naman ito ni isa pang abogado na isang fugitive, si Harry Roque. So malinaw, nagsimula ito sa kampo ng mga DDS, no? At kumalat ito, ang dami nga nagtetext sa akin, ang dami nagtatanong. Ang sabi ko sa kanila, fake news yan. No, fake news yung balita na yan. Kaya kumakalat ngayon yung chismis na baka ito ay bahagi ng isang another scam, no? Another conspiracy para i-divert yung attention ng mga tao doon sa lumalabas na compelling evidence dito sa impeachment trial, no? Hindi ko sinasabi na yan ay absolutely totoo. Pero the suspicion remained dahil nga doon sa konteksto, dahil doon sa mga circumstances na nangyayari around the impeachment.
20: Pero kayo po, Sec Ronald, wala no? Fake news talaga. Walang namataan daw siya sa Amerika or something na huli doon. Wala ko ganun.
21: Wala, at least for now. No? At least yesterday, at least today, no? Ay walang ganun na, walang basihan. Yung ganyang klaseng chismis. Eh, ibang usapin kung bukas ay mahuhuli siya or sa isang linggo. Pero as of yesterday and today, lahat yan ay fake news lang.
20: Opo. At samantala, napansin din, Sec Ronald, na parang hindi ito sumisipot si Senator Loren Legarda sa impeachment court ngayong linggo. I think since Monday. Ano po ang masasabi niyo dito patapos siyang kumbaga sampahan ng preliminary investigation ng ombudsman tungkol dun sa solar power energy ng niya at ng kanyang anak na si Leandro Leviste.
21: Won't be surprised dahil ito siguro yung first time na nakasuhan siya ng ganyang kaseryosong kaso, plunder. At hindi lang siya, kundi yung kanyang anak.
20: Mm-mm.
21: Kaya I'm almost sure ay ang dami niyang ginagawang pulong sa kanyang mga abogado, sa kanyang mga political operatives para mag-strategize. Paano ba haharapin ito? Lalo na, nakita niya na dalawa sa kanyang kapwa senador ang nakulong. Isa ay nagtatago, no? At may posible pang iba na makasuhan at makulong. Kaya sineseryoso niya ito dahil sa kanyang mahabang political career, no, ay ngayon lang siya nakaharap ng ganitong kaseryosong kaso. Plunder ito, non-bailable ito. No, at kung ito ay sumampa sa Sandigan Bayan, kulong siya kaagad. Kaya
0: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
22: Ang inis na niya?
23: In fairness, nag-glow up.
24: May

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Please pull it and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ng original receipts meeting request sa COA para hindi mapatawan ng audit observation memo. Pagbayad ng gamot, kapalit ng impormasyon para sa informant. Ilan lamang ito sa nailantad sa pagtestigo ni COA State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa obserbasyon nila Union Congressman Paulo Ortega V, may pagkukulang o mahina ang staff work ng Vice Presidente.
7: Kung sana kung mayroon silang may due diligence saka complete staff work, eh baka wala po tayo sa article, wala pong article na to. Talagang magkaka-AOM ka pag may mga konting pagkukulang ka sa proseso.
6: Ayon kay Wamil, walang supporting documents na magpapatunay na ipinambili ng gamot bilang pambayad sa informants. Nakita sa OVP liquidation reports na may 122 million pesos worth of medicines ang ginamit mula confidential funds na ayon kay Wamil ay hindi normal sa halos 10 taon niyang pagiging parte ng ICFAO.
8: Sinasabi nila instead of cash ang binigay, ang medicine ang binigay, no? So, doon nagkakaroon, yun ang na-flag na issue. Bibilin mo yan sa botika, so magkakaroon ka dapat ng receipt. Pero dito, walang napresenta kahit isa, no? Dahil puro acknowledgement receipts lang ang sinubmit.
7: Kung ako siguro yung informant, di ako tatanggap ng gamot eh. Siyempre gusto ko compensation kasi importante yung mga impormasyon na ibabato mo, di ba?
6: Piliin mang mag-restitute ni VP Sara, hindi nangangahulugang mabubura na rin ang impeachment charges sa kanya.
8: Either restitute, ibalik niya yung pera, or mag-appeal siya. No? So, necessarily, if you're returning it, you're admitting, no, na hindi naging tama yung paggasta.
6: Mula nga sa testimonya ni Wamil, masasabi na ang bigong mag-liquidate ng maayos ng confidential funds ay swak na bilang prima facie evidence base sa nakasaad sa Joint Circular 2015-01 o guidelines sa paggamit at paglabas ng confidential at intelligence funds. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
9: Pag-usapan natin ang 13th araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kasama ang House Prosecution Spokesperson at dating Congressman Ace Barbers. Magandang gabi po, Congressman Barbers, at welcome back po sa Arangkada Balita.
10: Yes, magandang gabi, Jack, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan.
9: Yes, Congressman Barbers, no, una po sa lahat, no, ito yung kanina nga nali, yung kumbaga breaking news bago tayo umere, yun nga sinabi na nagdesisyon na ang Korte Suprema na ibasura ang lahat ng petisyon na kumwe-question sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano po ang reaction po ng prosecution doon?
10: Well, para sa akin at sa prosecution panel, ito ay isang victory, no, para doon sa katotohanan, no. Lahat po naman tayo, mga Pilipino, ay gusto nating malaman ang katotohanan sa likod nitong mga usaping ito, no, itong mga allegation na ito na kung saan ang nasa hot seat ika nga ay ang ating pangalawang pangulo. So, the fact na mayroon pong ganyan desisyon ang ating Korte Suprema, para sa akin at sa aming kasamahan sa prosecution, ito ay nagpapahiwatig na gusto rin malaman, no, ng ating mga hudikatura kung ano ang katotohanan sa likod nitong mga allegations na ito na inilahad dito sa articles of impeachment.
9: And Congressman, may nakita pa ba kayo na pwedeng mga legal obstacles kung sakali moving forward or mukhang tuloy-tuloy na po talaga ito?
10: Sa aking palagay, tuloy-tuloy na ito, no? The only way na mapigil ito kapag nakapag-issue ng TRO. Pero nakita naman natin, no, na yung basihan na pag-i-issuehan ng TRO ay binasura, no, ng Korte Suprema. Kung kaya sa aming paniwala, ito'y tuloy-tuloy na, Jack.
9: And Congressman, ganito, no? Of course, eventually, mag-iisa sa magiging usapin ay yung numbers pagdating eventually pa nagkaroon ng botohan na. Ito ba ay pag-uusapan lang within dun sa Senate Impeachment Trial Court or pwedeng iakyat ito sa Korte Suprema?
10: Well, ito kasing isyong ito tungkol doon sa voting threshold ng conviction. Ito ay nakasaad sa ating saligang batas. At maraming schools of thought dito, Jack, no? May nagsasabi na paano nga naman ang isang huwes na makakapag-decide sa isang kaso kung hindi niya nakita na dinig o na-appreciate o na-evaluate ang ating ang mga ebidensyang inilatag, no? Meron namang isang school of thought, kailangan manindigan tayo na two-thirds of all the members kasi yan ang nakasaad sa ating saligang batas. Kaya this issue now becomes a justiciable issue para sa amin at siguro karapat dapat itanong sa Korte Suprema, ano ba ang inyong pananaw tungkol dito sa number of members of the Senate na hindi nakaka-attend, ngunit bilang part sila ng Senado, sila po ba may karapatan bumoto? Yun, isang malaking issue yan. And I am sure, no, marami pong nag-iisip, lalo na ang ating mga legal luminaries na gusto rin malaman kung ano yung kasagutan ng Korte Suprema dyan. I'm sure, one of these days, pag ito'y inakyat na sa Korte Suprema, pag-uusapan nila to at pagbobotohan.
9: Pero anong tingin nyo, actually bilang advisor din naman kayo ng prosecution team po, no? Anong tingin nyo, dapat ma-resolve na ito na maaga or during, tapusin muna itong impeachment proceedings, then sabay bandang huli, ano po ang take nyo dyan?
10: Well, ako, I don't want to speak in behalf of the members of the prosecution panel, no? Pero para sa akin, personally, siguro mas magandang ma-resolve ito na mas maaga, no? Nang sa ganun ay hindi na po magkaroon ng yung doubt, no? Itong ating mga senator judges about the number of the votes required, no, para magkaroon ng isang conviction o ng acquittal. So mahirap po kasi yun na meron tayong iniisip na maaring merong mangyari kung hindi ito halimbawa kung nagbago ang threshold o kung hindi magbabago ang threshold sa numero, no? So para sa akin mas mabuti siguro na as early as possible ito'y ma-resolve. But that is my personal opinion, Jack.
9: And Congressman, ganito ba, punta naman tayo nga sa nangyari dito kanina sa 13th day ng impeachment trial. Maraming attempts kanina na basagin or i-discredit si COA Auditor Wamil. Sa tingin niyo po ba na panatili niya yung kanyang credibility?
10: Para sa amin, napanatili niya ang kanyang credibility, hindi siya na-impeach. No? Yung kanyang testimonya ay matibay at ang kanyang ebidensyang ipinakita at inilatag ng prosecution ay matibay na matibay para sa amin. No? Bakit? Siya ho ay tumugon dun sa provision ng joint circular, no, na kung saan nagsasaad na ang paggamit ng confidential funds ay ganito ang pagliliquidate, no. So hindi po siya lumayo doon. He was basing it on the audit process, no, kung paano sila nakapag paano nila inaudit itong mga ito. Pangalawa, tiningnan nila yung mga submitted documents ng ahensya na according to him ay may kakulangan o insufficient. Pangatlo, may mga items na nakita niyang ni-red flag nila because hindi pasok doon sa listahan ng allowable items to be spent using the confidential fund. So itong mga ito ay ang as we speak, no, Jack, hanggang ngayon ay hindi ito na giba o hindi ito na nasira ang credibility ng mga pahayag na yan ng aming testigo.
9: And kanina nga, napansin nga namin doon sa line of questioning ni Senator Aimee Marcos, etong si Wamil stood his ground, di ba? To the extent nga na sinasabi pa ni Senator Aimee Marcos, biniro pa niya si Wamil na inaaway daw siya. Pero pag tinignan mo naman, nagpapaliwanag lang naman itong COA Auditor. Tama po ba?
10: That is correct, no? In fact, ang mga sagot niya ay base talaga doon, no? Pinanindigan niya kung ano yung nasa loob ng joint circular, no? At ito ay isang ayon sa ating mga batas, sa ating government accounting and auditing rules, including yung mga pagkakataon na binigay no sa ahensya, sa head of agency, na magdagdag ng mga dokumento para mapatunayan na tama ang paggastos. Pero hindi pa rin nila kinumply ito. Kaya nga sabi nila, may kakulangan sa compliance. No? Mm-hmm. And because of that, merong mga aksyon na pwedeng gawin ang COA kapag may kakulangan sa liquidation o kakulangan sa dokumento. Mm-hmm. Kaya nga nag-issue sila ng audit observation memorandum 2 beses, kung di ako nagkakamali. Pangalawa, after the second chance na binigyan sila ng pagkakataon mag-submit ng mga dokumento ay hindi pa rin nagawa, kaya nag-issue sila ng notice of suspension. Mm-hmm. Pagkatapos yan, yung notice of suspension, another pagkakataon din sana yan na ma-rectify yung mga sinubmit nila o madagdagan ng ebidensya yung mga sinubmit nila, hindi pa rin sila nakapag-comply. Kaya naka-issue ng notice of disallowance.
9: Oo nga po. And kanina nga po, isa sa mga napag-usapan na sinabi nga actually ni Senator Robin Padilla naman na hindi pwede, kumbaga confidential funds, ay hindi pwede makompromiso yung mga identities nung ilang individuals. Pero ang pag inisip mo, mahirap naman i-account kung puro fictitious names ang ibinibigay. And ito, Congressman Barbers, no, may sinabi si former Senate President Franklin Drilon na mahina daw nga itong confidential fund system natin. Bilang isang mambabatas, former Congressman Barbers, tingin mo ay dapat nang i-overhaul itong confidential fund system sa bansa?
10: Yes, nakita naman natin kung ano yung mga kahinaan, no? O saan punto na mahina ito. Kaya siguro dapat talagang palakasin, gawin din nating mas stricto ang paggamit nitong pondong ito. Kasi remember, ito ay pondo ng bayan, no? At dapat maingat na maingat tayo dito sa paggamit nitong pondong ito. Mm-hmm. Kaya kung mas stricto ay mas maganda para sa atin, nang sa ganun ay hindi po mabaliwala no? Mm-hmm. Ang mga pondong ito na mula po sa mga buwis ng ating mga kababayan.
9: And looking forward po, Congressman Barbers, tomorrow po ba, hindi na si, next week, hindi na si COA Auditor Wamil, sino na ho ba ang isasalang po?
10: Yan, yung bagong witness namin, si Del Campo. Siya na ang aming, kasi si Del Campo, the new witness, siya yung pumalit kay Attorney Wamil, no, dun sa ICFAO. Mm-hmm. No, at siya rin ang nag-handle nitong auditing ng Office of the Vice President at ng DepEd dito sa tungkol sa confidential funds. So siya ang ating witness. Pakikinggan din natin kung ano yung kanyang mga observation dito sa mga dokumentong isinumite. Titingnan din natin kung paano nila inaudit ito at kung ano yung kanilang nakita.
9: Okay, nako. Maraming salamat, Congressman Ace Barbers, sa pagtanggap po sa aming imbitasyon sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi.
0: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!
11: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
14: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
13: Oo, kape.
14: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
13: Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. kaya subukan nyo na rin.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: National charging infrastructure is really needed to convince people to transition from fuel to electric motors. And indeed, it is recognized. There are two charging systems. One is procured by companies or traders, and then they install it here in the Philippines. But the other one would be based on a domestic innovation as a result of research.
15: Nakatutok din ang ikalawang taon ng Expo sa pagpapalakas ng circular economy, energy innovation at disaster risk reduction. Ibinahagi naman ni Engineer Junius Eusebio, Vice President for Operations ng SM Supermalls, na matagal nang patunay ang kanilang kumpanya sa positibong epekto ng sustainability sa mga lokal na komunidad.
16: It is already our second year Sustainability Expo, so we will really continue with this program, no? And we look forward to getting more partners pa in the coming years of Sustainability Expo.
15: Tampok sa SUSTEX 2026 ang mahigit 50 exhibitors at 40 speakers na naglalayong ihanda ang mga maliliit at malalaking negosyo sa mga pagsubok sa kalikasan at ekonomiya. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Muling bumagal ang inflation sa bansa nitong Hulyo. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
17: Nagtuloy-tuloy ang pagbagal ng inflation hanggang sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal ang inflation sa 6.2% nitong Hulyo. Mas mabagal sa 6.4% noong Hunyo at 6.8% noong Mayo. Pasok din ito sa 5.6% hanggang 6.6% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, nakatulong dito ang pagbaba ng presyo sa transport sector, education at restaurant and accommodation services.
18: Basically, the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level. But as I've been mentioning, may mga risks tayo.
17: Ilan sa mga banta ang presyo ng kuryente na pinakamataas sa loob ng higit 3 taon.
18: Mas tumaas siya itong ating July 2026 average natin nationwide is 16.9%. And this is the highest since the 17.3% inflation recorded noong March 2023.
17: Bahagyaring tumaas ang presyo ng pagkain gaya ng bigas na naglalaro sa 49 hanggang 63 pesos kada kilo para sa regular milled hanggang special rice. Pinaka-apektado nito ang mga pamilyang maliit ang kinikita.
18: Yung regular milled rice, ito yung kinukonsumo ng ating bottom 30% income household. Ito talaga yung mataas, tumaas siya. Ang ating inflation doon ay, if I'm not mistaken, sa bigas ay nasa 19.3%. So siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30% income household.
17: Bagamat napababa ang inflation, nakatutok pa rin ang Department of Economy, Planning and Development para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Napanatili ng bagyong Maymay ang lakas ito habang kumikilos pahilaga, Hilagang Silangan sa karagatan ng kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, huling namataan ang sentro ng bagyo, 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. May lakas ng hangin na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na hanggang 90 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa southern portion ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province at northwestern portion ng Benguet. Signal number 1 naman sa Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Nueva Ecija, at ang northern at central portions ng Aurora. Inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ngayong gabi o bukas ng umaga bago tumawid sa Northern at Central Luzon bukas.
19: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
20: Arangkada Balita.
21: FM Radio, good vibes!
22: Ang lupet!

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Pretty sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Kita ang kauna-unahang WTA singles title sa Mubadala DC Open. Naghahanda na muli si Filipino tennis champion Alex Ayala para lumaban sa Canadian Open. Direktang umabante si Ayala sa round of 64 kung saan makakatapat niya si Alicia Parks mula sa Amerika sa pagbubukas ng singles match bukas ng umaga, Manila time. Makakatambal din muli ng 21-year-old Pinoy tennis pride si tennis legend Venus Williams sa round of 32 doubles event. Ang Canadian Open ay isang WTA 1000 event na magtatampok sa mas maraming manlalaro. Inaasang maipagpapatuloy ni Ayala ang momentum mula sa makasaysayang kampanya niya sa Washington.
6: Alamin naman natin ang latest sa showbiz mula kay Jaiho.
7: Ginulat tayo ni ex-Pinoy Big Brother housemate third big placer Kobe Brown sa paglipat niya from Kapamilya to Kapuso. Ang update kay Kobe sa Joy Hot Exclusives now na!
8: Sa naging chikahan with Kobe Brown, agad natin siyang kinamusta kung paano ang naging transition bilang Kapamilya to Kapuso.
9: Very grateful po ako sa ABS. I mean, again, like, I started there. I didn't even think na, you know, I would become an actor and do all these things. But, you know, ABS really pushed me and I'm very grateful for my time there. Just very grateful na where I am right now.
8: Sa ngayon, kasalukuyang napapanood si Kobe sa top rating teleserye na Born to Shine. Paano siya napabilang sa teleseryeng ito?
9: Was actually just supposed to guest lang on Born to Shine. Dapat a few weeks lang. But nag-extend po ako. So I'm very happy how the viewers took my chemistry with Olive.
8: Samantala, isa pa sa aabangan kay Kobe ay ang pagre-release niya ng kanta. Ano ang kwento dito?
9: Yes po, I'm gonna be starting recording, writing my own songs. It's gonna be a single and I don't know what it's gonna be about yet. I'm still thinking what I want, pero siguro naman love song siya or something.
8: Bukod sa pagdi-DJ sa mga bars, ano pa ang mga pinagkakaabalahan ni Kobe ngayon?
9: I DJ, passion ko yan po. Pero recently, Mama Jai, I've not been DJing kasi medyo busy po ako sa taping.
7: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
6: Maraming salamat, Jai Ho. Isa lang pong paglilinaw, iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sina Senator Loren Legarda at anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay po ito sa solar contracts na nakuha ni Leviste mula po sa Department of Energy. Sa ngayon ay wala pa sa preliminary stage ang kaso at kakapirma lang ni Ombudsman Crispin Remulla para simulan ang investigasyon. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Paulan sa Luzon. Magnitude 6.4 na lindol, tumama sa Balut Island, Davao Occidental, at naramdaman din
3: si the schedule for entrance exam.
2: Te, hinimatay! Lalaki, patay sa saksak ng kanyang kinakasama. Tingit na, naging bato pa. Fan ng BTS na scam ng nagpakilalang seller ng concert ticket, suspect tiklo.
4: Finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OBP.
5: That is a presumption po.
4: Misappropriated.
5: Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
2: Senator Judges Inusisa at Ginisa, si dating State Auditor Roderick Quamil, ukol sa paggamit at paglalaan ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, pagsalang ng paalawang COA Auditor na udlot dahil sa mga teknikalidad. Pinay Jenny Star Alex Ayala, puno ng kumpiyansang sasabak sa Canadian Open sa Toronto.

0: Rodriguez Rizal, patay ang magkapatid sa Barangay San Rafael matapos mabagsakan ng mga malalaking bato ang kanilang kubo. Ayon sa mga taga-barangay, kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan at hangin nang mangyari ang rock slide mula sa katabing bundok dito sa lugar. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Rodriguez PNP na nasa loob ng kubo ang dalawang biktima at abala sa pagluluto sa kanilang kusina nang mabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato. Dead on the spot ang 22 anyos na babae at ang kanyang 20 anyos na lalaking kapatid matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Abangan po ang live update sa balitang yan maya-maya po lamang. Alamin po natin kagad ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Ross Boulevard sa Maynila. Ariel, saan tatama ang bagyong Maymay at hanggang kailan pa ang maulang panahon?
1: Alam mo Alvin, posibleng maglandfall na ang tropical storm Maymay dyan sa may Ilocos region. Sakop ang mga probinsya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at La Union ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Medyo malawak yung lugar kung saan ito pwede maglandfall dahil medyo erratic o maligalig yung pagkilos ng bagyo dahil ito ay mahina lamang. Huling namataan ang tropical storm Maymay na may international name na Kojira sa layong 140 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo pa north-northeast, medyo mabagal, 10 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa katimugang bahagi ng Ilocos Norte, sa buong probinsya ng Ilocos Sur, Northern at Central La Union, Northwestern Pangasinan, Abra, kanlurang bahagi ng Kalinga at ng Mountain Province at Northwestern part ng Benguet. Nasa signal number 1 naman ang nilalabing bahagi ng mga probinsya ng Ilocos Norte, La Union at Pangasinan, gayon din ang Apayao, ibang bahagi ng Kalinga at Mountain Province, Ifugao, nilalabing bahagi ng Benguet, buong mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern at Central Aurora at hilagang bahagi ng mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Aasahan po ang malalakas na pagbugso ng hangin sa mga lugar na ito, lalo yung mga nasa dalampasigan at mataas na lugar. Pagka-landfall ng bagyong Maymay sa Northern Luzon ay unti-unti na itong hihina, lalo po at bulubunduking lugar ang dadaanan nito. At posibleng low pressure air na lamang ito pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Umiihip din ang habagat na inaasahang iiral na sa buong Luzon at Visayas hanggang weekend kapag nalusaw na ang bagyo. Ito pong habagat ay palalakasin din ng Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan mahigit 1,600 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Dadaan ang bagyo sa hilaga ng bansa malapit sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pakanluran. At sabi ng PAGASA, hindi pa rin naaalis ang posibilidad ng pagsilip ng bagyo sa PAR bagamat mananatili itong malayo sa kalupaan. At sa rainfall forecast ng The Weather Company, sa Luzon ngayong gabi ng Miyerkules aasahan po ang malalakas hanggang matinding pag-ulan sa La Union, Benguet at Pangasinan. At sa pagtama ng bagyo sa lupa, aasahan na rin ang hanggang walang humpay na ulan na bubuhos sa Southern Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at hilagang bahagi ng Zambales, Huwebes ng madaling araw hanggang umaga. Kasama pa rin po dyan yung La Union, Benguet at Pangasinan. Meron pang malalakas na ulan sa Central Luzon hanggang bago magtanghali at magkapaulan din ang habagat sa may Calabarzon at Mindoro. Magpapatuloy ang maulang panahon sa hapon at pagsapit ng gabi ay merong malalakas na ulan muli sa may Bataan, Cavite at Batangas maging sa Mindoro at meron ding malakas na ulan sa may Masbate at Sorsogon. Kapamilya, aasahan po ang posibilidad ng matinding mga pagbaha at paguho ng lupa dahil sa inaasahang matinding mga pagulan sa maraming lugar. Kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials kung pinalilikas na habang maaga at may oras pa. Sa Palawan naman, magpaulan din ang habagat sa katimugang bahagi ng probinsya at sa Calamian Group of Islands sa umaga. May malalakas na ulan muli sa Calamian. Samar sa hapon at sa gabi maulan din sa Northern Samar. Pero sa Mindanao, maaraw po maghapon sa malaking bahagi bagamat may kaunting ulan sa umaga dyan po sa bahagi ng Lanao Provinces, Maguindanao at Sarangani. Tanghali hanggang hapon may mga daraang pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Lanao Provinces at Caraga at halos wala namang ulan na sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Ito naman sa Metro.

0: Manila, buong araw pong aasahan ang pagbugso ng habagat at may kasama rin po yung pagbugso-bugsong mga pagulan. May okasyon na malalakas yung bagsak ng ulan, lalo sa madaling araw, sa tanghali at sa hapon. At alam mo, Alvin, dahil sa pagpapaulan ng bagyong Maymay at ng habagat ay may nakataas po na heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. And as of 5 p.m. ngayon po Miyerkules, nasa heavy rainfall warning ang Metro Manila. Ngayon din po ang central at southern parts ng Zambales, Bataan, western at central Pampanga, western at southern Bulacan, western Rizal, Cavite, kanlurang bahagi ng Laguna at northwestern part ng Batangas. Ito naman sa kanilang lagyan ko sa Rojas Boulevard sa Maynila ay medyo kumalma na yung pagbugso ng habagat. At kanina po ay medyo meron pang pabugso-bugsong ulan pero sa ngayon ay hindi gaano malakas yung pagsayaw ng mga sanga ng mga puno at wala ring pagulan. At yun muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Maynila. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang dagat na sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ngayong Miyerkules ng tanghali. Napalabas ng kani-kanilang bahay ang mga residente sa barangay Mabila dahil sa pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nahinto ang isang medical mission sa barangay na iyon. Ramdam din ang pagyanig sa maasim sa Sarangani Province kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa isang pampublikong paaralan matapos maramdaman ng lindol. Naglabasa naman sa mga establishmento ang mga tao sa General Santos City ng yumanig. Sumilip o sumikip din ang daloy ng trapiko sa mga puok na may paaralan dahil agad sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak kasunod ng lindol. Kinansilar muli ang face-to-face classes sa lungsod ngayong araw. Wala namang naitalang nasaktan o nasirang estruktura ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumikas din ang mga mag-aaral ng Carlos P. Garcia Senior High School sa Davao City. Patuloy naman ang pagsusuri ng lokal na pamahalaan sa epekto ng lindol.
2: Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang kinakasama sa Novaliches, Quezon City noong Linggo. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
3: Bigla na lang bumagsak sa kalsada ang lalaking ito sa barangay Gulod, Novaliches, Quezon City alas 3 ng madaling araw.
4: Hello, patay ka na? Patay pa kaya ka?
3: Maya-maya pa, kita sa CCTV ang pagdating ng isang babae at sinipa-sipa pa ang lalaki. Sinubukan pang bumangon ng lalaki pero agad rin siyang bumagsak. Nasaksak na pala ng babae ang lalaki sa dibdib gamit ng isang kitchen knife. Isinugot pa sa ospital ang biktima pero dead on arrival na. Agad namang naaresto ng mga rumisponding pulis ang suspect at na-recover ang ginamit na patalim.
5: Doon po nakita nila agad yung suspect na nakatayo sa pinangyarihan ng krimen. Yung pinagbagsakan po ng biktima ay more or less 15 meters away sa bahay niyang dalawa. According sa ating mga first responder po, nagkaroon po ng kunting habulan.
3: Mag-live-in partner ang 29 anyos na biktima at 22 anyos na suspect. Sa investigasyon, lumalabas na parehong nakainom ang dalawa mula sa magkahiwalay na inuman bago nagpang-abot sa kanilang bahay.
5: Nagkaroon po ng hidwaan yung mag-live-in partner. Ito si lalaki kasi may anak sa kanyang unang asawa. At according sa investigasyon namin, sinasaktan daw di umano ni suspect itong anak ni victim. Kaya nagkaroon po ng ganong pangyayari.
3: Pero depensa ng suspect, sinaktan siya ng biktima kaya niya ito nasaksak.
6: Ginawa ko po pero hindi ko naman po sinasadya mapatay. Nasaktan po kasi niya ako eh.
7: Nagsisisi po, di ko naman alam.
3: Pursigido ang pamilya na sampahan ng reklamo ang babae.
8: Napakabait po niyang anak ko na yan. Lahat ng mga tao rito, yun ang maririnig mo. Sobrang bait niyan. Kahit sa panaginip, hindi ko akalain kaya niyang gawin yun sa anak ko eh. Simula 9 na buwan, dinala ko sa ano hanggang sa paglaki. Minahal ko, tas parang ano lang, kinatay lang niya na parang baboy. Sinipa-sipa pa niya.
3: Nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD ang suspect na nahaharap sa reklamong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Arestado ang isang babae sa pang-scam umano sa fans ng K-pop group na BTS sa pamamagitan ng pagbebenta ng arirang World Tour concert tickets. Nagpapatrol, Michael Delizo.
9: BTS ticket na? Naging bato pa. Masama ang loob ng ARMY o fan ng K-pop group na BTS na si Glow nang madiskubreng na-scam siya ng isang seller ng ticket para sa world tour ng kanyang iniidolo. Ayon kay Glow, ibinibenta ng seller sa X ang isang bleacher seat ticket sa halagang 14,200 pesos. Mas mahal ito sa original na presyong 13,500 pesos. Pero kinagat na ito ni Glow para sa kaibigang nais ding manood ng concert. Nag-online transfer siya ng 10,000 pesos sa seller bilang down payment.
10: We had a contract. First of all, we had a contract. She also sent me her ID.
11: 15.
10: And her social media accounts I also follow. And I've also added her as a friend on Facebook. So every single detail is there.
12: It seems legitimate, everything.
10: Yes. Seems legitimate. Everything was there. She showed me proof of the tickets also. So everything was there. And in my mind, I was like, I don't think she would go that far to scam me.
9: Pero kalaunan, nag-abiso ang seller na nawawala ang ticket sa kanyang account sa ticketing website.
10: I consulted with a specific group chat. In that group chat, someone saw my screenshots, might have recognized it na similar with her situation. And she gave me the specific details of the tickets, like every single thing in our contract, every proof that she sent. Same na same.
9: Nakipagkita pa rin si Glo sa seller sa isang mall sa Manila para bayaran ng buo ang ticket at pumirma sa umano'y kontrata. Pero lingid sa kalaman ng seller, may kasama na palang pulis si Glo.
13: Meron siyang hawak na legit na ticket at itong mga binibinta niya, yung hawak niya at mga kakaparehas lang ang numbers na binibinta niya. As of now, na-account na namin, meron na kaming 12 complainants. Yung iba ay taga outside NCR. So, merong taga Visayas area. So, kasi online nga eh.
9: Naharap sa kasong estafa o swindling ang babaeng suspect na nasa kustudiya na ng Manila Police District.
10: She said her friends needed funds. So, ginamit muna nila yung ticket or parang they wanted her to sell her ticket muna for temporary funds muna. Tapos in the end, they would have refunded us.
9: Binabantayan naman ng TNT Anti-Cybercrime Group ang mga nananamantala sa pagbibenta ng ticket para sa Philippine leg ng arirang world tour ng BTS sa March 2027, lalo't sold out na ito. Michael Delizo, ABS-CBN News.
14: Naloko ang isang doktora ng tauhan niyang babae. Nagpanggap itong lalaki sa ginawang dummy account sa social media para mapaibig at mahututan ng pera ang kanyang boss. Umabot sa halos kalahating milyong piso ang naipadala ng biktima sa suspect. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
15: Bit-bit ang warrant to search, seize and examine computer data. Pinasok ng NBI Human Trafficking Division ang bahay nito sa Santa Maria, Bulacan. Dito natuntun ay isang babae na gumagamit umano ng dummy account sa social media at nagpanggap ng lalaki para makuha ang tiwala at mapaibig ang kanyang boss na isang doktora.
16: Nakasuhan kayo for the violation of computer-related identity theft under Section 4B3.
15: Ayon sa NBI, habang nasa relasyon, paulit-ulit umano nanghingi ng tulong pinansyal ang suspect sa biktima na umabot na sa halos 500,000 piso.
17: That time kasi may depression po yung ating complainant. Yun ang tinake advantage yung subject natin. Kasong ito ay isang best example ng love scam.
15: Nabunyag lamang ang panluloko ng suspect na ipakita ng doktora sa isang kaibigan ang larawan ng lalaking karelasyon online. Nakilala ito ng kaibigan ng biktima at nang makontak ang tunay na tao na nasa larawan, itinanggi niyang siya ang may-ari ng social media account. At sinabi rin wala siyang kinalaman sa mga transaksyon kaugnay dito. Kaya sa entrapment operation, kinumpronta ng lalaking ginamit sa dummy account ang suspect.
18: Sino po yung nag-asam natin?
19: Aminin ko po, ginamit ko lang po yung identity po niya.
20: Bakit? Kasi po, nung time po na yun, si doktora po, sobrang depressed po siya doon.
21: Parang feeling ko po, kailangan lang din po ni doktora ng mag-aano po sa kanya.
15: Nakita rin sa telepono ng suspect ang number ng dummy account. Naharap na ngayon ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa online fraud at paggamit ng dummy account.
14: Paalala pa rin ng NBI sa publiko maging mapanuri sa mga nakikilala sa social media. Huwag agad magpadala ng pera sa mga taong nakikilala lang online kahit na nakabuo na ng tiwala
15: o romantikong relasyon. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
14: Inanunsyo po ng pamahalaan ang...
0: The Time Now on FMR. It's 6:46.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
23: May

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: my
2: two.
0: Plus papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Anunsyo kasi ang Malacañang ngayong araw na mula 10, gagawing 12 pesos na ang fuel discount simula August 15. Mga jeepney at UV Express pa rin ang makikinabang sa programa. Napagkasunduan ito matapos ang pagpupulong ni Executive Secretary Ralph Recto kasama ang mga kalihim ng mga gabinete sa Malacañang. Ayon kay Recto, kapag napatupad ito, nasa 1,800 pesos kada linggo ang mapakikinabangan ng mga driver. Dagdag umano ito sa inisyal na 10 pisong diskwento kada litro ng gasolina na sinimula noong Abril na nakatulong sa mahigit 90,000 na PUV driver. Dismayado ang ilang PUV driver dahil hindi umano patas ang pagbibigay ng fuel discount.
8: Very unfair naman po kasi yun ma'am sa amin kasi kami gumagastos rin ng gasolina. Araw-araw kami bumabiyahe tapos ang hindi kami kasama.
9: Yun nga siguro ang ano ng gobyerno dahil nakakotsi kami mayaman. Hindi ah. Sana naman bigyan kami ng tulong.
7: Pero para sa ilang jeepney at UV Express driver, hindi man sapat ang 2 pisong dagdag sa fuel subsidy, tulong pa rin ito sa kanilang araw-araw na biyahe.
10: Pinangako, 15 pesos. Pero okay na rin po, nakakatulong din naman po kahit pa paano.
11: Maliit pa po yun. Kulang na kulang pa po yun. Pero pwede na po, basta meron.
7: Tinalakay rin ng gobyerno ang iba pang hakbang para mapalakas ang kanilang pagtugon sa epekto ng oil crisis sa bansa. Kasama na ang mga nakabinbin na petisyon para sa taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Easily, ABS-CBN News.
12: Sa ibang balita naman, sa muling pagsalang sa Senate Impeachment Court ng dating nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga senator judges naman ang nagtanong at umikot ang kanilang mga katanungan sa mga limitasyon ng pagsusuri ng Commission on Audit. At live mula sa Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ano ang ilan sa mga tanong ng mga senador at ano nga ba ang hangganan ng pagsusuri ng COA sa mga confidential funds ng OVP at ng DepEd?
13: Karen, unang-una na riyan ay kung pinal na ba ang mga sinita ng Commission on Audit sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Inusisa rin ang kakayahan ng COA na magsuri ng mga pinagkagastusan na may kinalaman sa seguridad. Sa pagtatanong ng iba-ibang senador, inamin ang nag-audit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte na hindi pa pinal ang mga sinita nila sa Office of the Vice President.
14: To clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
15: Yung decision po, final na, Your Honor.
14: Kasi in-appeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA
15: executory na po, Your Honor,
14: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
13: At dahil hindi pa pinal ang desisyon ng COA, ang tanong paano matuturing na nawawala o naibulsa ang pera?
14: Kung wala pang failure to liquidate dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie dun sa 8.3? So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yon sa palagay mo?
15: Yes, sir. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand. Hindi sila nakapag-liquidate po.
14: That is your interpretation, sir. Correct? That is not found in the GMC.
16: Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
15: That is a presumption po under the
16: Joint Circular. Misappropriated ba yun?
14: Kindly wrap up.
15: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
16: Pero is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
15: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the Joint Circular.
13: May po na rin sa kakayahan ng COA na sumuri sa confidential funds.
14: meron ka ba security clearance na na-grant o na-issue para sa iyo?
15: Wala naman.
14: Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun.
1: Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
15: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
13: Paliwanag ni Wami, lahat ng puna nila sa confidential funds base lang sa dokumentong nanggaling sa ahensya at wala ng iba. Tinanong din si Wamil tungkol sa mga pangalan ng mga nakatanggap umano ng confidential funds. Muli niyang iginiit na wala sa patakaran ng COA kung bawal ba o pinapayagang gumamit ng ILYAS sa liquidation ng confidential funds sa ngalan ng seguridad.
6: Hindi ba ninyo, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Napiatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
15: Focus po ng audit namin ay compliance audit.
13: Iginit din ni Wamil na ang Vice Presidente pa rin ang dapat managot sa paggamit ng confidential funds bilang pinuno ng ahensya.
16: Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon?
15: That is not entirely correct, for your honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance.
13: Napuno naman ni Senator Judge Francis Pangilinan ang anyay 111 disbursement sa loob lang ng isang araw.
17: December 23, 2022. Nakalagay dito, binilang namin 111. Isang araw, no, totaling 17 million. Pagkaganyan ba, would you consider that usual? Disbursement, 111 disbursements in one day?
15: Wala pong specific provision yung circular as to that.
13: Giniit din ni Wamil na hindi porket tinawag na confidential ang pondo ay sikreto na ito dahil pondo pa rin ng bayan na dapat gamitin ng tama. Ipinaliwanag din ni Wamil na posibleng may confidential funds noon si dating Vice President Jejomar Binay. Pero hindi lang dumaan sa kanya sa COA. Matapos punahin ng ilang senador ang sinabi niyang si VP Duterte lang ang may confidential funds. Karen, bago mag-umpisa ang pagdinig, inungkat ni Senator Judge Raffy Tufo kung wala bang conflict of interest si Defense Counsel Attorney Michael POA. Gayong sinabi ni Wamil na nakapulong niya si POA at si OVP Chief of Staff Zolaika Lopez kaugnay ng liquidation at audit observation memorandum. Sinabi naman ni Escudero na walang conflict of interest dahil hindi naman si POA ang nililitis sa impeachment court. Sinabi rin ni Wamil na walang masama sa kanilang naging pagkikita dahil nakikipagpulong naman talaga ang COA sa mga ehensyang ino-audit nila. Karen?
12: RG, dito na ba nagtatapos ang pagtatanong kay Ginoong Wamil?
13: Oo, Karen, at gaya nga ng nakita natin kanina, ay umusad na sila doon sa ikalawang witness. Yun nga lang ay naputol sila dahil nga may mga teknikalidad na kailangan pag-usapan at yun ang ulat ni Katrina Domingo mamaya.
12: Alright, maraming salamat, RG Cruz.
18: Gretchen, handa ng humataw ang Kings of P-Pop SB19 at Nation's Girl Group Bini sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. May schedule na ba ang kanilang performance?
19: Yes na yes, Ate B. Naglabas na ng abiso ang pamunuan ng music festival kung paano mapapanood ang performances ng Bini at SB19 sa Summer Sonic sa Japan. Samantala, arangkada na rin ang North American leg ng Signals World Tour ng Bini sa Los Angeles. Mula California, nagpapatrol, MJ Felipe.
20: Inilabas na ng Summer Sonic 2026 Music Festival ang schedule ng live stream para sa 3-day music festival. Performances ng 44 na artist mula sa 4 na stages ng festival ang ilalive stream via WOWOW On Demand. Kasama rito ang Nation's Girl Group Bini at Kings of P-Pop SB19. Limitado lang ang live stream sa bansang Japan. Ganun paman, di nito papipigilan ang excitement ng A-Teams at Blooms na manonood ng festival live sa Osaka at Tokyo. Pero bago yan, aarangkada muna ang North American leg ng Signals World Tour ng Bini bukas, August 5 sa Amerika.
2: Nandito ako ngayon sa tapat ng Peacock Theater. Ito ang event venue ng LA leg ng Signals World Tour bukas, August 5, dito sa downtown Los Angeles.
20: Gaya sa Hawaii, bibit-bitin ng Bini ang masayang energy at 100% performance sa LA. 5:30 ng hapon ang soundcheck at alas 8 ng gabi magsisimula ang main show. Kamakailan, ipinaliwanag ni Colette ang ilang pagbabago sa setlist ng kanilang concert, gaya ng sub-unit performances ng Duyan at Kakaibabe.
21: Is mahirap siya guys, kasi syempre konti lang kami, tsaka wala siyang hinga kasi aside sa kawawa ang Bini, kawawa din yung dancers. Trinay naman namin siya pero nakakahingal talaga siya.
20: Kapalit naman ito ang ilang masasayang segments gaya ng Wheel of Names. Samantala, mula nang mailabas ang single ng Bini na A Parallel World para sa DreamWorks animated movie na Forgotten Island, na feature na ito sa iba't ibang playlist sa Spotify, sa Pilipinas at sa Southeast Asia gaya sa Singapore, Malaysia at Indonesia. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
22: Sa pagbabalik ng TV Patrol, anim na ahas at isang bayawak pumasok sa mga bahay sa kasagsagan ng ulan. Rider sumalpok sa poste at pumailalim sa pickup truck, patay. Kira Ballinger naging bukas sa kanyang mga personal na pinagdaanan. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Gayong Miyerkules.
1: Nakakontak naman nila si Salvador.
2: Mas lalong tumapang yung gunggong na yun
1: Di ba mga pulis kayo?
2: Kaya yun yan! Namusaksakon ka ninyo. Pag-ahambog mo, wala ka nang dinagpat sa tatay mo.
1: Sige, utok mo! Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo.
3: Hamunin mo lahat ng masasamang loob at sabihin mo sa kanila magkano sila ang tisa si Salvador Vengador! Bring it on!
4: Ano ba sa? Naisip ko.
5: Bakit hindi tayo magbakasyon?
4: Basta makapag-unwind tayo. Malayo sa lahat ng problema. Malayo sa lahat ng to.
6: Dala ko kayo. May tatlong tukmol na bumangga sa amin sa China to.
7: Bakit? Laban ba kayo? May bitaw ba kayo? Sino nakatingin ng kamao?
8: Silang?
9: Kapag yun mo na yan, nagsang pa ng reklamo laban sa atin, baka matuluyan tayo masuspindi.
10: Oh, tulungan ako!
11: Nabugbog kami na yan si IA!
12: Baka na sa parking lot, patrabo na ating gabo!
0: Coco Martin, Sigabong, weeknights, 8 p.m.
13: May tatanong po sana ako tungkol sa pasahero nyo ang gabi.
14: Sa dami ng pasahero ko, tingin mo maalala ko pa yun?
13: Magbibigay ka ng reward.
0: It's Caloy versus Jordan.
15: Kumuha mo salita ng kahit ano sa lalaking yun.
16: Caloy!
15: Pati yung ang...
17: Sado kasi yung pakilamero.
18: Sinong nag-uutos sa'yo?
19: Sino ang babae?
20: Babae?
19: Sino? Walang babae kilala! Kung ano sasabi mo?
20: Sabihin mo na!
0: Someone, someday. ABS-CBN Studios and Chinoy TV team up for Star Magic Star Hunt in the search for the next Mr. and Miss Chinatown Global Philippines 2026. Represent your Chinese and Filipino heritage on center stage. Visit joinnow.ph/starhuntchinoy and join the Star Magic Star Hunt nationwide auditions for Mr. and Miss Chinatown Global Philippines 2026.

0: Tuloy-tuloy ang masusing pagsisiyasa.
1: Initially, sa assessment namin yung suspect is from the inside.
2: Okay. Pumasok ako sa bahay, na-confirm ko na mayroong bangkay.
3: Tuloy-tuloy ang pagtutok sa ebidensya.
4: Yung katabi pala ng bangkay, may malaking tinatawag na maso. More or less 20 kilos yata kung timbangin mo yun.
0: Tuloy-tuloy ang paghanap ng hustisya.
5: Napaka-brutal ang nangyari sa inyo.
6: Inaresto ko sa namin sa salang murder.
7: Iniisip ko lang lagi na andun lang siya sa papa niya para naka-survive.
0: Muli namin kayong dadalhin sa sentro ng investigasyon.
3: Samahan niyo kami sa pagtuklas ng katotohanan.
0: Walang takas ang may sala dahil hindi nagsisinungalinga ang ebidensya. Panoorin ang mga bagong episode ng Soho, Scene of the Crime, Operative.
8: Sabado, alas 5 ng hapon.
9: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
10: Ilang lugar sa bansa ang nagdeklara ng suspension ng face-to-face classes bukas, araw ng Huwebes, dahil sa bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Cavite, buong Benguet at ilang bayan sa Pangasinan tulad ng Dagupan City, San Carlos City, Rosales, Mangaldan, Calasau, Bayambang, Mangatarem, Labrador, Bugalyon, Pozo Rubio, Santo Tomas, Sison at Lingayen, habang preschool hanggang high school lamang sa Binmalay. Wala ring pasok sa Marikina City bukas. Patuloy nating ihahatid ang mga lugar na walang pasok maya-maya po lamang. Dead on the spot ang isang lalaki matapos sumalpok sa poste ang minamaneho nitong motorsiklo sa Rodriguez Rizal nitong Martes ng gabi. Nakuna ng CCTV na mabilis ang takbo ng motorsiklo ng biktima sa kahabaan ng Eastwood Road sa Barangay San Isidro. Nakapagpreno pa ang kasalubong nitong closed van. Sa kuha naman ng dashcam ng isang motorista, nahagip ang pagsalpok ng motor sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at napunta sa ilalim ng isang pickup truck. Base sa investigasyon ng Rodriguez Municipal Police, nawalan umano ng preno ang motorsiklo at muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho. Patay ang magkapatid matapos mabagsakan ng mga malalaking tipak ng bato ang kanilang kubo sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal sa kasagsagan ng matinding buhos ng ulan. At live nagpapatrol mula sa Rizal si Liza Aquino. Liza, ano ang nangyari dyan?
11: Karen, kasagsagan nga ng ulan, actually ngayon nararanasan pa rin po natin ang pag-ulan dito sa Rodriguez Rizal. Pero kanina nga 12:20 ng tanghali nang maitala itong rock slide incident dito sa Bay Sitio Cairupa sa Bay Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Kinumpirma ng mga taga-barangay na talagang kasagsagan ng napakalakas sa ulan at hangin nang magbagsakan ang mga malalaking bato mula sa mga katabing bundok dito sa lugar. Ito yung Mount Binakayan. Lumabas sa initial investigasyon ng Rodriguez PNP na nasa loob ng kubo ang dalawang biktima at abala sa pagluluto ng kanilang tanghalian nang mabagsakan sila ng malalaking tipak ng bato na galing dito sa bundok. Dead on the spot ang 22 anyos na si Yuri Lynn Sison at ang kanyang 20 anyos na lalaking kapatid na si Jesse Sison matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumesponde mga tauhan ng barangay, ang MDRMO at maging ang Rodriguez Police para ma-recover ang bangkay ng mga biktima.
12: Sabi po ng ating investigador, dahil po sa sunod-sunod na ulan, lumubot po yung lupa. Ang dalawang magkapatid, natabunan po ng malaking bato na naging sanhi po ng kanilang pagkamatay. Doon po sila nakatira, habang nagluluto po sila ng kanilang panangalian. Ingat po tayo dahil ngayon nga po maulan, lagi yung naming advice sa ating mga kababayan na kung pwede, lumigas po muna doon siguro sa mga matataas na lugar para maiwasan ang mga ganitong klaseng disgrasya.
11: Karen, nandito ko ngayon sa Barangay Hall ng Barangay San Rafael. Makikita sa aking likuran ang mga tauhan nila. No, kanina nagsagawa sila ng assessment doon sa lugar kanina. Binalikan po nila itong pinangyarihan ng rock slide para magsagawa ulit ng public advisory announcement sa mga residente na bawal bumalik dito sa kanilang mga bahay. Sa katunayan, ayon sa mga barangay na nakausap natin ngayon, kagabi pa sila nagsabi sa mga residente itong posibilidad na medyo delikado ang sitwasyon nila dahil nga malakas ang pag-ulan. At sa ngayon nga, nakausap din natin, makikita sa aking likuran mismo ngayon, Karen, makikita nyo yung nanay, kaanak, ng mga namatay at ayon po sa kanila ay dito na po muna sila sa Barangay Hall manunuluyan. Hindi na muna sila babalik doon sa kanilang mga bahay. At ilang mga residente po ay nagpunta muna sa bahay ng kanilang mga kaanak, ibang kaanak para po maghintay ng go signal kapag ligtas na makabalik sa kanilang bahay doon sa ilog dito sa may Barangay San Rafael. Karen.
10: Maraming salamat, Liza Aquino.
13: Nasagip ng mga otoridad ang anim na ahas at isang bayawak na pumasok sa mga bahay sa Barangay Hulo, Mandaluyong City sa kasagsagan ng ulan nitong Martes. Ayon sa Hulo Emergency Ambulance Response Team o HART, galing sa apat na magkakahiwalay na bahay ang mga hayop at dinala muna nila sa barangay. Nagpaalala sa mga residente ang pamunuan ng barangay na sakaling makaranas ng katulad na sitwasyon ay agad itong itawag sa mga otoridad at huwag sasaktan ang mga hayop. Dadalhin sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga nasagip na bayawak at ahas para masuri. Sinabi po ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng bigas pagsapit ng anihan sa buwan ng Setyembre. Samantala, nag-abiso rin ang DA na pwedeng tumaas ang presyo ng gulay dahil sa bagyo at mga pag-ulan. Nagpapatrol, easily.
14: Pinilahan ng mga mamimili ang 20 pesos kada kilong bigas na ibinibenta sa ilalim ng programa ng pamahalaan sa New Las Piñas City Public Market Martes ang umaga.
15: Matas ang bigas sa labas eh.
16: Magkano po?
15: 50 plus, 60, ganun.
16: Kahit papano, nakakatipid sa bigas. Kahit mugay, mahal yung ugam mo.
14: Sinabi ng Department of Agriculture, target na maibaba sa 47 hanggang 50 pesos kada kilo ang retail price ng lokal na bigas dahil sa inaasahang pagdami ng supply mula sa paparating na anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang katapusan ng taon.
17: September, parating na September, mag-harvest na ulit yung ibang areas. No, kasagsagan ng harvest is October, November at December. So rice is very stable.
14: Dagdag pa niya, mas handa na ang National Food Authority o NFA na bumili ng palay mula sa magsasaka dahil may sapat ng espasyo ang mga bodega nito para makapag-inbox ng palay. Ayon naman sa isang agricultural group, hindi gaanong mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas pagdating ng harvest season. Kaya hiling nila ay mapalawak pa ang bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas.
18: Almost the same lang ang nakikita namin ng presyo by harvest season. Hopefully, mas marami silang nabibislipin na 20 pesos.
14: Nag-ikot din ang DA sa loob ng palengke para i-monitor ang presyo ng iba-ibang bilihin. Sa Las Piñas, ang sibuyas nasa 80 pesos ang kada kilo. 85 pesos kada kilo naman ang kamatis, 150 pesos kada kilo sa bawang, carrots nasa 95 pesos kada kilo, 85 pesos kada kilo sa repolyo at 115 pesos kada kilo ang talong. 175 pesos naman kada kilo ng karne ng manok, 310 pesos kada kilo ang baboy at 500 pesos kada kilo naman ang baka. Pero inaasahang pansamantalang tataas ang presyo ng ilang gulay at iba pang high value crops dahil sa epekto ng malalakas na pag-ulan.
17: Certain vegetables biglang tumaas for a week or a few days, then bababa ulit yan. Isda, baboy, manok are concerned, I expect it to be stable, no?
14: Pero para sa ilang mamimili, kahit walang malaking paggalaw sa presyo ng karamihan sa mga bilihin, mabigat pa rin ito sa kanilang bulsa.
19: Ang problema ay pambili. No? Yung pambili talaga. Kasi di naman tumataas sweldo ng mga anak ko, pensyon ko di naman tumataas.
14: Samantala, tiniyak rin ng DA na handa ito para sa paparating na El Nino. Tuloy-tuloy din ang isinasagawang cloud seeding sa ilang kritikal na lugar kapag walang ulan para mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan. Easily, ABS-CBN News.
20: Nananawagan ng mga mambabatas mula sa Senado at Kamara na tanggalin ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa implementasyon ng 85 peso minimum wage increase sa Metro Manila. Nagpunta naman sa Navotas RTC ang isang labor group para labanan ang isa na namang petisyon kontra sa wage order. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
21: Parami ng parami ang nanawagan para alisin ang temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Pumirma ang 21 senador sa isang resolusyon nitong Martes na humihiling sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agarang tanggalin ang TRO. Ayon sa mga senador, suportado nila ang Department of Labor and Employment, National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board para maisulong ang karapatan ng mga manggagawa sa nakabubuhay na sahod. Sa mababang kapulungan, may panawagang tularan ang Senado.
22: We are calling to the House leadership na tayo po ay magkaisa at ipasa natin ang resolusyon na ito upang magpadala ng matapang na mensahe, malakas na mensahe na hindi pumapayag ang Kongreso sa pambabastos ng Pasig RTC Branch 152.
23: Dagdag sahod, 85 peso!
21: Nagsama-sama naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ilan pang mga mambabatas, pati na rin ang National Wage Coalition para kundinahin ang TRO.
24: Malinaw po na nalabag ang batas. At kapag hindi po natin ma-address ito the soonest time possible, mauulit at mauulit lamang ito.
21: Ayon naman kay DOLE Undersecretary Felipe Egargo Jr., humingi na sila ng tulong mula sa Office of the Solicitor General.
25: We are trying to portray that there is a law that prohibits the judge from interfering insofar as the regional tripartite and wage productivity is concerned. But since they are the ones in charge of interpreting the law, they can do whatever they can. But rest assured po na the DOLE is fighting for this particular.
21: Naghain naman ang urgent motion to intervene sa Navotas Regional Trial Court ang Trade Union Congress of the Philippines para i-dismiss ang isa pang petition laban sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila.
26: Ay malinaw ho itong pattern, no? Tawag nga namin dito anti-worker na playbook na ito. Ang problema kasi, na-open na yung floodgates eh.
27: Malabon.
21: Ayon sa Labor Alliance na nagkaisa, balak din nilang mag-file ng kaparehong motion sa Webes sa Navotas. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
28: Sa Navotas.
10: At susunod, inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin bumaba noong Hulyo. At mga motoristang lumilipat sa electric vehicle patuloy na dumarami. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Mindanao dito sa Pampanga, San Fernando City.
1: Ay, mabengi po kaya kayo man.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
2: Alay, magaling po siya makipaglaban.
4: Paano? Huwag ka paano!
5: Magaling po siyang aktor. So kami hindi, haka kami hindi.
2: Favorite po si Coco.
6: Ito na po si Coco Martin!
7: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta.

0: So po yung sigaw po kasi po talaga pong ma-action po siya. Tsaka feeling ko pagkasama ko siya, safe ako sa kanya. Mga natutunan ko po sa kay Coco Martin. Pag yung mga kaibigan niya po, mapagbigay po siya. At magaling po siyang mag-asawa. Bata po po ko, yun na talaga po kami. ABS-CBN na po talaga yung pinapalad ng mga magulang ko. Kaya po, sa halos parang sa araw-araw, siya na po yung nakakasama namin. Kapamilya na po talaga.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
1: Oh my God!
2: Ayos.
0: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
3: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful.
2: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
4: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang pinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
0: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
2: Big time!
1: Congrats!
0: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon!

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Gayong Miyerkules.
1: Nakakawalt up naman nila si Salvador. Ah.
2: Mas lalong tumapang yung gunggong na yun eh.
1: Di ba mga pulis kayo?
3: Kahit yun yan!
2: Namusaksakong kanina at ambog mo. Wala ka nang pinagpat sa tatay mo.
1: Sige, utok mo! Tignan natin kung hagastaan ang tabang mo.
4: Hangunin mo lahat ng masasamang loob at sabihin mo sa kanila magkano sila ang tisa si Salvador Vengador! Bring it on!
5: Ano ba sa? Naisip ko,
6: bakit hindi tayo magbakasyon?
5: Basta makapag-unwind tayo. Malayo sa lahat ng problema. Malayo sa lahat ng to.
7: Dala ko kayo. Ngayon, tatlong tok mo lang bumangga sa amin sa China to.
5: Bakit? Laman ba kayo? May bitaw ba kayo? Sino makatingin ng kamao?
8: Ilam?
9: Kapag yun mo na yan, nagsang panang reklamo laban sa atin, ako baka matuloyan tayo ng suspended.
10: Oh, tulog ka mo!
11: Nabog mo kami na yan si Ayay!
12: Baka na sa parking lot, patrapo na natin gabo!
0: Coco Martin Sigabo, weeknights, 8 p.m.
13: Bumaba po ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Pero sa kabila niyan, tumaas naman ang inflation rate para sa pinakamahihirap na mga Pilipino. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
14: Nakipwesto na si Eduardo sa labas ng sari-sari store ng kanyang anak para magtinda ng mga pagkain. Kailangan niya kumayod pa rin dahil sa hirap ng buhay.
15: Buhay ngayon mahirap. Napakahirap ang buhay ngayon kung hindi kakikilos. Pare-pares kayo. Kuryente, napakamahal na. Doble.
14: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 6.2% nitong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo. Pero mas mataas ito sa 0.9% parehong buwan noong isang taon. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, ito na ang pangatlong sunod na pagbaba ng inflation rate simula ng 7.2% noong Abril dahil sa giyera sa Middle East.
16: The trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down. But as I've been mentioning, may mga risks tayo.
14: Nakatulong niya ang pagbaba ng presyo ng gasolina at ilan pang mga bilihin. Pero mataas pa rin niya ang inflation dahil sa taas pa rin ng presyo ng bigas at pati kuryente. Pero ang pinaka-apektado sa lahat, ang mga pinaka-mahihirap. Kung bumaba sa 6.2% ang inflation sa buong bansa, umakyat naman kasi sa 8.2% ang inflation para sa tinatawag na bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Ayon sa PSA, mas ramdam nila kahit ang maliit na paggalaw ng mga presyo.
16: Pag tumataas yung presyo ng pagkain, talagang naapektuhan sila. Siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30%.
17: Hindi pwede maging kampanting regret mo. Lalo na ngayong pagtaas ng inflation para sa pinakamahirap na 30% ay mas mabigat sa kanila.
14: Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na sisikaping pabababain ang presyo ng bigas, lalo na't papalapit na ang anihan. Para sa palasyo, patuloy nitong ipinapatupad ang tiyak na hakbang upang protektahan ang pamilyang Pilipino at panatilihing abot kaya ang mga bilihin. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
13: Nadagdagan pa ang listahan ng mga gamot na exempted sa 12% value-added tax ng pamahalaan. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 87-2026 ng Bureau of Internal Revenue o BIR, 14 na bagong gamot ang napasama pa sa listahan. Umabot na ngayon sa kabuuang higit 2,200 gamot ang libre sa VAT. Karamihan dito ay gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, mataas na kolesterol at iba pa. Ang hakbang na ito ay alinsunod umano sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA na layong mapababa ang gastos ng mga Pilipino sa kalusugan.
18: Target ng gobyerno na magkaroon ng electric vehicle
3: nagawa sa Pilipinas sa susunod na 2 taon. Kaya naglabas na executive order ang Malacañang para bigyan ng incentives ang local manufacturers. Samantala, tuloy-tuloy ang pagdami ng mga motoristang lumilipat sa EV. Kaya kampante ang Department of Energy na lalagpas na sa 100,000 ang mga rehistradong electric vehicles sa dulo ng 2026. Nung nakaraang buwan lang, nabili ni Jimbo ang bagong electric vehicle. Isa si Jimbo sa maraming motoristang lumipat na sa EV. Pero imbis na mag-hybrid, mas nagustuhan niya ang full battery electric vehicle.
6: Mas gusto ko yung zero emission vehicle. So that's my advocacy kasi. Kasi I use this to fetch my son sa school. So ayoko na dumagdag dun sa mga naka-diesel doon na umiikot sa school.
3: Sa datos ng Department of Energy, sa lahat ng sasakyang na ibebenta ngayon sa Pilipinas, 15% na ang EV at lalagpas na sa 100,000 units ang lahat ng EV sa Pilipinas sa dulo ng 2026. Walang pagsisisi si Jimbo na lumipat sa EV dahil hindi niya pinuproblema ang pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina na nasa 80 hanggang 90 pesos na kada litro.
6: I save a lot of money from gassing up, no? Kasi before, parang a month, 10K eh.
3: Para maparami pa ang gumagamit ng electric vehicle sa Pilipinas, naglabas na executive order ang Malacañang na tinawag na Electric Vehicle Incentive Strategy o EVs Program.
10: Sa ilalim ng EVs Program, target na magkaroon sa loob ng 2 taon ng electric vehicle na gawa dito sa Pilipinas. Ayon pa sa DOE, posible rin na magkaroon ng local brand ng Pilipinas kagaya ng Tesla o BYD. At dahil gawa nga dito sa Pilipinas, mas magiging mura ito ng hanggang 200,000 pesos kumpara sa imported.
3: 60 billion pesos ang budget ng programa para magbigay ng insentibo sa mga kumpanyang dito sa Pilipinas gagawa ng e-vehicles.
18: Open rin ito sa mga foreign investors eh, Alvin. So pwedeng ang mangyari ang mag-avail ng slots under EVIS, halimbawa yung mga existing na nagma-manufacture yung nandiyan sa may Santa Rosa, or pwede ring homegrown.
3: Sa ngayon, kahit nagmahal ang singil sa kuryente, mas nakamumura pa rin ang mga motoristang gumagamit ng electric vehicle kumpara sa mahigit 5 pesos per kilometer na gastos ng sasakyang diesel o gasolina ang gamit.
18: Nasa 3 pesos and 50 centavos patakbuhin ang hybrid or plug-in hybrid electric vehicles. Tapos pagka battery electric vehicles, yung pure EV siya, Alvin, less than 2 pesos eh. 1 peso and 71 centavos per kilometer ang konsumo.
3: At kasabay ng pagdami ng mga e-vehicle sa bansa, obligado rin ang gobyerno na isulong ang pagdami naman ng mga charging points at stations.
18: Inaasahan natin na bago matapos rin ang taon, hopefully ma-reach natin yung 2,000 charging points nationwide. Kasi ngayon nasa more than 1,800 charging points na tayo eh.
3: Samantala, patuloy ang pagbagsak ng presyo ng petrolyo sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 3.50 na ang bawas sa gasolina, 2.80 sa diesel at mahigit 5 pesos sa kerosene. Tuloy kasi ang usapan ng Oman at Iran tungkol sa Strait of Hormuz. At positibo naman ang US na magkakaroon ng kasunduan para matigil na ang gyera sa gitnang silangan. Pero may 3 araw pa ng trading na pwede pang magpabago sa takbo ng presyo hanggang Biyernes.
13: Isa sa pinakamabigat na karakter na ginampanan ni Keira Ballinger ang pagiging loyalty tester at biktima ng domestic violence sa seryeng The Loyalty Game. Sa Oh My Dan, naging bukas din ang aktres sa pagbabahagi ng kanyang mga personal na pinagdaanan mula sa paglaki sa isang broken family hanggang sa pagpili sa sarili sa kabila ng mga pagsubok. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
19: Bilang Angel Lucto sa The Loyalty Game, ginagampanan ni Keira Ballinger ang isang college student na pumasok bilang loyalty tester para kumita. Noong una, akala ng aktres ay imbento lang ang mga loyalty tester.
20: I mean, times were tough in the pandemic, so they had to find a way to generate income.
19: Pero higit pa sa pagiging loyalty tester, haharapin din ng kanyang karakter ang isang mabigat na issue, ang domestic violence. Dahil hindi niya ito personal na naranasan, pinaghandaan ni Kira ang papel.
20: How do I even put myself in the shoes of somebody who is a victim of domestic violence? So, syempre ako, I wanted that portrayal to be done properly.
19: Umaasa siyang may mahalagang aral ang mapupulot ang mga manonood, lalo na ang mga kababaihan.
20: To choose yourself.
21: Yes.
20: And to be strong enough to walk away.
19: Kasama ni Kira sa The Loyalty Game sina Jenning Gutierrez at Jerico Rosales na mapapanood sa Prime Video. Sa tunay na buhay, inamin din ni Kira na may mga pagkakataong kinakailangan niya rin piliin ang sarili. Ibinahagi rin niya ang paglaki sa isang broken family matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang.
20: Growing up with just one parent, it was very, very tough.
19: Panoorin ang buong episode ng Oh My Gang kasama si Kira mamayang 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Mula Lunes hanggang Biyernes na rin ang Oh My Gang sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
22: Susunod, COA auditor na nagrebisa sa mga liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2023, sumalang na sa witness stand. At Alex Ayala, kumpiyansang sasabak sa Canadian Open bilang world number 20. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Miyerkules.
1: Nakakontak naman nila si Salvador.
2: Mas lalong tumapang yung gunggong na yun eh.
1: Hindi ba mga pulis kayo?
3: Kaya yun yan!
2: Namusaksakon ka lang yata. Kahambog mo. Wala ka nang dinagpat sa tatay mo.
1: Sige, putok mo! Tignan natin kung kagastaan ang tapang mo.
4: Hamunin mo lahat ng masasamang loob at sabihin mo sa kanila magkano sila ang titula. Si Salvador Vengador! Bring it on!
5: Ano mo sa? Naisip ko.
6: Bakit hindi tayo magbakasyon?
5: Basta makapag-unwind tayo. Malayo sa lahat ng problema. Malayo sa lahat ng to.
7: Dala ko kayo. May tatlong tukmol na bumangga sa amin sa China to.
8: Bakit? Laban ba kayo? May bitaw ba kayo?
9: Sino nakatingin ng kamao?
10: Ilam?
11: Kapag yun mo na yan, nagsang pa ng reklamo laban sa atin, baka matuluyan tayo masuspende.
12: Oh, tulungan ako!
13: Nabugbog kami na yan si IA!
14: Baka na sa parking lot, patrabo na ating gabo!
15: Please!
0: Coco Martin, Sigabo, weeknights, 8 p.m.

0: Ang meron sa akin ng TV Patrol. Palaga naman katiwa-tiwala silang mga nagbabalita. Nagbibigay sila ng tamang impormasyon na magagamit natin sa pangarawanan.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: kay sa TV Patrol dako kayo nigtabang sa atoang kada panimalay nga ma-inform jud ta sa kung unsay mga panghitabo sa atong komunidad o panghitabo sa atong nasod.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
3: Itinanggi ng DILG ngayong araw ang mga kumakalat na balitang na aresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ay nilabas ng International Criminal Court o ICC. Ito'y kaugnay pa rin sa kanyang kinakaharap na kaso sa umano'y Crimes Against Humanity sa anti-drug campaign noong Administrasyong Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan na sila sa DOJ at iba pang law enforcement units habang patuloy na hinahanap ang senador. Tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na magiging bahagi sila ng pag-aresto sakaling huhulihin si De La Rosa ng lokal na mga otoridad. Pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye si Vida sa papel ng DOJ sa nasabing pag-aresto. Samantala, tinawag naman ang Malacanang ito bilang diversionary tactic na mga umano'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagulong ng impeachment trial.
4: Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked, he will be made to appear in court, then dadalhin na siya for extradition.
5: Sumalang na sa witness stand ang COA auditor na si Sailin May Del Campo, ang opisyal na nagrevisa sa mga liquidation report ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2023. Pero naudlot ang malalimang pagtatanong sa kanya. At live mula Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, bakit bigo pang umabante ang direct examination ng prosecution sa ikalawang COA auditor na humarap sa Senate Impeachment Court?
6: Karen, wala pang isang oras simula nang sumalang si COA Auditor Sailin May Del Campo ay naantala o naipit na ng mga teknikalidad yung pagnaturang pagdinig ngayong araw dahil na partikular doon sa patuloy na pagtanggi ng depensa na otomatikong kilalanin yung nasa mahigit 800 acknowledgement receipts na isinusumite o inilalatag ng prosekusyon sa korte.
7: Sa pagharap ni Sailin May Del Campo ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office sa Senate Impeachment Court, bitbit ng prosekusyon ang mahigit 4,000 dokumento. Kabilang na dyan ang nasa 800 acknowledgement receipts na inilakip ng OVP bilang bahagi ng liquidation report na layong ipaliwanag kung saan napunta ang milyong-milyong confidential funds ng ahensya para sa unang tatlong quarter ng 2023. Para mapabilis ang proseso, tinanong ng prosekusyon kung maaaring mag-stipulate na ang depensa sa mga naturang dokumento. Ang stipulation ay ang pagkakasundo ng dalawang panig na parehong kilalanin ang nilalaman ng isang dokumento o

0: ebidensyang inihahain sa korte.
1: We object to the proposal that the examination of the ARs be done outside the court. The OVP and the DepEd no longer had control over these ARs. So therefore, we do not know what were the receipts that were provided by the COA.
0: Sinubukan din ng prosekusyon na himukin ng korte na payagan na sa isang hiwalay na pagdinig na lamang isa-isahing tignan ng testigo at ng magkabilang panig ang mga dokumento o kaya naman ay gamitin na lang ang acknowledgement receipts na nasa poder ng depensa. Pero muling tumutol ang kampo ni Duterte.
2: May we amend my motion, Your Honor, that it be done in front of the clerk of court and that the clerk of court be duly authorized.
1: We will agree to that proposal, Your Honor, but we provided, Your Honor, that we will not be forced to stipulate that the ARs are authentic.
0: Sa huli, pumayag ang Senate Impeachment Court na pasadahan ng magkabilang panig ang mga dokumento para maging mas mabilis ang paglilitis sa susunod na linggo.
3: The court is inclined to allow for this one more opportunity to stipulate as to the acknowledgement receipts. It is not mandatory. You need not stipulate on anything.
0: Samantala, muling naging issue ang pagbibigay ng judicial notice para sa mga naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at ng House Committee on Justice tungkol sa paggastos at iba pang issue sa OVP. Gayun din ang paggamit sa impeachment trial ng affidavit ni Arturo Lascañas tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng bise sa Davao Death Squad. Ang judicial notice ay isang panuntunan kung saan tinatanggap ng korte bilang katotohanan ang isang bagay nang hindi na nanghihingi pa ng formal na ebidensya para patunayan ito.
1: While the CGGPA and HOR-COJ hearings were made public, the matters discussed within them, which were documented via the TSNs, video recordings, and committee reports, are not facts automatically admissible in this impeachment trial.
0: Sagot ng korte, bagamat kikilalanin nito ang mga naganap na pagdinig sa kamera tungkol kay Duterte, sa OVP at sa DepEd noong mga nakaraang taon, may mga limitasyon.
3: The judicial notice shall not be used as a vehicle to place into the record substantive contents of the transcripts, recordings, or committee report. It is not a substitute issued for the presentation and formal offer of competent evidence. A witness will not hereafter be allowed to read in open court a third-party statement that is not his or her own.
0: Sa ngayon ay wala pang pinal na petsa at oras kung kailan magaganap ang muling pagre-repaso ng mga dokumento ng prosekusyon at depensa. Pero inaasahang mapaplansya na ang mga teknikalidad sa documentary evidence sa Huwebes at Biyernes. Samantala, Karen, ibinasura ng Korte Suprema ngayong Miyerkules ang mga petisyon na kumikwestiyon sa mga impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Ayon sa kataas-taasang hukuman, ay naging moot na o hindi na nito kailangang pagdesisyonan ang naturang issue dahil tapos na ang mga naging pagdinig sa Kamara. At ngayon nga ay gumugulong na ang impeachment trial dito sa Senado. Karen.
4: Katrina, matanong ko lang, no, itong idinalang napakaraming kahon ng tinatawag na liquidation reports. Di ba nagkaroon, Katrina, ng pre-trial? Sa pre-trial, isinumite ng bawat kampo ang lahat ng ebidensya. At doon, kumbaga sinabi, walang sorpresa. Alam mo na kung ano ang lalabas sa impeachment trial. Katrina, ito bang kahon-kahon na idinila kanina sa impeachment court na isumite na ito sa pre-trial? Kasi ba't hindi ito tatanggapin ng depensa ngayon?
1: Karen, na isumite na to sa pre-trial noong mga nakaraang buwan pero ayon doon sa diskusyon kanina ay patuloy na tinatanggihan ng depensa na mag-stipulate o yun yung otomatikong pagpayag sa pagkilala dito sa lahat ng documentary evidence na pinapresenta ng prosekusyon. Kaya nga sa mga kataga ni Presiding Officer Francis Escudero kanina ay yung magiging pagpupulong nila sa Huwebes at Biyernes ay kinoconsider niya na isang extended version ng naturang pre-trial upang bigyan pa ng isa pang pagkakataon kung maaaring pumayag papayag na yung depensa na kilalanin ang mga naturang dokumento. Pero paglilinaw ni Escudero, hindi pipilitin ng korte ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na mag-stipulate o kilalanin ang mga naturang documentary evidence na ipinipresenta ng prosekusyon.
4: Karen. Katrina, huling tanong na lang, nangangahulugan ba kasi sinabi mo mahigit sa 400 ang mga liquidation reports na ito? Nais bang ipresenta ng prosecution ang bawat, yung lumalabas dyan na bawat folder, i-discuss or posibleng mamili sila ng ilan na mga pertinent na dokumento para patunayan ang nais nila na mali o hindi sapat o hindi nag-comply ang opisina ng Vice Presidente sa liquidation?
1: Karen, mahigit sa 400 dahil nasa 800 mahigit yung bilang ng acknowledgement receipts pa lang at hindi pa kasama yung iba pang klase ng dokumento na nakapaloob doon sa mga kahon. Imposible physically, I think, na maipresenta lahat yung 4,000 dokumentong yan at yung 800 acknowledgement receipts. At gaya nung nakita natin sa naging testimonya noong unang COA auditor na si Roderick Wamil ay hindi naman nilatag lahat ng mga documentary evidence para sagutin ng witness, pero sa halip ay namili lamang sila ng ibang pertinent information o ng mga mahahalagang bahagi para mas mapabilis ang proseso at mas maintindihan ng publiko kung ano yung kanilang punto na inihahayag o nilalatag dito sa Article 1. Karen.
4: Maraming salamat, Katrina Domingo.
5: Tinatayang aabot sa 67 bilyong piso ang mawawalang kita sa gobyerno sa susunod na taon kapag ipinatupad ang panukalang mas mataas na tax-exempt ceiling at pagtanggal ng minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Ayon ito sa Department of Finance, para mabawi ito, panukalan ng DOF na buwisan ang mga plastic sachet at sando bag at itaas ang buwisang matatamis na inumin at ilang sin products. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
6: Sinimulan ng talakayin ng House Committee on Ways and Means ang panukalang itaas sa 350,000 pesos ang annual income ceiling na tax-free. Nakapaloob ito sa Progress Tax Reform Package na inilatag ng Department of Finance sa komite. Kasama rin dito ang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang SONA na tanggalin ang minimum corporate income tax sa micro at small enterprises. Sa pagtataya ng DOF, hindi bababa sa 3.13 million taxpayers at 78,000 na maliliit na negosyo ang makikinabang sa panukalang ito.
7: An SG-11 item before in 2018, tax due was zero. Now they're paying around 12,600 pesos.
8: Marami sa ating mga low income at middle class workers ang napasok sa mas mataas sa tax bracket kahit na ang dagdag sahod nila ay panghabol lamang sa tumataas na presyo ng mga bilihin, pero hindi naman talaga sila yumayaman.
6: Target na maipatupad ang naturang panukala sa Enero ng susunod na taon. Ayon sa DOF, tinatayang 67 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno dahil dito at tataas pa ito sa mga susunod na taon. Para mabawi ang mawawalang kita, kasama sa Progress Tax Reform Package, ang panukalang simula 2027, itaas ang buwis sa matatamis na inumin sa 20 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 6 na piso kada litro para sa mga gumagamit ng caloric sweeteners at 40 pesos kada litro mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro para naman sa mga gumagamit ng high fructose corn syrup. Panukala rin itaas ang tax rate na yan ng 5% kada taon. Pinatatanggal din ang tax exemption ng 100% natural fruit juices at vegetable juices.
7: Many studies have shown that the consumption of these products are as harmful as soda. The more affordable the SB, the greater the consumption. Hence, the solution for this particular problem is the updated sweetened beverage tax.
6: Iminungkahi rin ng Progress Tax Reform Package na itaas ang buwis sa e-cigarettes, kabilang ang vape, para pumunta ito sa buwis ng tradisyonal na sigarilyo na higit 72 pesos sa 2027. Paliwanag ng DOF, lumalabas sa mga pag-aaral na pareho lang na mapanganib sa kalusugan ng naturang mga sigarilyo. Pati distilled spirits tulad ng gin, panukalang itaas ang buwis ng higit doble para pumantay sa buwis ng fermented alcoholic beverages tulad ng beer.
9: Particular industry like cigarettes, for example, if the tax is a little too high, it might lead to smuggling.
7: We will be doing both. So one is to increase the tax rate and at the same time strengthen the enforcement in the tax administration.
8: You leaders,
6: panukala namang patawan ng excise tax na 150 pesos kada kilogram ang plastic sando bags, labo bags at sachets.
7: We're definitely open to any suggestions of the legislative side.
6: May health tax component din ang progress package na panukalang itaas ang buwis sa mga sasakyang higit 8 milyong piso ang halaga, aircraft, mga yate, alahas at pabango, at panukalang itaas ang motor vehicle users charge base sa inflation. Kung may patutupad, tinatayang aabot sa 112.4 billion pesos ang kikitain ng gobyerno mula sa mga reformang ito sa 2027. Sobra pa ng higit 45 billion pesos kung imemenos ang mawawalang kita mula sa tax relief measures. Pero si Kimbo nag-aalangan sa pag-adjust sa MVUC dahil karamihan aniya sa mga nagre-rehistro ay middle class. Umaasa naman ang Malacanang na maipapasa ang Progress Tax Reform Package sa loob ng taong ito. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
5: Tita Winnie, ang daming mga bata na gustong sumabak sa sports, lalo't hataw ang marami nating atleta tulad ni Alex Ayala.
10: Oo nga, Ate B. Alam mo, maganda talaga na bata pa lang na i-expose na sa sports. Malay mo nga, sila ng susunod na Alex Ayala, Caloy Yulo, EJ Obiena, o Heidelin Diaz. Tuwing hapon, abala ang gym na ito sa Quezon City para sa weightlifting training ng mga kabataan. Ang pinakabata dito, 5 years old lang. Tatlong dekada na ring trainer sa gym si Coach Cirilo.
11: Halos lahat naman nakikita kong bata, potentially talaga. Isang titig mo lang, makikita mo na sa kanila na yung determinasyon, lalo na pag nagte-training sila. Lalo everyday ang training ng weightlifting.
10: Winning the Scarlet Tip number 1 ni Coach, i-train ng maaga ang mga bata para mas flexible at matibay ang katawan.
11: Mahirap kasi yung makapag-develop tayo ng bata, mag-uumpisa tayo ng late na, halimbawa like 12 years old, 13, 14. So talagang kailangan natin na mag-develop kung maaari hanggat 4 years old. I-train na natin, katulad ng ginagawa ng ibang bansa.
10: Sa mga magulang, huwag ding matakot isabak ang anak sa mga weightlifting club para maaga silang ma-expose sa training at disiplina. Yan ang discarded tip number 2.
11: Ang inaakala ng iba, pinagbuhat mo agad na mabigat yung bata, hindi po ganun yun. Oo. Lilinawin ko lang, nag-uumpisa po yan sa mga PVC pipes. Pag gumaganda na po yung technique, hanggang sa ma-develop sila, hanggang sa maging malakas na sila.
10: At para makatiyak na ligtas ang training ng bata, winning discarded tip number 3, humanap ng mapagkakatiwala ang coach. At mga mommy at mga daddy, huwag ding i-pressure ang bata, ha? Hayaan nyo lang silang matuto at mag-enjoy sa kanilang mga interes. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Woo-hoo!
12: Susunod, Alex Ayala haharapin si Alicia Park sa unang salang sa Canadian Open. Yan! At iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Scaloy versus Jordan.
7: Kuha mo salita ng kahit ano sa lalaki niyan.
8: Kaloy!
7: Pati yung... Sado kasi yung pakilamero.
9: Sinong nag-uutos sa'yo?
7: Sinong babae? Babae?
8: Sino? Walang babae kilala! Kung saan sasabi mo?
7: Pahin mo na!
4: Someone Someday. Gayong Miyerkules, sa mga bantang binabato.
10: How bad, sir?
11: 3 agents missing, 2 civilians missing. No contact, no trackers, no visual confirmation.
4: May sasalo. May sasaklolo.
10: Let's bring our people home.
4: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday. She's someone we're crazy about.
12: Pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
4: The number one fan.
13: Hi, Miss Billy.
14: Idol.
15: Ang kinis-kinis na mukha niya, ang ganda-ganda niya. Yung makeup, sapatos.
16: Gusto kong matuto sa'yo. Gusto kong maging kagaya mo.
4: The abused daughter.
17: Dahil ko naman yung nanay ko. Alam mo yung nakakapagod na.
18: Wala na ako ng gana!
4: The wildflower.
19: By the way, Billy, hindi ko gusto yung trabaho mo. At lalong-lalo na, hindi ko gusto yung pagmumukha mo. Kaya you are fired!
4: Her Majesty, mapapanood na gabi-gabi sa prime time.
15: Huwag mo naman upkinin yung akin, Miss Billy.
18: Ah! Ah! Liar! Liar!
4: Someday, weeknights, 8:45 p.m.
20: Sa ABS-CBN, ako aganaan ang sigabo. Kay kan si Coco Martin, tanan iya teleserye, pinikula, subaybay guna na ako. Kay ma-inspire ta sa iyang mga pagtulunan, ay sa iyang mga teleserye o pinikula.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Nagdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes bukas, araw ng Huwebes, ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong Cavite, buong Benguet at ilang bayan sa Pangasinan tulad ng Dagupan City, San Carlos City, Rosales, Mangaldan, Calasau, Bayambang, Mangatarem, Labrador, Bugalyon, Pozo Rubio, Santo Tomas, Sison at Lingayen, habang preschool hanggang high school sa Binmalay. Wala rin pasok sa Marikina City. Suspendido rin ang klase sa buong Nueva Ecija, Solsona, Ilocos Norte, Etchague, Isabela, Santa Fe, Nueva Vizcaya, Montalban, Rizal. Wala rin pasok sa eskwela at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa buong Abra. Kindergarten hanggang senior high school naman ang walang pasok sa pateros.
2: Lantad po sa pananalasa ng bagyo ang Pilipinas at maraming lugar sa bansa ang mabilis na binabaha. Kaya mahalagang updated po sa mga bagong teknolohiya pagdating sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna.
3: Celebrate DRTR EFH Days
2: bukas sa SMX Convention Center ngayong araw.
4: Amphibian vehicle na pang-rescue tuwing may baha, bombero drone at artificial intelligence powered na massage chair. Ilan lang yan sa mga tampok na makabagong teknolohiya sa World of Consumer Electronics Expo at World of Safety and Security Expo sa SMX Convention Center.
5: Technology is really inevitable, but what we need to do is to adapt and at the same time make them as our servant and not to make them as our master. So it's really the heart that makes it different. With all of this technology around us right now, the human side of it.
4: Kasama sa expo ang mga imbensyong Pinoy, tulad ng compact accelerograph na sumusukat sa seismic activity sa isang gusali tuwing may lindol.
6: Para makita natin yung structural health ng mismong structure natin na na-build natin. Meron tayong cost-effective na device na par siya sa mga international devices natin.
4: Ibinida rin ang unmanned surface vessel na ginagamit sa monitoring ng marine environment para sa pangangalaga ng yamang dagat.
7: This vessel has been deployed in Cebu, then later on Bohol, as a marine protected area mapping tool. So what we did is we mapped the reef, the coral density, the coral texture. It uses AI to detect the fish species.
4: Highlight din ng event ang pagtanggap ng donasyon ng ABS-CBN Foundation mula sa World Beck Services International na mahigit isang dekada ng magkatuwang sa pagtulong sa mga Pilipino.
8: World Beck has been a supporter. Napaka-importante kasi nakakatulong kami sa mga nangangailangan, especially sa like sa disaster. So, ayan, may pondo na kami. And then kung may extra, laging pupunta yan sa mga different projects namin.
4: Sa mga gustong makita ang iba-ibang makabagong teknolohiya, bukas ang expo hanggang August 8.
9: Matapos ang tagumpay sa GC Open, work mode na uli si Alex Ayala na nakarating na sa Toronto para sa Canadian Open. Bagamat nakatutok siya sa paghanda sa panibagong torneo, aminado siyang bit-bit pa rin niya ang saya sa pagiging kampiyon mula sa Washington, D.C. Sa kabila nito, tiniyak ng Pinay tennis star na layo niyang ipagpatuloy ang momentum na nagsimula noong grass season. Puno rin ng kumpiyansa si Alex dahil sa pag-akit niya sa career high ranking na world number 20. Bukas, Huwebes, alas 8 ng umaga, oras sa Pilipinas, makakaharap ni Ayala sa kanyang round of 64 match si world number 71 Alicia Parks. Huli niyang nakalaban si Parks sa first round ng Australian Open noong Enero kung saan nanaiga ang Amerikana sa tatlong sets. Sa Biyernes naman ng gabi, oras pa rin sa Pilipinas, nakatakda ang doubles reunion ni Ayala at tennis icon na si Venus Williams. Good luck, Alex!
1: galing, ang galing ni Alex.
10: So, ako yung napapagod.
1: Yeah. Hindi, matindi ang buhay ng professional tennis player. They're on tour daw 9 months.
10: Grabe, no?
1: Isipin mo yun. Oo.
10: Wow. Wow.
1: Kaya, that's why, alam mo, si Alex is 21.
10: Mm.
1: Kaya diba, sobrang go-getter niya, aggressive siya. Mm. Si Pegula is 29. Mm. So, ang haba pa ng panahon ni Alex, diba?
10: Pero yung mga 30s sa tennis, medyo...
1: Mahirap.
10: Oo, kasi ang katawan mo, gagamitin mo lang.
1: Kaya nga, bilib ang marami kay Novak. Kasi 39. Lumalaban pa sa mga number one ngayon. Kay, lumalaban siya kay Carlos Alcaraz, kay Yannick Sinner.
10: Sino ba yung pinakamatanda? May fourth, may kwarentahin na ba na
1: no,
10: champion
1: sa, yung
10: pa?
1: top player, si Novak na ang
10: so,
1: pinakamatanda.
10: So, 39. Lang.
1: Hindi, 39.
10: Kaya nga, 30.
1: Hindi, oh, halos wala na naman.
11: Hayaan mo na.
1: Ang hirap na nun. Ang hirap na nun sa pro, diba?
10: Tayong, pero, mga 40.
1: Wait, gusto ko lang sabihin na, isipin nyo, sold out na ang tickets
11: sa Canada. Diba?
10: Sayang, oo, pupunta pa naman sana.
11: Paliwanag naman ninyo kasi merong iba-ibang court. Ito yung mas malaking court
1: yes.
11: Kasi magami yung mga fans.
1: So every time si Alex ang maglalaro, kailangan siya ilipat sa center court kasi mas malaki.
10: Kaya nga, so hindi na tayo pupunta. Wala na palang ticket eh.
11: Yan ka na lang sa basketball
1: ano lang
11: court
1: tayo?
11: Sa kanto.
1: Ano na lang tayo? Manood na lang tayo kay Alex mula dito. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
10: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong programa sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan.
12: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
13: Maulang araw. Ayan.
12: Uy, partner, gusto ko yung mga ano mo talaga, mga pajaki mo.
13: Oo, mga pajaki.
14: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
15: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early-maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
14: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
16: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
17: Pimples at rashes?
18: It DTX 500 mo na yan!
17: DTX 500!
18: Ito ay may antimicrobial property
17: na nakatutulong sa pagtanggal
18: at paggaling ng pimples at rashes.
17: DTX 500!
18: Highly recommended
17: ng mga eksperto.
18: DTX 500!
19: Mabibili sa mga butika.

0: Kapit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Today is August 5, 2026. Napakagandang Miyerkules na gabi sa inyong lahat. At of course, welcome po sa ating programa.
1: Magandang gabi vibes.
0: Yan, makasama niyo po sa loob ng 2 oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, kumusta kayong lahat. At nga pala, para sa mga kaibigan natin dyan, yung mga ka-vibes kada natin na palaging nakikinig sa ating mga programa, nako, sana eh nage-enjoy po kayo sa pagkikinig dito sa 100.7 FMR Tacloban. At ngayong gabi, eh, nandito pa kami si Para.
1: Si Para.
0: Ano, sino si Para? Kita?
1: Yes, of all.
0: Tapos na, para pag-usapan ang isa sa mga bagay na medyo mahirap pag-usapan, eh lalong-lalo na mga Pinoy po tayo, di ba? Oo. We have some cultural, you know, things or considerations, di ba? Tapos as a predominantly Roman Catholic na country, eh medyo mahirap pag-usapan ang ganong topic
1: na dapat ay hindi
0: binibigyang linaw.
1: Na dapat pag-usapan.
2: Yung na dapat.
1: So mga ka-vibes, yung question labo natin is yung mga tungkol na naman to sa mga
0: tungkol sa ano?
1: Mga nagkakabighani.
0: Wow! Oy!
1: Or nabighani. O nakabighani sa'yo. Diba?
2: Sino ba si bighani na to? Nang mahanap naman.
1: Ayan, ito na. Ka-vibes, ang question natin is, minsan ka na bang nabighani sa kapwa mo babae o kapwa mo lalaki?
0: Alo.
1: Minsan ka na bang nagkagusto sa kapareha mong ano tawag to? Gender.
0: Nani?
1: Yun ba yun? Di ba? Kapareha ng gender mo.
0: Kung ako, lalaki, mabibighani ako sa lalaki.
1: Yung parang nagkagusto ka na ba?
2: Kung kami babae, nabighani din sa same.
1: Ano to? Yung parang
0: usapang backlash lang ba to? Usapang
1: yung straight, syempre. General, in general.
2: Oo, wala lang. Ano lang, may pagkwentuhan lang tayo kasi.
0: Kasi wala na tayo ibang topic eh.
1: Hindi ba, diba? Sa mga ka-vibes natin siya na naka-experience na parang nagka-crush or nagka-gusto sa kaparehas nilang ng gender.
0: Ang pinaka-meet talaga ng usaping ito is normal lang ba?
1: Na magkagusto sa kaparehas.
2: Parang napunta ka na ba? O di, nandito na naman yung parang sabi ni Ron Turon. Oo. Na yung point sa life mo na nagkagusto ka ng same na gender. Oo. Di ba? Meron bang mga pagkakataon na
0: ganun? Umabot ba sa puntong ganun?
2: Yes!
0: Oy, mukhang ako, may nag-yes. Hello?
1: Yes, pero yung parang girl crush lang. Hindi yung parang...
0: Ano ba yan? Pag-uusapan pa lang natin, mami. Inamin na ka agad.
1: Diba? Ah, sige, mamaya yan.
2: May twist.
1: May twist. Tapos sinabi ko na.
2: Mamaya na po yung revelation.
1: Ayan ka, vibes, kung gusto nyo pong makisali sa ating usapan ngayong gabi. Live po tayo ngayon sa Facebook page, 100.7 FMR Talk Laban. Kaya... ano pang hinihintay nyo? Mag-comment lang po para sa mga gustong sumali.
2: Yes! At saka, baka naman may mga i-reveal din sila dito.
1: Yes.
2: Pwede din kayong
1: ano
2: mag-comment doon.
1: Na,
2: yes, oo. Pwede din kayong mag-comment dyan, mga ka-vibes. Aside sa mga ipapa-shoutout ninyo, mga request ng mga songs na ipa-play natin dito, pwede po kayong mag-comment. At saka, yung mga hindi pa naka-follow sa Facebook page natin, pa-follow naman po, mga ka-vibes.
1: Ayan.
0: Follow na po kayo, mga ka-vibes, sa ating official Facebook page. Anyway, mga ka-vibes, ang ating oras, it's 8:14. Ay, huwag nyo nga palang kalimutan yung mga shoutouts and at the same time, yung mga paborito nyo, mga song requests. Ipi-play po natin yan dito sa ating programa. Kaya kung ako sa inyo, manatiling Nakatutok. Tutok ba talagang tawag doon?
1: Nakikinig.
0: Nakikinig, yun.
1: Nanatiling nakikinig.
0: Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Laban. Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes! Mm-hmm.

0: Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-vibes. Balik po tayo sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes.
0: Yan, kumusta? At balik po tayo sa ating mga messages sa ating comment section bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Si Inihaw Sabaw, sabi niya, good evening mga DJ, pa-shout out. Inihaw Sabaw, maraming salamat po. And thank you also sa pag-shout out. Ganun din kay Ray Kenneth Mandin Mina, good evening DJs. Yan, wow. Good evening din sa iyo.
1: Ito yan, ito rin. Good evening sa iyo, Andre James Sardiniola.
0: Hello.
1: Ito sabi dito ni Samantha Udal, Tais Maka, tonight, FMR. Huh?
0: Ano?
1: Ano yun?
0: Ano daw?
1: Taisma.
0: Taisma, what's that?
1: Ah, okay. Tama ka tonight, FMR. Taisma. Tama. Did you get yon? Yung parang niya, sasabihin sa'yo.
0: Basta tama
1: basta,
0: ka.
1: Basta, parang ganun. Basta yun yun.
0: Mauna ko pais na ka tonight.
1: tama to.
2: Sabay nag-loading.
1: Tama, tais ma. Yung
0: first time mo ba karinig, pais na ka ako. Pais na ka tonight.
1: Tama ba yung pagkakaano ko, Samantha Udal?
2: Hindi ko din alam.
0: Pero Samantha, maraming salamat. At na-off din yung... Oh, nag-fluctuate.
1: Ganun.
0: Nag-fluctuate. Oo, mukhang may nagpaparamdam sa loob ng ating buhay.
2: Oh, ganun. Early pa.
0: Tapos bigla na lang magsishake.

0: pinakatanong talaga natin. Although parang...
1: Or normal lang ba magkagusto sa kapareha?
0: Mukhang dapat pinag-uusapan to during Pride Month eh.
1: Mm. Oo nga no. Ano ba yung Pride Month? Di ba
0: March?
1: March
0: pa yun, no? Ang tanongin natin, she...
1: Sino? Si Papi Abicado?
0: Papi Abicado.
1: Sure na sure yun.
0: Kailan ba talaga yung Pride Month? Oo. Pasensya na kasi alam nyo na...
1: March yata.
0: March, di ba? Oo. Ay, alam ko.
1: Bakit? Ano ka?
0: Delikado.
1: Kapareha ka ba?
0: Ay, hindi. Mahinin lang ako kumilos, pero...
1: Parang. Mahinin lang, pero parang hindi.
0: Okay, so yung mga ka-vibes, yan na. Kung tayo ang tatanungin, okay lang ba? Normal lang ba talaga? Kasi yung pinaka-underlining question talaga dun is kung okay lang ba talaga or normal lang ba talagang ma-attract ka sa, you know,
1: oo
0: your
1: naman.
0: Fellow lalaki or your fellow babae. Uh-huh.
1: Para sa akin, oo, okay lang naman.
2: Ano to? Uh-huh. May level ba to
1: ng pagkakagusto?
2: Pagkakabighani, ganon.
0: Kasi, gaya ng pinag-usapan natin before, yung attraction ay may ilang levels yun. Yung una is puppy love, di ba? Parang ganun lang.
1: Crush lang,
0: di ba? Tapos yung pangalawa, yung iba ng tinginan. Yung pangatlo, pinakamalala sa lahat, obsession, di ba? Yun ang pinakadelikado
1: yes,
0: na, di ba? So anyway, siguro pag-usapan natin is yung parang puppy love or di kaya medyo may malagkit ng tingin sa iyo. This guy's in love with you, pare.
2: Baka ganun lang din naman kasi siya kumakatingin.
1: Di ba meron ganyan? Yung parang kung titingnan ka talaga.
2: Ganun lang talaga ako tantalizing eyes.
1: Bakit ikaw ba ni Kuchiko? Nagkagusto ka na ba?
0: Nakakatarantang eyes.
1: Nagkagusto ka na ba?
0: Ay, never.
1: Never?
0: Never.
2: Whatever level ko na it is, it's normal if
1: what you feel is true.
0: Sino may sabi dyan?
2: It's Samantha Odal. Parang antayin natin yung magko-confess ngayon si Samantha Odal.
0: Samantha?
2: Ikaw ba, Samantha? Kasi parang relate na relate yung topic natin.
1: Feeling ko si Samantha Odal is nagkagusto din sa kanyang...
0: Siguro.
1: Kapareha?
0: Hindi naman. Kasi sa panahon ngayon, lalo sa mga Gen Z, parang normal na lang siguro
2: mag-express
0: na lang.
1: Bakit?
0: Ganong admiration sa mga fellow lalaki or fellow babae. Pero nung panahon natin, mukhang alangan tayo eh.
1: Parang hindi kasi, nakaka...
2: I-judge ka agad.
0: I-judge ka tapos, doon papapasok yung mga pambubuli.
1: Kasi yung parang sasabihin na hindi magandang pakinggan noon na hindi nagkakagusto ka.
2: Hindi yun tama.
1: Sa same, ano tawag dito?
0: Actually,
1: gender.
0: Sa totoo lang, normal lang naman talaga ma-attract kahit sa same sex. That is according to psychologist, of course. It is natural kasi yung feeling of attraction natin sa same gender nangyayari naman din sa milyong-milyong tao dito sa mundo and part naman talaga yan ng human diversity.
1: Mm-mm.
0: Eh lalong-lalo na ngayon everybody is equal, di ba?
1: Yes.
0: Oo, sa panahon ngayon kaya sa mga Gen Z parang normal lang sa kanila yung mag-express ng ganoong attraction sa kanilang, you know.
1: Bakit? Ako nga nagkagusto ako. Parang nagkaroon ako ng girl crush yung college ako. Kasi gusto ko lang talaga siyang tingnan.
0: Gusto mo lang tingnan?
1: Hindi yung level
0: not to
1: na...
0: Not the other level na...
1: Gugustuhin mo na talaga siya. Yung parang ano lang...
0: Nagagandahan ka lang.
2: Na-attract ka lang.
1: Na-attract ka lang sa ganda niya. Yung
0: kasi
1: parang,
0: baka iniisip mo, sana ganito rin ako kaganda.
1: Hindi ganun. Naman. Yung parang nagagandahan lang ako sa kanya. Kasi yung ano niya, yung face niya maliit. Tapos, hindi nakakasawang tingnan.
0: Mark, alam mo na.
1: Babay.
0: Paliitin mo yung mukha mo.
1: Lalaki ako dati. Charot. Di rin balita. Yung bagat, naayon ka lang ba pag kinin? Mayroon kasi ito, di ba? Mayroon kasi liwat kasi time nga. Makita ka na ito sa nga tao na makarangit na. Misan waray
0: may gawin. Isa pala kasi plat.
1: Misan waray may gimbubuwa tayo mo, di ba? May dahil ito.
2: So, kaluhin, mamanla ko na siya doon.
0: Kumukulo ka agad yung dugo mo. Wala pa namang ginagawa sa'yo.
1: Kahit wala namang ginagawa. Pero meron din tayong gano'n na parang kahit anong gawin niya, nagagandahan ka talaga sa kanya. Kahit yung iba, hindi nagagandahan sa kanya.
0: Si Faye Lemon, diba? Na-attract ka na ba?
2: Actually, di ba? May,
0: kaya pala
2: walang
0: boyfriend to. Girlfriend talagang hinahanap.
2: Hindi naman.
1: Kasi lalaki siya dati.
0: Lalaki pa rin ba ngayon?
2: Oh, hindi kasi

0: maiiwasan. Especially, mm-hmm. di ba ngayon parang sa internet, ano na lang, normal na lang. Tapos parang nino-normalize na lang nila yung mga same na mga gender. Oh, tapos ang dami pang mga movie na mga ganun-ganun. Mm-hmm. Then makikita mo naman na parang, hala, ba't ganun? May nakikita ka dun sa kanya na, anong meron sa kanya na parang diba? Parang yung attention, nakuha yung attention mo, yes. ba? So di mo alam kung ano, saan ba dapat, tapos parang nakikutan ka lang, mga ganun-ganun. But hindi naman siguro na sa level na mag-question ka na pati yung
1: self. Let us define, nakikutan lang talaga. Hindi naman talaga yung as in lababo.
2: Na-attract ka lang, yung parang na-attract ka lang sa kanya. Hindi yung to the point na gugustuhin mo na talaga siya.
1: Kasi pinag-uusapan lang naman natin dito is kung nabibighani lang. Hindi naman talaga yung umiibig talaga. Actually normal lang talaga yon. Pero yung attraction ay nag-iiba-iba.
2: Mm-hmm.
1: Complex kasi kung iisipin natin yung human attraction. Sometimes yung iba emotional, sometimes romantic, yung iba gusto physical attraction, di ba? And then some other things iba naman talaga yung feeling naman sa same sex din . Diba? Kaya nga dami nating mga genders din na lumalabas na sa ngayon, 'di ba? Kasi bunsod 'yon ng mga feelings na 'yon, 'di ba? Yung pagkakaiba-iba ng mga feelings. Pero bottom line lang doon is 'wag kang mahiya.
2: Mm-hmm.
1: 'Wag kang tawag nito. 'Wag kang malungkot or don't make it as an excuse na magkakaroon ka ng anxiety na parang nai-in love ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Oo. No. It's only normal. In fact, millions of us feel that way sometimes. Kasi normal lang naman talaga ma-attract sa meron something na parang gusto mo or nagagandahan ka or nagagwapuhan ka. Diba? Normal lang yun. Pero hindi lang siguro normal kung umabot na tinatawag na obsession.
0: Ayun na yun.
1: Yun ang delikado. Hindi na yun talaga normal. Yun. Diba?
2: Meron na bang na in love na parehas bi or parehas?
1: Oo. Meron nga in love na tomboy tsaka showcase. Diba?
2: Oh, mga ganun. Oo, yung hindi. Yung purong parang parehas tomboy ganun.
1: Oo, may mga ganung mga
2: tapos shokels.
1: Mga shokels nagka-inlaban kasi palagi na lang sila magkasama.
2: Okay.
1: Tapos wala naman silang ibang
2: parang wala pa akong naanuhan ngayon.
1: Oy, may mga celebrities na ganyan, ang dami. Lalong-lalo na sa Hollywood.
2: Meron doon.
1: Dito nga sa Pilipinas, ang dami nating examples . Hindi mo lang masyadong napapansin kasi parang normal na lang siya sa ating society sa ngayon.
2: Kasi pero very open na kasi tayo ngayon.
1: Pero dati hindi yan ganyan kasi alam niyo na, medyo traditional talaga tayo mga Pilipino, especially na karamihan sa atin ng mga Romano-Katoliko, yes. And it's a big no-no
2: kahit
1: when
2: it comes
1: to sa our religion.
2: Sabi ng lola ko dati, kahit yung magbo-boyfriend, hindi pa dapat kayo mag-holding hands nang hindi pa kayo parang ganong
1: yun ay kung may nakatingin.
2: Diba? Kasi nga, depende yun. Ito, pakiyan ako.
0: Ano ka?
2: Kasi ako walang nakatingin. Diba? Kaya syempre, pilosopo nga bata. Kaya ano man, nay, kung tumalikod ka mo, di na ko bakit. Nasa kaupay niyo. Nasa ako, paano kung waray na nakita? Like, itong hira na lang na doa. Salitan una daw, kung nagde-date it. Diri itong nga, aad to ba nga pares yan na nga magawasing gabi?
1: No,
2: ito ba nga hira na kakantuon ko no, haira balay. Bagat so ganit era. Oo, yeah. Tapos igsasarit, bagat so ganit. Pero,
1: tapos kumbaga,
2: very conservative ko no dati.
1: Tapos kumbaga nagle-level up na, namamanhika, nagaharana.
0: Amoy ito before, pero yan na kasi, ano sa napakanto ha balay?
2: Correct!
1: Kung waka ganang, matitigdaan ka lang, hoy, may iba man nga aringasa yung balay.
2: May naman misay. Ano adin? Ano pa kita nagkadan misay? Diba? Aray.
1: Okay. Iba na yun ang panahon. Pero, ito mga ka-vibes, it's only normal. Wala pong problema. Basta wag mo lang paabutin sa obsession. Kasi ibang pinag-uusapan.
2: Kasi iba na yun . Pag obsession, diba? Hindi na yun normal.
1: Hindi na talaga yun normal.
2: Yung parang meron ka ng psychological effect.
0: Effect ba yun?
2: Oo.
1: Tapos ito
2: kasi
1: pa.
2: Kasi masyadong kapag effective. naging possessive ka.
1: Delikado na yun.
2: Yung parang grabe na yung effect sa'yo yung love. Mm. So parang nagkakaroon ka ng psychological effect.
1: Tapos ito pa, another thing.
0: Iba defect.
1: Another thing na dapat din nating tandaan, especially na sa mga ka-vibes natin dyan na medyo conflicted sa kanilang feelings. Mm-hmm. No need to rush.
2: Yes.
1: Diba? Regarding sa nararamdaman mo ngayon, baka sabihin mo, magbigay ka agad ng label sa sarili mo na baka kinakailangan ko na mag-come out.
0: Oo.
1: Malay diba? Mo, ilang days lang eh, biglang nag-iba ng ihip ng pero, hangin eh, nawala na yung attraction na yun.
0: Correct. Pero may mga ka-vibes din natin siguro na may pinagdadaanan, especially sa gender crisis.
1: Yes.
0: Oo. Parang hindi pa nila na-assess yourself.
1: Sabi natin, no need to rush. You have to understand kung ano talaga yung nararamdaman.
2: Kaya nga minsan, di ba?
1: Only when you establish yourself na, eto pala ako. Now, that's the time.
0: Na ikaw-confirm mo na sa sarili.
1: Confirm to yourself.
2: Asya nga ni, di ba, may adagi hapon mga ka-vibes natin nga bagat nalilipong hira kung ano good hira. Like,
1: kung
2: may gusto hira.
1: Hira o diri.
2: Kung ayam hira o misay.
0: Kain ka nila.
2: Kaya di ba may adagi hapon itong era, itong nga nagkakadaran anxiety kay diri pa ni Rama. Diri Rama aram kung ano talaga.
1: O gusto.
2: Oo, gusto. Kung kay sometimes nagkakagusto rin girl, sometimes gap nagkakagusto rin boy. Pero diri ni Rama igawas kung ano good talaga
0: yes.
2: Hira. Like, so good iton.
0: And usahay siguro ang mga warigin susumatan, ha, mga friends
2: diba?
0: Or family.
2: So, bagat,
1: if ever you're conflicted, don't hesitate to ask other people, yeah.
0: Kasi nga, di ba,
1: kasi, yan ang mga panahon, di rin nakapare yun una nga, super judgmental, yan ang mas open na kasi taton mga mind, eh.
2: Always remember nga, di rila ikaw.
1: Yes.
2: It may sugad ito nga inaabat. So, always, kuan gihapon nga, seek gihapon hin bagat advices from other people, malay mo, same gap kamot pinagdadaanan, di ba?
1: And, do away with that thinking na siguro may problema ako. No, there's nothing wrong with you.
2: Natalan kita may problema.
1: You don't have to fix something. Adire mo talaga may problema.
2: Yes.
0: Gusto mo
2: actually, natalan kita may problema.
1: Kwarta.
0: Tatagan ka namun.
2: Natalan kita may mga problema. Personal.
1: Iba-iba
2: lang.
1: Inaatubang nga problema. So, you don't have to worry about
2: Mari
1: it.
2: Kasi nga ni taong immortal.
1: Yun. Lahat tayo mortal.
2: Correct.
1: Okay. Sige, mga ka-vibes. Wala ka amin tonight, DJ. From Samantha Uday.
2: So, wala siyang aaminin. Akala ko kasi.
1: Ay, may ganun na pong point ngayon.
2: Yes.
1: Oo, sabi mo ha, Samantha Odal, you get it. Ay nako, sige, pag-uusapan pa natin mamaya yung iba pang mga bagay patungkol sa same-sex attraction.
2: Ooh.
1: Oo. So, how do we go about it and everything? Yan, yung ating pag-uusapan para naman at least makatulog tayo sa mga ka-vibes natin dyan na medyo conflicted sa kanilang mga emotions. Eh. Ano ba talaga?
2: Makakatulog ba tayo o makakagpalipong kita?
1: Ulo. Okay. Yan po ating pag-uusapan. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong bibitaw, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Arta Kuloban, ang lupet!
3: This guy's with W. Paye.
4: Ano?

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpapalit.

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, it is now 9:09, alas 9:09 na po mga ka-vibes. Ito po ang 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 5 ng hapon. Makinig po ng mabuti para sa mga tumaya kaninang 5 p.m. August 5, 5, 6, 2. Ulitin ko, 5, 6, 2. Ano sa palagay niyong lalabas ngayong 9 p.m. draw?
1: 5.
0: 5?
1: Wait lang. Ang dami naman ng mga numbers, no? Yung wala dyan. 7!
0: 7! 0? 0, 5, 7. Try natin mamaya mga ka-vibes kung may makakatumpak sa aming tatlo sa ating pagbabalik mamaya dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artok Loban,
2: ang Lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At muli po tayo nagbabalik dito sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Oy, before anything else, ito muna ang ating 3-digit Lotto Swerte result ngayong gabi. Anong number nyo?
1: 5 7 7 0.
0: Okay, makinig po ng mabuti. Mukhang may nakatama ngayong gabi. 9 p.m. Ito po ang winning number combination ngayong August 5, 9 p.m. draw. 7 2 oh. 8 Siya naman!
1: Siya naman!
0: Siya naman ang may corona sa ngayon.
2: Salamat naman!
1: Siya naman!
2: Akala ko wala eh.
1: Ano? 7 to 8?
0: 7 to 8.
1: Oh, bumalik si
0: 2. Bumalik si 2.
1: Ayan, congratulations ka Vibes kung sino man po yung nakatama ngayong gabi.
0: Okay, maraming salamat sa mga sumabay-bay sa 9 p.m. draw, no, mga ka-vibes. Okay, eto na. Pag-usapan na natin ang patungkol sa...
2: Minsan ka na bang nabighani sa kapwa babae o lalaki?
1: Meron ditong nagsagot.
0: Sumagot.
1: Si Inihaw Sabaw. Sa di po pag-aano, sa totoo lang, mag 18 years na kami ng bebe ko.
2: Wow!
1: With my adaptation po. Ano?
2: Adaption daw.
1: May adaptation.
0: May adaptedness sila.
1: Adapted po kaming isang lalaki. Yes. Sa ngayon, grade 3 na siya. Wow. Proud naman akong sa ka-live-in ko na si Brenda. Parehas po kami lalaki.
2: Wow.
1: Siya nga pala, ang pangalan ng baby namin ay si Brent. Kasalukuyan wow. nag

0: yung mga ka-vibes natin sa mga relay stations. Yes. Borongan, Catarman, Calbayog, and Catbalogan. Yeah.
1: Okay. Thank maraming, you very maraming much. Maraming salamat. Ito na, mga ka-vibes. So, ang natitira nating pag-uusapan sa ngayong gabi. Mm-hmm. Oo, makinig po kayo ng mabuti. Ito kasi yung pinaka-problema dun eh. Oh, kung kanina ba parang ang saya-saya ng usapan natin patungkol sa tawag nito, attraction ngayon? Sa same sex. Ngayon, etong mga problema naman dito, yung prejudice at saka stigma.
2: Aloy.
1: Oh. Yun. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit yung iba dyan, kahit may nararamdaman na attraction sa isang kapwa lalaki o kapwa babae, kinikim-kim na lang, tinatago na lang, di ba? Dahil ayaw nilang humarap sa discrimination, may mga tinatawag pang microaggressions, o di kaya hindi pagtanggap ng mga miyembro ng kanilang pamilya.
2: Ay.
1: Yan, yan din ang reason kung bakit yung iba hindi na lang nagka-come out. Nagsha-shut in na lang. Diba? Tinatago na lang yung tunay na damdamin. Mm-hmm. Kasi baka ibang isipin ng ibang tao eh. Eh, attraction lang naman yun. Diba? Kasalanan ko ba ma-attract ako sa kapwa ko babae o kapwa ko lalaki? Diba? Ganun. Public scrutiny.
0: Mm-hmm. Yan. Yun pa yun.
1: Oo, expressing affection openly can sometimes draw unwanted attention or hostility in unsupportive environments. Lalong-lalo na kung medyo traditional masyado yung komunidad ninyo.
0: Correct.
1: Ay, bawal na bawal yun.
0: Mali na mali yung ginagawa mo.
1: Especially ng mga diehard talaga. Mm-hmm. Diba? Sa tradisyon, sa religion. Diba? Mm-hmm. Yun naman talaga yun eh. Tapos, eto pa. Depende sa isang lugar, depende sa kanila kung tanggap legally kung may workplace protection at kung may mga adoption rights, 'di ba? Na okay o tumatanggap ng ganitong mga sitwasyon, especially na sa tinatawag ng mga same-sex marriage. Dito sa Pilipinas, alam natin na hindi talaga ito tanggap.
0: Mm-mm.
1: Yung same-sex marriage, although nirespeto naman yung karapatan ng mag-couple, same-sex couple na magsama, pero hindi tawag nito, hindi pinapayagan yung pagpapakasal, di ba? Sa ibang countries allowed. In fact, in Western countries, meron silang mga ceremonies na ginagawa para sa mga nagpapakasal na same sex, di ba? Mga examples, California ba? Or New York? Parang, basta, US. Tapos may ilang parts siguro sa Europe, di ba, na tanggap rin. Pero dito sa Pilipinas, hindi po siya.
2: Wala pang ganong...
1: Sa Southeast Asia, wala pa siguro yata na same-sex marriage na tinatanggap eh. Pero for sure, dito sa Pilipinas, hindi talaga siya tanggap.
2: Kasi hindi sang-ayon din yung simbahan.
1: Bukod sa simbahan, kasi yung definition, man and woman, di ba? Oh, yun naman talaga ang pagpapakasal dito sa Pilipinas. Wala pa naman sigurong nakastimulate ng man to man, woman to woman.
2: Uh-oh.
1: I don't know. Pero sa family code natin, di ba? Man tapos woman.
2: Woman, yun lang diba? Ang ano na, ano sa atin.
1: Sa family code.
2: Yes.
1: I don't know kung mag-iba na ngayon yung definition ng family. Sa family code. Correct us if we are wrong, Attorney Mark.
0: Nag-watch ba?
1: Baka lang, Attorney Mark. Oo. Liwanagan mo kami sa legal na aspeto ng usapin.
0: Nako.
1: Anyway, mga ka-vibes, yun po. Yan lang ilan lamang sa mga nakaka-because lamang po ano, when it comes to being attracted to sa kapwa lalaki or kapwa babae. Kasi dito sa Pilipinas eh, ganun. Aminin naman natin kahit bukas ng ating mga isipan sa ganung mga bagay, pero karamihan pa rin talaga sa mga Pilipino hindi talaga tanggap yung ganitong setup.
2: Ganun.
1: Although nirerespeto natin yung mga members ng LGBTQIA+ community, pero may mga ilang restrictions pa rin.
0: Pero ano naman, hindi naman yan bawas sa pagkatao.

0: tao mo.
1: Correct.
0: Kung ano ka.
1: Yun lang.
0: Oo. Yung importante kasi wala kang inaapakan. Mm-mm. Walang mali yung ginagawa. Ganon.
1: Kaya lang, sa ilang instances dito sa ating dito sa ating bansa, hindi kasi pa pwede sa ating culture yung ganun. Maybe in Western countries or in some other countries, pwede. Pero kung sa kanila ay pwede, dito sa atin hindi naman. Diba? Kung workable sa kanila, dito sa atin hindi workable. Diba? Ganun naman talaga yun. Eh. Depende lang sa region, depende rin sa lugar. Diba? Sometimes nga yung mga may kaya ng mga same-sex couples, eh, pumunta muna sa ibang bansa para magpakasal.
2: Doon sila magpakasal, diba? Oo.
1: Tapos dito, kasal na sila. Diba? Kasi bawal naman dito.
2: Mm-mm.
1: Hindi naman sa bawal, hindi lang.
2: Hindi pa sang-ayon ng karamihan.
1: Hindi pa inaalam. Ay, there you go. At least naliwanagan kayo ngayong gabi. O mas pinalabo pa natin ang inyong mga isipan. O, pero again, ulitin po natin.
2: Hindi naman siguro.
1: Normal lang ma-attract ka sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kasi tao naman tayo, di ba? Kung nakakita tayo ng something na kaaya-aya, yung natural na talaga na reaction doon is ma-attract talaga tayo.
2: Mm-mm.
1: Saan ka ba naman nakakita ng isang tao na nakakita ng kaaya-aya eh parang na dumidigwa, di ba? Of course, your only natural reaction would be to appreciate something you see something good.
2: Correct.
1: Ganun diba? Naman talaga yun. 9:40 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Ay, nako. Magpapatuloy po ang ating sound trip. Dito lamang sa inyong ka-vibe sa sound trip ang
2: 100.7 FM Arta Kloban. Ang lupet.

0: Alright, ang ating oras, it is now 9:52. Ang bilis ng oras, ano mga ka-vibes? At oras na kami para mag-bye-bye muna for the meantime. At bukas, babalik ulit kami. Same time, same program, same station.
1: Yun. Kaya thank you very much, ka-vibes, and pag-upo daan from 8 p.m. to 10 p.m. Pero wag po kayong aalis dahil susunod na po ang Late Night Vibes with Papa Ball ng Bayan, DJ Ron.
0: Ayan, pasalamatan muna natin ang ating mga ka-vibes, yung mga silent listeners, pati na rin mga fellow night shifters natin na nagsubaybay sa ating programa. Pero, may tahimik lang.
1: Yes, and of course, sa ating mga ka-vibes na nag-comment at nag-share ng kanilang mga opinion about sa ating topic ngayong gabi. Thank you very much po.
0: Ayan. Sige mga ka-vibes. Maraming salamat din sa ating mga technicians. Katbalogan, Katbayong, Borongan, Katarman,
1: and Tacloban. Yes. Thank you very much po.
0: Susunod na po si DJ Ron Turon. Kaya huwag kayong bibitaw. Manatiling nakatutok dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip.
1: 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.
0: Kami nga pa lang yung mga vibes kada, DJ Nico Chico,
2: DJ Failangon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At nag-iwan po kami ng mga katagang, it's not about making a statement, it's about living your life authentically and hopefully inspiring others to do the same.
1: Correct.
0: Oh, sweet naman. Good night, everyone.
1: Bye, ka-vibes.
2: Bye.

ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

And mga ka-vibes, you're tuning in at 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo nag-iisang Papa Ball ng bayan na DJ Ron Toron. Ito sa ating programa ng Late Night Vibes. Ayon mga ka-vibes, August 5, 2026. Ayan, kumusta kayo? Kumusta ka-vibes? Kumusta yung araw nyo? Ayan, para sa mga nakikinig dyan sa mga radyo, live daw yung napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. At syempre mga ka-vibes, huwag nyong kakalimutang i-like, follow and share ang ating Facebook page. At sa mga hindi pa dyan naka-download ng ating FMR Philippines application, na ako mga ka-vibes, libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. Ayan. At naman sumadownload yung mga ka-vibes, ako napakadaming FMR station dito sa Pilipinas. Ayan, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Siyempre dito tayo sa 1.7 FMR Tacloban. Ayan, kahit nasan kayo mga ka-vibes, play nyo lang sa cellphone nyo. Ayan, mapapakinggan nyo na ang inyong mga paboritong programa dito sa FM radio, ano, at yung mga kanta. Siyempre mga ka-vibes, huwag kayong kakalimutang sa mga gustong mag-send ng kanilang mga pa-shoutout, greetings or song request. Yes mga ka-vibes, babasahin natin yan later on. Kaya don't hesitate to comment down below mga ka-vibes. Ayan, kumusta yung ating mga bumibiyahe pa ngayon? Ayan, yung mga nasa kalsada pa. Ingat-ingat po sa mga naka-tune-in. Ayan, ingat po sa pagdadrive. Takbong pogi lang mga ka-vibes. Ayan, sa ating mga bantay ng tindahan, kumusta kayo? Sa mga 24/7 na mga tindahan natin yan, happy watching mga ka-vibes, happy listening sa mga kainan, di ba? Yung mga ano nang oras, mga madaling araw na nga nagsasara. Ayan, yung masasarap na mga kainan dito sa Metro Tacloban. Ayan, patingin din natin mga ka-vibes ang ating mga ka-vibes dyan sa ating release station. Nakikinig sa ating mga release station dyan sa FMR Catbalugan. Ayan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Burunggan. Ayan, magandang gabi sa inyo mga ka-vibes. Ayan, samahan nyo lang ako hanggang alas 12 ng hating gabi mga ka-vibes. At mamaya meron tayong babasahing confession letter. Ayan, magandang gabi DJ Ron Toron. Ayan, pa-shoutout po na nakikinig dito sa bahay na Barangay 1998, Tacloban City. Ayan, para request po ako ng song na Tallest Lonely People in the World by Air Supply. Yan, sana ma-play mo po tonight. And that's come from Andre James Sardina Yola. And ito natin yan sa ating playlist mga ka-vibes. And mga ka-vibes, oras natin at 10:22. Yan, dyan lang kayo magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Oras natin mga kawives at 10:42 na at still nakikinig dito sa 1.7 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Eh mga kawives, kasama niyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Let Night Vibes. Ay mga kawives, batiin muna natin yung mga bagong bukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan, timing mga kabimes ay babasahin natin ang ating confession na ngayon. Ayan, sa batingin ko muna si, ang ating team name. Ayan, ang mga Toronautics natin dyan. Ayan, kay Sir Ian, kay Sir Ralph, Ma'am Shell, kay Kabimes Ma'am, Ma'am May, Ma'am Alex, kay Ma'am Geraldine. Ayan, ay kay Sir Neil. Ayan, Mr. Misteryoso. Mr. Pogi ng Babatngon, Lete. Ayan, si Neil Aguhar, kay Pretty Patty, at syempre ang ating Mr. Tanawan, walang iba kundi si Sir John Quincy Opinion. Oh, yeah. Biroin mo, ano mga kabayos, mga bigati na. Mga bigati ng ating mga ka-vibes. Eh, syempre, basta naka-tune in na sa atin, mga bigatin yan. Hindi sa timbang, ha? Ay, patingin muna natin si Ma'am Shirley Gitigay na good evening, DJ Ron Toro. Musta nga Dayo Station? Pa-shoutout naman ako. And pa-shoutout din ako ng special friend in life. Sana okay lahiya. Oy, kaya ano na nabo? What happened? Anong nangyari sa kanya? Sige nga, kwentuhan mo naman kami. Baka makabigay din kami ng advice. Yan. Request po, DJ Ron Toron ng Yakap sa Dlim. Yan by Orange and Lemon. Thank you always, DJ Ron Toron. Akong special friend in life. Sana okay hiya. Yan pa rin lang natin kung ano mga pinagdadaanan niya ngayon. Siyempre, makakaraos din yan. Tuwal lang tayo sa taas. Ayan, pray lang tayo sa kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga problema. Ayan. Kung may problema, ha, huwag dadaan sa alak. Ha. Kasi madadagdagan lang yung problema noon. Nun. Ayan. Kung may problema tayo mga kabards, ha. Ayan. Mas magandang humingi tayo ng mga payo sa mga mahal natin sa buhay, sa mas nakakaalam, ayan, sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ayan, huwag tayong mahiya na magsabi kung ano yung mga dapat natin gawin. Kasi para mailabas din natin, ano, mahirap yung kinikimkim. Kinikimkim yung, ano, yung problema. Ano, yung kinikimkim lang ang kagwapuhan ni DJ Ron Toron. Ayan. Siyempre mga ka-vibes, ha, pwede lang ako i-message. O, pwede rin tayong mag-uusap kung may problema man kayo mga ka-vibes, ha. Yan. Anyways mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Kaya eto na mga ka-vibes.

0: Akala ko ako na isa pala akong sa mga pinaniwala niya. Dear DJ Rontoron, itago mo na lang ako sa pangalang Luna. May gusto akong aminin na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang hiya at pagsisisi. Hindi dahil pinilit ako, kundi dahil hinayaan kong manaig ang damdamin ko kaysa sa isip ko. DJ Rontoron, may crush po ako sa opisina. Sa totoo lang, lahat yata ng paraan ginawa ko para mapansin niya. Kapag dumadaan siya, kunwari may hinahanap ako. Kapag may pagkakataong magkausap kami, pinapahaba ko ang usapan. Kapag may event, sinisiguro kong katabi ko siya. Baka balang araw, mahulog din ang loob niya. Hanggang dumating ang araw na kaming dalawa lang ang naiwan sa isang silid. Tahimik ang paligid, inakabahan ako pero mas nangingibabaw ang kilig. Nagbiro ako na parang natatakot ako dahil sa kulog sa labas. DJ Rontoron, lumapit naman siya para aluin ako at niyakap ako. Sa mga sandaling yon, hinayaan kong mangibabaw ang emosyon kaysa pag-iingat. Akala ko espesyal ang pagtingin niya sa akin. Akala ko iyon ang simula ng isang magandang kwento naming dalawa. DJ Rontoron, pero pagkakinabukasan, parang walang nangyari. Mas masakit pa roon, nalaman ko sa isa naming katrabaho na hindi lang pala ako ang babaeng pinapaasa niya. Marami na pala kaming nabigyan niya ng espesyal na atensyon. Pare-pareho kaming naniwalang kami ang kakaiba. Pakiramdam ko, isa lang pala akong koleksyon ng mga babaeng napaniwala niya. Pero hindi ko siya masisi ng buo dahil may naging desisyon din ako ang gumawa. Pero masakit tanggapin na ang taong halos araw-araw kong pinapangarap ay hindi pala seryoso sa akin. Ngayon natuto na akong huwag ibigay agad ang buong tiwala at puso sa mga matatamis na salita at panandaliang pagpaparamdam. Mas pinili ko nang pahalagahan ang sarili ko kaysa habulin ang taong hindi naman pala marunong magpahalaga. Sana ang kwento ko ay magsilbing paalala sa iba na hindi lahat ang nagbibigay ng atensyon ay may tapat na intensyon. Minsan ang pinakamahalagang pag-ibig ay ang paggalang at pagmamahal sa sarili. Lubos na nagsisisi, Luna.
1: My God. Ayun mga ka-perms, ang kwento ng ating letter sender na no, na itinago na lang natin sa pangalang Luna.
0: Nako, ka-vibes. May mga sitwasyon talagang nangyayari ang mga ganyan. Kaya sabi ko nga, huwag munang ibibigay ang lahat. Kung hindi ka pa sigurado. Sabi pa nga ng ating letter sender na huwag muna ibigay sa panandaliang kilig. Diba? Malay mo, hindi mo pa nga lubusang kilala ang tao ay bumigay ka na agad. Aray ko! Ito mga ka-vibes, pag-usapan natin mamaya ang kanyang kwento. Sigurado maraming nakarelate dyan. Ayan. Pati bata, matanda, may asawa, wala. Nakarelate siguro sa istorya natin ngayon. Ayan, nag-comment yung mga ka-vibes ang inyong mga opinion, advice. At mamaya babasahin natin lahat yan. Ayan ang inyong mga pinaka malupit na mga advice para sa ating letter sender.
1: Ayan na, oras natin mga ka-vibes, 10:51. Ayan, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. Gabibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

11:13 mga ka-vibes, at you're still tuning in at 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Ay mga ka-vibes, kasama nyo pa rin ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay mga ka-vibes, gising pa ba? Gising pa ba ang lahat? Ayan. Ayan, sa mga hindi pa makatulog dyan, yan, samahan muna ako ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi mga ka-vibes. Okay, basahin muna natin yung mga nag-comment dito. DJ, busy ka man, pag kinita mutya. Siyempre, kasi napakagaling ano, napakaganda ng ating presentation ng ating ang aming host municipality ng LGUP na Bacdao Samar. Ayan, napakagaling yung mga nag-ayos dyan o naggawa. Ayan, kudos sa LGUP na Bacdao, pinapangunahan ni Honorable Mayor V.A.D. Mabag. At syempre sa tourism, ayan, ay sa lahat din ng mga sa mga tumulong dyan. Ayan, napakaganda ng stage sa Triskelion, ano, sa Pinabagdao Triskelion Municipal Council. Ayan, volunteer dyan na tumulong para sa pagpaganda ng ating preparation, syempre sa pre-pageant ng Mutya ng Samar sa Pinabagdao Samar. Ay, kumusta dyan? Kapara ka makikita mo idol, idolo. Oo, nagkita na kami niyan, one time. Uy, si DJ Rontoron, ma-issue. Anyway mga kapatid, sa mga kakabukas pa lang ng mga radyo, ano, sa mga hindi nakahabol kanina ng ating confession letter, kaya mga kanina mga kapatid, may binasa tayong confession letter ng ating letter sender na tinawag na lang natin sa pangalang Luna. Yan, ang isang babae na matagal nang nagpapapansin sa kanyang crush at umaasa na magkaroon sila ng relasyon. Isang araw ay naiwan silang dalawa sa isang silid. At naniwala siyang espesyal ang nararamdaman ng lalaki. Diba? Kayong dalawa, kayo lang dalawa lang doon. Diba? Isip niya kung ano talaga yung mangyayari kung gusto ba rin siya ng lalaki. Yeah. Pero nangyari nga, no? Nangyari nga ang kanyang binabalak na gustong mangyari, ka-vibes. Nangyari ang gusto niyang mangyari sa kanilang dalawa. Pero may piro, no? Kinabukasan na nalaman niyang isa lamang siya sa napakaraming babae na pinaasa nito, di ba? Kaya natuto siyang maging mas maingat at pahalagahan ang sarili. Doon niya na-realize. Yan na. Usapan natin ito, ano, ka-vibes. Ang kanyang kwento ay ang atensyon at matatamis na salita ay hindi palaging katumbas ng tunay na pagmamahal, di ba? Eh, wala pa nga sinasabi na in love na agad, di ba? Lalo na kung magsalita. Di ba? Wala pang sinasabi ang ating yung boy dito sa kanya, sa istorya ng ating letter sender, no? Just being him lang, yung pagkatao lang niya ay talagang nagpapapansin na ang ating letter sender. Siguro may karisma tong lalaki, ano, katulad din ni DJ Rontoron tong lalaki na to. Uy! Paano may aso? Nahabol ng aso. Ayan mga kabayos, mahalaga na ang pagkilala muna sa ugali at intensyon ng isang tao, ano, bago ibigay ang buong tiwala at damdamin, lalo na yung pinakakaingatan natin, di ba?
Kasi pag nasa ganyang sitwasyon na talagang crush na crush mo yung isang tao, ano, tapos kayo lang dalawa, may mga sitwasyon na isa lang yung naiisip mo. At yung naiisip mo ay yung matagal mo nang pinapangarap. Pinapangarap talaga, no? Ini-imagine na mangyari sa inyong dalawa, di ba? Kaya ayun na nga, hindi ka na nagdalawang isip na ibigay ang lahat. Isuko ang bandira ng Bataan. My God! Mahirap lang dito, ano, hindi ka muna nag-research, ano. Hindi mo muna kinilala si Boy. At nalaman mo na lang pagkatapos na nang may nangyari sa inyo. Kasi wala ka namang pakialam niyan eh. Wala ka namang pakialam kapag hindi mo pa nararanasan o nakukuha ang isang bagay. Ang iyo lang ay, ang goal mo lang nun ay talaga nga magpapansin at makuha yung bagay na yon. Doon mo na marirealize kasi kapag nandyan na, pagkatapos na, na ay ito pala, ganito pala. Ganito pala yung feeling na naka-goal ka. Parang naka-goal ka sa ano, sa soccer. Natumba lahat, di ba? Ayan, ito lang ano, ang advice natin para sa ating letter sender na huwag ipagsugal ang respeto sa sarili para lang mapansin ng taong gusto mo. Diba? Ang tamang tao ay hindi ituturing na opsyon o bahagi o koleksyon. Bahagi ng koleksyon na ipaparamdam niya na ikaw ay pinapalagahan, nirerespeto at seryosong minamahal. Kapag feel mo na option ka lang na hindi ka na karapat dapat ano, ay wala na, atras ka na agad dyan. Ano din ano, bigyan mo din na respeto ang sarili mo. Kasi hindi lahat ng bagay ay nakukuha natin na mabilisan ano. Mayroon ding tao nga may nagpapangarap sa atin. Kung pinapangarap mo siya, meron ding pinapangarap ka, hindi mo lang napapansin. Try to look to your surroundings, ano, na meron din mga taong nandyan na hindi mo lang napapansin kasi nakatuon ka sa isang tao lang, ano, focus mo ay siya lang. Hindi mo na nabibigyan halaga ang mga bagay, ano, yung mga nagmamabuting loob sa'yo. Kasi hindi mo naman napapansin yan eh. Kasi yung intention mo lang, yung gusto mo lang ay mapansin ka ng taong yun. Which is, ayun na nga, na bigla ka. At ayun na, nauna na nga ang dapat huli. Yan ang mga pinagsisihan talaga eh. Kasi lagi namang sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Di ba? At least nalaman mo rin na sa mga nangyari sa iyo ano na ano mo din na na-realize na pahalagahan ang sarili mo. Ayan, listen learn lang mga ka-vibes na sayo, at importante hindi ka nababalik. Hindi ka nababalik sa sitwasyong ganoon kasi alam mo naman. Pero kapag bumalik ka pa, ayan, ginawa mo pa yung mga bagay na ginawa mo na at doon ka nadapa at madadapa ka ulit doon. Ayan na. Edi, wala na. Ikaw lang yung may hawak sa iyong sarili, di ba? Pag inulit mo pa yung mga kamalian na ginawa mo, ay ikaw nang bahala sa'yo. Choice mo na yon, di ba? Choice mo na yon. Di mo na respeto yung sarili mo. Di ba? Kasi mga kabayos, mas maganda ang pareho kayong in love sa isa't isa, ano? Pareho kayong malalaman nyo na nagpapapansin din siya na hindi lang ikaw. Yun ang mas magandang istorya, ano? Pero ito naman, sinasabi nga may thrill din, ano? Kapag nakuha mo yung isang bagay na pinaghihirapan mo,
diba? Yun naman talaga yung mga iniisip ano, kasi matamis daw ang fruit of success. Kaso iba lang yung istorya mo. Ang naging bunga ay ayan, problema. Okay mga kapames, oras natin na 11:24 na. Ayan, patingin ko muna si Dots Balyo ng Imelda. Oy, Imelda, Barangay Imelda, Tulosa, Leyte. Ayan, always nakachunin sa atin. Ay, DJ Ron Toron, pabati kami na papauwi pala galing sa bayan ng Pinabakdaw. Nanood kami ng Mutya ng Samar. Ayan, pauwi pa kami papuntang Gandara at San Jorge, yung mga kaibigan ko. Hoy, ingat kayo ha. Ingat kayo sa biyahe kasi malayo pa naman. Malayo pa yung biyahe ninyo. Takbong pogi lang ha, takbong pogi lang. At syempre kapag alam niyo na, minsan hindi natin maiwasan na naantok pag ganitong mga oras. Ayan ha, daan kayo sa mga tindahan. Kape kayo, magkape. Magkape para mabuhay ulit yung energy. O, mas maganda yung salitan lang sa pagmamaniho. O kung hindi naman kayat, ano lang, ano, dyan muna kayo sa Gidli. Magpahinga muna kahit ilang oras. Para dire-diretso na pagkagising, dire-diretso na yung biyahe ninyo. Eh mga kapoys, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107.7 FM Tacloban. Ang kavibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

Oras natin mga ka-vibes, 11:46. Ayan, nakikinig pa rin kayo dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, kasama pa rin si DJ Ron Toron, mga ka-vibes. Ayan, batingin ko muna si G-Mark Alcover ng Barangay 84 Manlorib. Ayan, kay Mike Musanto. Ayan, nakahabol pa habang tayo ay patapos na dito sa ating programa, no? Ayan, shout out din kay Kagawad Kaloy ng Barangay 84 Manlorib. Ayan, San Jose na always naka-tune in sa atin. Ayan, at kay Ma'am Shirley Gitigan. Ayan, tandaan lang natin mga ka-vibes na kapag may problema tayo, no? Pray lang natin na sa Panginoon na mana tayo ng mga makakausap, may mapag-sisiran o mapag-sasabihin natin ng ating mga problema. Eh, huwag natin itong susuluhin mga ka-vibes kasi mahirap na. Ano. Mas maganda yung may makakausap tayo, na lalo na mga kaibigan natin makapagtitiwala na noon. Yung talagang makapagtiwalaan natin. At sa may mga, siyempre yung mga experienceado na, no? Kaya sila yung magbibigay sa atin. Yung posible makabigay ng magandang payo kung ano yung gagawin natin. Importante, ano, meron tayong napapagsabihan ng ating mga problema. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Pray mo lang, baka bukas wala na yan. Sabi pa nga, hayaan mo yung problema ang magproblema sa'yo. Diba? Sabi nga sa kanta, tumawa ka, bakit hindi? Ayan, tawanan mo ang iyong problema. Kasi pag tinatawanan mo, ano, magbibigay yan ng magandang positive energy na para masolusyonan mo yung problema mo. Kasi pag namroblema ka, tapos may problema ka na, tapos pinoproblema na, namroblema ka ng husto, yan, mas lalong hindi ka nakaka-idea ng magandang solusyon kung ano yung tamang gagawin. Pero kung gagawin mo ay ano lang, positive muna, no? Based on experience to mga ka-vibes, ha? Binigyan mo muna ng mga ito, ha? Una ay, siyempre, may vibes lang. Tawanan mo muna para start yung magandang ideya papasok dyan, ano. Susunod niya yung mga magagandang ideya. Huwag lang ano, ha, tumawa ng tumawa kahit wala nang nakakatawa, eh. Sabi ni DJ Ron Toron, natawanan lang daw yung problema. Ayun, ha, baka hindi na ano, may balik. Hindi na may balik sa dati. Ano lang yun, nakakapagbigay ng magandang positive energy, ano, na para masolusyonan mo yung mga problema. Importante, ano, marunong tayo magdasal lang, eh. Magdasal at pray lang tayo sa taas. Alright mga ka-vibes, oras natin 11:50 na. And dito muna tayo nagtatapos sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, nasalamat sa mga lahat ng mga nanood sa atin. Ayan, nakinig sa mga radyo. Siyempre mga ka-vibes, sa nagpadala ng ating confession letter, ayan, maraming salamat sa ating mga technician dito sa Eastern Visayas, ayan, dito sa FMR, sa ating mga release station sa FMR Cat Balugan, ayan, magandang gabi. Maraming salamat. Siyempre sa FMR Kalbayog, FMR Katarman, FMR Borongan, especially dito sa FMR Tacloban. Ayan. Maraming salamat yung ka-vibes. At ako ang inyong nakasama, DJ Ron Toron, ang nag-iisang papaball ng bayan. Ayan, dito sa ating programang Late Night Vibes, only here
sa 12.7 FMR Tacloban. Yan yan ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. And goodbye and good night mga ka-vibes.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

anumang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Inilulungog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Ratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Pagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes.
3: FM radio. Favorite music radio. FM radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Inilulungkot namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, good vibes.
2: Ang lupet.

0: The time now on FMR. It's 4:02.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre, kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama sa umaga pong ito para talakayin po sa programang ito kung paano ba maiwasan. Ganun din po, lunasan na rin yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa tulong lang po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, isa pong naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. June Alcazar.
6: Yes, partner, isang malusog na pakikinig po sa lahat na abot ng ating programa at ihahatid na po namin sa inyo ang mga herbal tips, herbal information na kailangan yung abangan every day dahil po sabi nga ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
5: Yan ha, sa mga kababayan po natin diyan, meron pong gustong itanong o ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po sir 0961-532-2110. Again, sir 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad na produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health, syempre kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men, ganun din ang ating Santon Plus Herbal Soap at Santon Plus Herbal Oil. Available po yan ha, sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Sa Mercury Drug, available din po yan, ganun din sa Watson's Pharmacy. Sa Shopee at sa Lazada, pwede po kayong mag-order. Hanapin nyo lang po yung official store ha ng Yes to Health. Ang ating text line, 0961-532-2110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan. Siyempre, kasama po dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
7: Parami na ng parami ang guminhawa sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Asuncion Makadat, isang housewife. Mabilis sumakit yung balikat ko at mabilis mangalay. Nag Santon Plus Herbal Capsule ako, malaking tulong talaga.
7: Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na!
9: Ikaw ba'y may mayoma? Santo Plus Gold. Hypertension. Santo Plus Gold. Cyst. Santo Plus Gold. Glaucoma. Santo Plus Gold. Menopausal syndromes. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santo Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santo Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
14: siguradong sisigla ang pakiramdam.
13: Santon Plus Herbal Oil,
14: ang pamahit
13: all-in-one sa presyo magkaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
16: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
15: Oh, yes.
16: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Marami na ang nagpatunay na epektibo ang Santon Plus Herbal Capsule.
22: Ako po si Rosemary Andres na taga District 1, Cagayan City, Isabela. Minsan po sumasakit yung ulo ko, tapos

0: nararamdaman ninyo.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatamalapit. Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Cellphone Plus Gold tulo ka capsules sa kadlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Cellphone Plus Gold kinaayo ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitted akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa ngalukto nga dila na kumukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Cellphone Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka normal, wala na ko'y gibati ron.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Papalit sa mga butika.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ha, ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Cellphone Plus Gold at Cellphone Vitamin C. Siyempre, kasama dyan, Cellphone Plus Coffee Mix, ganun din ang Cellphone Plus Herbal Oil, Cellphone Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na siguradong epektibo, mabisa at siyempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa mga meron pong gustong itanong ha kay Dr. June, just text lang 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Ito Doc, unti-unti nating bigyan ng pansin yung mga nagpadala po ng katanungan. Ask ko po Doc, ano pong dapat sa may gastritis? Ako po si Mirasol Lorenzo, 68 years old po. Female po ako Doc. Salamat.
5: Ma'am Mirasol, pag gastritis ang pag-usapan, kailangan tama yung application, medication po na gagawin ninyo. Kasi po mga kaibigan, isa sa dahilan kung bakit ang gastritis ay matagal masolusyonan dahil mali po yung application. Biruin nyo po mga kababayan, pag may gastritis ang isang tao, sinasabihan na mag-inom ng gatas. Ano? At alam nyo ba that every time na umiinom ka ng gatas, ang nangyari po mga kababayan, the more na nagpuproduce ng hydrochloric acid ang tiyan. No? And then po, mga suking tagapakinig, pag meron kang gastritis, iwasan talaga ang eating between meals. No? Yun bang sige kang kain-kain, especially yung mga kinakain natin, mga acidic na pagkain. Tapos yung wrong combination of foods, kailangan i-research mo yan. Kasi pag mali po ang kombinasyon ng iyong mga kinakain, halimbawa, mahilig ka sa eat-alone fruits gaya ng pinya. Pag kumain ka ng pinya, sinasabayan mo ng other kinds of fruits or kinakainan mo ng tinapay. Pag kumain ka ng watermelon, may ibang halo. No? Yan po yung mga pagkain na eat-alone, yung langka. Kailangan pag kumain ka ng langka, single lang talaga yan, walang halo kasi nagpo-produce po siya ng gas. And then po mga kaibigan, sikapin nyo po na pag kumain kayo ng fruits, kainin nyo siya before meal, 1 hour before meal, no? Para hindi magkaroon ng fermentation at hindi po siya mag-produce ng gas. And then, pag kumain ka, iwasan mong nasa tabi mo yung tubig o isang basong tubig that every time na pagsubo, isang subo, isang lagok, nako, nag-cause din po yan ng gastrointestinal problem o pagtaas ng gas sa tiyan. Kung napapansin nyo po na hirap kayong umutot, hirap po kayong ano, magdighay, tapos laging bloated ang tiyan dahil po sa gas, ang pinaka-the best gawin, mag-juice talaga kayo ng carrots at saka cabbage. Yan po the best combination for any gastrointestinal problem. Gadgarin nyo po yung carrots, kunin ang pure katas, tapos 1/4 na hati ng cabbage, no? I-blend nyo po yan kasama ang carrots juice, din ipiga sa malinis na tela, 1 glass 2 times a day, 30 minutes before meal, the best sa may gastrointestinal problem. Tapos sabayan nyo po ng Cellphone Plus Gold, dahil ang Cellphone Plus Gold meron po siyang taglay na spirulina na tutulungan ka i-absorb ang acid, ipa-alkaline ang tiyan para matulungan po ang gastrointestinal problem at sabayan para mas maging effective, sabayan ng Santon Vitamin C para ma-alkaline po ang ating system partner.
4: Ayan, maraming salamat, Doc. From Salvacion, Norsagaray, Bulacan, ano po, herbal na gamot sa hirap tumayo at maglakad, 87 years old po, na mild stroke. Ayan, at diabetic din po ako. Salamat, Doc.
5: Yan yung bunga, makaibigan, pag na mild stroke ang isang tao. Maswerte po si tatay dahil mild stroke pa lang. Yung iba, mas malala po ang kanilang nararamdaman after ng stroke. Actually, makaibigan, kaya nga lagi nating ina-advise sa ating mga tagapakinig that yung pressure natin, kailangan lagi nating i-monitor. Kung yung blood pressure mo ay hindi stable, no, laging tumataas, yung systolic, yung diastolic, hindi po stable, mas maganda may BP ka sa bahay mo. Kasi po makaibigan, ito kasing sakit na ito, pag ito ay umatake, kahit ikaw ay nakasurvive, nag-iiwan pa rin siya ng disability. Katulad niyan, oh, nakasurvive si tatay, mild stroke lang. Ano nangyari? Yung kamay, hindi magamit, yung paa, humina, hirap na maglakad. So ganun po siya ka-risky. Kaya advice natin sa makabayan natin na may maintenance, huwag niyong kalimutan ang inyong mga maintenance na mainom, lalong-lalo na pag nasa 140 up ang ating blood pressure. Dahil makaibigan, pag ganyan na problem, no, mas mainam, mag-juice ka ng sayote. Yung gulay ba ng sayote, hugasan mo lang siya ng ayos, then after hugas, gadgarin, piga sa manis na tela, inom kayo ng 1 glass 2 times a day sa makabayan natin na mataas ang blood pressure, especially nakaranas na po ng tinatawag natin na mild stroke. Then after that, gamitan mo ng naturopathic modalities na water therapy. Ano ba itong water therapy? Pakulo ko ng tubig na may asin at saka luya. Then after that, tamang-tama ang kainitan, kuha ka ng tuwalya na baby tuwalya, ang tawag nila dyan?
4: Maliit, bim po.
5: Oh, ha?
4: Bim po.
5: Oh, bim? No?
4: Bim po.
5: Abim po? Yes, yan po makaibigan. Ibasa nyo po doon, kayang-kayang kainitan, ipunas sa affected area every morning and evening para mapabuhay yung ugat. Then after that, every week, mas maganda, maka-undergo kayo ng therapy. Yan yung the best combination for that kind of problem. Sabayan po ng Santon Plus Gold para yung mga nagkulubot na ugat, yung abnormal circulation dahil po sa atake, yung mga bara-bara during attack, natutulungan na mapaganda ulit ang circulation. Especially ang alkaline na vitamin C at antioxidant na nandiyan sa Santon Plus Gold, yan po yung nagtatanggal ng mga bara-bara para mas mabilis makorek ang ganyang problem, partner.
4: Ayan. Tanong ko lang po kasi 3 months ago may bukol po ako sa suso. Straight po ako, nag-inom ng Santon Gold hanggang ngayon, 2 capsules po, 3 times a day. Medyo okay na po siya, ilan na lang po ba pwede kong inumin, Doc? Salamat po. Veline po ito ng Bulacan.
5: Ma'am Veline, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day. Ang pinakasekreto, mga kababayan, para mas mabilis ang effectivity at saka pagkatanggal ng bukol sa inyong katawan, iwasan nyo talaga yung mga nagpapa-hormonal imbalance. Bakit? According kasi sa study na ating may eksperto, pag meron kang hormonal imbalance, yung process of healing sa inyong mga bukol sa katawan, mahina. Oh, mahina yung process of healing kasi yung katawan mo mismo hindi nakikapag-cooperate during sa pagpapaliit ng bukol. Kaya ang pinaka-the best gawin, advice sa ating eksperto, iwasan talaga ang mga pagkain ng mirong suka. Yung mga pagkain na yun, ha, iwasan nyo po. Then after that, iwasan nyo po ang poultry products. No? Yan yung pinaka-iwasan natin. And then, yung mga process na mga pagkain, mga dilatang pagkain, mga GMOs, no? Ito kasi mga GMO, mga ano po yan sila, mga unbalanced mga kababayan na nagki-create siya ng problem. At yan yung nagpi-feed sa mga bukol, no? Yung mga processed foods na pag nafi-feed, imbis na lumiliit, lumalaki siya. Sabayan nyo po ng carrots and apple juice kasi yung antioxidant na nandyan po sa carrots and apple. Try nyo ng 1 month, 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal, di ba? Mag-glowing ang skin, gaganda ang balat, tinatawag nating mag-blooming. Then after that, ang Santon na nandyan sa Santon Plus Gold, yung antioxidant, anti-tumor properties, yung mga bioactive content, mga kaibigan, na nandyan, tutulungan ka para paliitin yung bukol. Yun yung the best, di ba? Na-stop mo na. Dahil yung lifestyle mo, change mo na, yung mga pagkain, naiwasan mo na gutom, pagpasok mo ngayon ng antioxidant, no? Yung potent antioxidant na nandyan po sa Santon Plus Gold, pagpasok doon, yung mga bukol, mahinang-hina na, walang pagkain, ang bilis po mag-shrink, mga kaibigan. Mabilis matulungan, partner.
4: Ayan, maraming salamat, Doc. Ang ating pong text line, Sir, 961-532-2110. Again, Sir, 961-532-2110. Doc Jun, pwede ko po ba isabay ang Santong Plus Gold at Vitamin C? May iniinom po akong gamot para sa fatty liver at sa gallstone. Sony po, 53 years old po, Doc.
5: Sir, the best talaga, isabay nyo po. No? Pag especially liver problem. Actually, mga kaibigan, ang gallbladder stone nagsisimula talaga first sa atay. No? Tumaas ang HGPT, nagkaroon ng fatty liver for the long run. Hindi mo nabantayan, hindi mo nagamot hanggang nagiging bato sa abdo. Ganun po yun. No? Ganun po ang simula ng problema sa abdo. Hindi pwedeng nagkaroon ka ng bato sa abdo na hindi ka nagkaroon ng fatty liver. No? Doon talaga yan siya nagsisimula. Then after that, nagiging gallbladder stone. The best po ang Santon Plus Gold dahil po sa kanya ang palaya, no, lilinisin ang atay mo, tinatanggal ang taba, at ang kanyang tinatawag nating bioactive compound na naglilinis ng atay, nagtatanggal ng mga lipids, mga kababayan, nagpapababa, tumutulong ito para makorek ang gallbladder problem. Pero ang pinakasekreto para mas mabilis ang healing process sa mga kababayan natin na mayroong gallbladder stone, ang gagawin nyo po, mag-detox po kayo. Paano ba mag-detox sa gallbladder? Ang pinaka-the best gawin, apple juice. Huwag niyong kainin, ha? I-juice niyo po yan, makaibigan. Every day, mas maganda, makaibigan, makainom ka ng pure apple and carrots juice 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Gawin niyo po siya within 4 days. Kailangan na makainom po kayo niyan. 4 days, stay kayo na 1 glass 3 times a day. Regular meal lang, mag-flushing ka lang ng konti sa atay mo. Then after that, pagka 4 days, bibili ka ng hot bag. Yung hot bag, makaibigan, bibili ka ng isang hot bag, isang bote na olive oil, at 50 pieces na kalamansi. Ayan yung i-prepare mo, ha? Kasi po, makaibigan, ang gagawin mo after 4 days at 8 p.m., mag-juice ka ng kalamansi, pure katas, 1/2 glass. Tapos, ihalo nyo po ang 1/2 glass din na olive oil. I-mix nyo po ng ayos. Then after that, inumin nyo 8 p.m. After nyo pong uminom, tumagilid po kayo bandang kanan, tas lagyan nyo ng hot bag dito po sa upper abdomen. No? Ganun po ang gawin nyo, makaibigan. Nakakatulong po yan para ma-flushing ang atay. Then after that, continue na lang po ang Santon Plus Gold hanggang mag-normalize po ang ganyang problem, partner.
4: And maraming salamat, Doc. Ang Santon Plus Gold, available po yan, ha, sa Mercury Drug, in branches po nila sa Watson's Pharmacy, ganun din po sa Shopee at sa Kasalasada. Hanapin nyo lang yung official store ng Yes to Health. Yan, ha. Ang ating pong text line, Sir, 961-532-2110. Again, Sir, 961-532-2110. Doc, ilan po ba dapat kong inumin Santon Plus Gold at Vitamin C sa isang araw? Kasi po, may maintenance din po ako sa crea at uric. Kaso nga lang po, hindi naman po nawawala. Salamat, Doc.
5: Creatinine, mga kaibigan, yan po yung substance, no, ng tinatawag nating dumi ng katawan na tumataas pag nagkakaroon na po ng problema sa kidney, no? Ganun po. Kaya advice natin, pag meron na po kayong mga maintenance, 1 hour talaga ang pagitan, no, sa mga iniinom po ninyo ng maintenance na synthetic para hindi po siya mag-create ng other problems. May limit ka na ba na water, no? Ano ba ang sinabi ng doktor sa iyo, no? 4 glass na lang ba? 5 glass of water? Kasi pag creatinine kasi ay tumaas na, kailangan yung water mo bantayan muna kasi pwede kang anytime magmanas, no, pag nagkakaroon po ng kidney failure. Sa pag-aaral natin, mga eksperto, pag tumataas ang creatinine, meron kang dapat na i-consider itong protein. Bakit? Meron kasing dalawang klaseng protein na pag mali ang makain mo sa dalawa, imbis na gumaling yung kidney failure o kidney problem, imbis na repair yung mga nephrons, mas lalong nadadamage. No? Sa pag-aaral natin, mga eksperto, ang animal protein, no, na nandyan po sa karne, yan po ay tinatawag na protein destroyer. Kasi meron siyang mga waste products, mga purine, no, na pagkainin mo yan, lalong sisirain yung mga nephrons mo, no, lalong tataas ang creatinine. Pero sa pag-aaral natin, mga eksperto, ang natural protein na nandyan sa mga beans, nandyan po sa green leafy vegetables, makaibigan, nire-repair niya ang tinatawag natin na mga nephrons, no, para makaibigan, masala ng ating dugo, ng ating kidney, at hindi na magtaas ang creatinine. Kaya advice natin, mga eksperto, kung ikaw ay nag-a-undergo na ng dialysis, ikaw ay mataas na ang creatinine, iwasan nyo na talaga ang karne. Kahit konti, sabaw, wag na po muna. Tapos maghilig kayo ng mga green leafy vegetables and then sabayan nyo po ng Santon Plus Gold. Bakit? Kasi ang Santon Plus Gold, halos green leafy ang nandyan. Nandyan si Malunggay, green. Nandyan po, na kung saan nandyan po ang natural protein, especially ang spirulina extracted. Nandyan po ang natural protein na kung saan nagre-repair ng mga nephron sa ating katawan. No? Kaya ang kagandahan niya, mga kaibigan, pag iniinom niyo po yan, nakakatulong para ma-repair ang nephrons, mapababa ang creatinine. Basta maiwasan niyo po yung kontra o nagpapataas ng creatinine. Take nyo lang po ng 1 capsule 3 times a day. Sabayan po ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C partner.
4: And maraming salamat, Doc. Doc, sa tagal po kayang pag-inom ng Santon Plus Gold, hindi po kaya matamaan ang bato ko? Ayan, kasi po, before meron mataas akong sugar at mataas din po BP ko, Doc. Pero ngayon okay naman siya. Ilang capsule po ba pag maintenance po? Salamat.
5: Ang Santon Plus Gold ay wala po siyang side effect. So, wala po siyang tama sa bato. No? Wala po siyang damage sa kidney. At ang kagandahan pa, the long run, o for the long run mong pag-take ng Santon Plus Gold, ipapanormalize niya ang iyong tinatawag natin na paglapot ng dugo o pagtaas ng sugar. Alam nyo ba, sir, no? Na kung saan ang paglapot ng dugo ang nagbibigay damage sa kidney? No, kaya nga po, after na kayo ay mayroong mataas na blood pressure at mataas na sugar, pag magpa-check up, ipapa-check talaga yung creatinine. Kasi tinitingnan ng mga expert natin kung ano na ang nangyari sa kidney. Kasi the more na malapot ang dugo, the more na be-burden yung kidney. So ganun po yan. So paano ba natutulungan ng Santon Plus Gold ang kanyang problem? Sa pag-aral natin, mga eksperto, and even Department of Health dito sa Philippines, nire-recommenda talaga nila ang pag-inom ng Ampalaya juice. Bakit? Kasi sa pag-aaral, meron po siyang polypeptide properties. Ano ba itong polypeptide properties? Is a pea-like insulin-like substance na kung saan pag mahina na yung pancreas mo, hindi na nakapag-produce ng insulin, kaya hindi na babalance ang sugar, makaibigan, yan yung nagiging alternative. Yan yung nagko-correct ng sugar mo naturally. So ganun po, makaibigan. And then, sa pag-aral pa, ang garlic na nandyan po, extracted garlic, yun ang pagkakaiba, no? Na nandyan sa Santon Plus Gold, pinapanormalize niya yung blood pressure, no? Pinapalakas yung puso mo, no? Yan po ang kagandahan, makaibigan. Kaya for the long run, ang benefits na ibibigay sa'yo, hindi destruction, hindi pagkasira ng kidney, kundi tanggalin ang lapot, magnormalize yung blood sugar, unti-unting bababa ang blood pressure, maging healthy yung kidney mo, partner.
4: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. And ha, puntahan na po sa mga suking pharmacy, mga local drug stores, at mga health shop, mga herbal store, ang Santon Plus Gold, para kayo naman ang sumunod na makaranas ng kaginawahan at masolusyonan ang inyo pong problema sa inyo pong kalusugan yan. Ha? Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan. At syempre, sa mga kabayan po natin, ha? Sa Mercury Drug, available na po yan sa Watson's Pharmacy. Mabibili na rin po. Ha? Basta hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, dahil yan, sigurado pong aprobado na ating Food and Drug Administration. Ang ating text line, 0961-532-2110. Pakinggan po ulit natin yung mga kababayan po nating natulungan at patuloy pong gumiginhawa sa paggamit po yan ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration.
0: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talagang, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga. Wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you.
6: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako dahil si Gary, grabe kataas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na inuginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Okay, Dok, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may payo pa kayo dyan, mga tips pa para sa mga masugid po nating taga-pakinig, Dok.
5: Yes, partner, at sa mga kabayan po natin na always nag-aabang, nakikinig sa ating program, abangan po ang oras na ito dahil oras po ito na makaalamang pangkalusugan, hatid po ng Santon Plus at Santon Plus Gold. Yung mga dahilan ng sakit, paano mas maging effective para tayo ay gumaling, amin pong ibibigay sa inyo. At dahil wala pong oras, God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po si Doc June Alquizar magsasabing, life is short, don't make it shorter.
4: Yan, maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro ng International Iridology Practitioners Association, ang ating pong Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alquizar. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, ha. Maraming salamat sa mga tagapakinig po natin, taga-subaybay. Kaya yan, ha. Mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
11: Taga-nangutanan ako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: FM Radio. Good vibes.
16: Ang lupet.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napakiana la.
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kay hiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
2: Napakiana la.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraw tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla.
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la.

0: a las 5 o no. Mabay nga ganun, Junay. Kumusta? Uy, miss na lot kita yung adlaw. Magtatapos na lot itong simana. Siya niya simana itong bulan. Bulan ito na gusto. Patron din yung munisipyo itong palong. Happy fiesta. Para itong mga estudyante, may na paklase labot itong munisipyo gihapon itong palong. Waray yan na klase. Nasasakupan itong palong. Holiday. May trabaho para itong magtatrabaho ha gobyerno, sugad man ha pribado. Likewise, hindi ha palo, it gobyerno aray trabaho. Uy, sakop ko na itong government center, upod kahit declaration, bugus man nga palo, diri man kay proper. La, uy, ha, umanggo doon, no? And of course, itong pipirang mga eskwilahan, basta nasasakupan kat palo, waray trabaho, waray klase. Kung taga-palo ka nga matrabaho ka takluban, may trabaho ni mo. Or gawas itong takluban. Diri lakip itong holiday. Pero kung taga-takluban ka, taga-tanawan, taga-lang-alang, gawas it palo nga natrabaho ka palo, holiday. Ganon. So dapat buhat na. Kay may da klase, may da trabaho, labot la kung ikaw in sulod or sulod itong jurisdiction itong palo. Balitaw, ikapira yan ang patron itong palo. Senior San Salvador, ito namon na patron. Sa layo nga taran, balita ko, untada kita mo pa yung panlawas nila tapag kayo ng amauras. As usual, adilot ito rantong taramdan. Ngan iyo taramdan. Kini ka vibes, Danny Morbus Rikias. Sa obde ako niyo, kutubla kita la sa isa. And of course, yan na pala, nangumbida kita. May podcast program ako niyan. Facebook la, Madaling Istorya, online program. Real Talk with Dan Rikias, alas 9 at alas 10. Opening hapon ako niyo, ha? Kay kung ano ito na itong mga himang rawon, mga updates, nga di rin na-accommodate ni aton programa, ikinakanto na aton dito. Labi na aton mga sustaining issue, mga kasangkayan, may sustaining issue ako dito. Ay, sa akong program. Anyway, kumusta? Na para labi na aton, igkasi ko aga pa magmata. Nag-aarigamon in town man, ay obligasyon itong magkaganak. O kaudgan, kaganak, mga nanay la, it nag-ius. Pero may balikan. Kay ako sumering nga ni kusina, habalay, akon iton. Ha? Akon ito, patit sala. Buliganay kita, buruligay kita. Ayaw pag himo ati masawa, kay msurugo, onor ka, bulig na, ano ka. Ha? So, sumering nga ni kusina, ako nito. Likewise, pag mapit sa log, ako nga pito. Pero sumering nga ni nga pandiligit mga tanom, pananom, dirit ako. Sumering nga ni nga panlaba, dirit nga pita ako. Dirit balita ko. Kaya yan, uso naman na pagkaya na iton kuan, iton laundry, di ba? Palaban nala. Ayaw lang busag kay dirit ni raging kukurukusun manumano, gigiling la ito. Ha? O it mga dikulor la. Kaya pagkuha man let boring pero kung dikulo, kung busag, ay sus, kung ano na may intrigger haera, pagbalik kaya mo mo lagi hapon, ging kaya bala, maram ko na no, linokot ngan mahamot. Pero pustura mo lagi hapon. So kinanglan, manumanuhon. Ha? Manumanuhon na good luck. Talit bublig, labi na doon baga intak pa. Kaya anong intak ko, no? Kaya no, may mga pamilya. For example, kami. Ha? Tikang pagduhaan, nagkaada kami na nag-upat, nagkaapo, nagdamo kami. Hasta nagpamilyan mga anak, may kanya-kanya ng pamilya. Anduha kami, nagdamo, bumalik kami yan ang pagduhaan. Amo manggo dito may tatabo, di ba? Nabalik ka mong pagduhaan. Salit, kumbaga, experience, may experience. So yan, ha? Kay mga lagas naman kita. Inatubang na lang at TV. Ha? Oo, masing. Atubang kita TV, kikita-kita news. Magkikita news kung mga ngaturog. Di ba? Ako mga kasangkayan, Waray pagunit. It natatapos ko lahat TV. Maram ka mo ko na no? News. Pero kung ito ka Netflix, mga movie, ay ses, ginoo ko. Ambot nga ni, nakaka-intro gan man. Maupay na. Ito, usang nga movie, nakakatulog ito pagkikit. Ah, kay it Netflix di man it nawawara. Pero itong YouTube ah. Nga pagkita ni mo YouTube, di ka nga ni maruyag, imparungon. Pamimilmati kang kanalwata katinikangan. Diba? Pero at Netflix, for example, kikita kapag kaya na, pero wong kaparungon ni mo na nare-reserve ya. Kunding ka, kuhan, add to lagi hapon. Pero kung gusto ni mo ipadayo, nabibilngon mula ya. Na ito, nakareserve ba dito ya? Nakasave, I mean, nakasave ito ya. So, papadayo, salit, it usang a movie. Sobra lang tos ka oras ito nga. Pinakalaban na doa. Natulog ko itong pagkikiti. Usahin na nungon ako nga. Ano ba? Ano ito natapusan? Dali tama sila. Nasa yung tagpades. Kaya pareho naman kami mga retire. May nambaga lingkuran ni Dasala. Tubang naman kami TV. Ano yun? Magkikita kita kung mga ngaturog. Nakita lang kita sa pit. Nagnganganga. Pati ikaw ko. Nagnganganga kagyapo na. Ada si rin ko ako justifiable kaya aga pa ako nagmamata. Ikaw, malungkin na, sumba ko makahapon sa bagay. Ay, ginoo ko yung kalagsen ano. Pero kay kumbaga si rin pa man, ginagian ta na itong nga tanan. Ay, ilaw ka pagpakalagas-lagas. Kinahanglan. Baga magpapasoy-pasoy ka. Exercise niya mo kasi yung pamanibatan. Mabay pa na trabaho ka kay malaksi ka. Yan, nag-retire ka na lugod. Wala mo trabaho, nag-rungkoy ka na lugod. Oo, kay kumbaga ni Mlawas. Ahiara naman ang trabaho. Para manit na bisyo kang sisigarilyo ka. Diba? So, umundang ka nga niyaw, tigda, masing yan na ayaw. Kiri kay bad daw. Papatayon ka. Okay, damot ang makita ito. Di ba, Hector? Kirita kami kakulop. Hector go nga ni Sangkayol. Nagpartner. Padijuwi. Anyway, mga kasangkayan, kumusta na balito yung ataran? Uy, bisnalot nga daw, mamay ka, di lagi sasabot na, matatapos na tumbulan. 6 days na ito na iban. Agosto, September na. Kikita natin nyo na mga kasangkayan, itong baga mga mall. Baga kagunot na kad, o tinuunla. Nga di downtown, amot nga ni kunang hadto ako duha ka itos ka tuig downtown. Oh. Kaya yan no, mga sugat kita naningad to lagi to kun ako kay siyempre ako mag-drive at misis ako la, na amol to pagingad to ko dito. Ha? Pero kun ako matuyo na berwan tak ni kinukuanan pero problemahan pagparada. Ikaduhang kumbaga iton it, kalipong na ulo ambot ka ano nin baga mga idara na diranda mo tao. Diri ko nung ataran. Kaya may dag ko nulot pipira. Gusto damo daw. May pirmi at agalira. Lagi. No, ako balitaw. Sige. Ano't mga istoryahan ni Mang Rao na pagkain na? Waray na. O, oh, diri, waray na. Anya na si Mana. Nagtapos ka kulup. Ankuhan, nagtapos ka kulup ang impeachment. Bag-amit on duro. Exhibition. Exhibition ulit ko. No? Waray dito. Waray kumita kang piya. Or waray lahiya baga mag-exhibition ka kulup. Iba man ni Alan Peter Cayetano. As usual. Amy Marcos, as usual. Robin Emo, as usual. Tali ti Robin. Ti Robin, yun ba yan? Iabugado. Nalong baga, dagos ka man la. Oo, kaya ako kuno permanente tinuuntugan hini. Kaya baga pag iinamasang ni mo, kuno't sagbang hinore man mangkagan dito itong impeachment, napakabugado ka pa gun. Mamay kakakulo. Iya pakiana kan na ang usang CPA lawyer, auditor likewise, and commission on audit central office. Anya pakiana daw suga din. Hiya an bagan hiya an CPA lawyer, anya gimpapakianhan baga hi Rubin Padilla. Pero aray dat mahimo, salit sa ring pamana ni abogado. Pero nag-resign ka. Ngalong for health reason. You know, mga kasangkayan ng tanan man, bisa na gobyerno. Kaudgan mga kasangkayan, bisan kong ipuputbol. Para diri baga masakit, para matanerbusa. Kadamon at mga nag-resign yung mga sekretary, mga kasangkayan. Ito na yun siya't gobyerno. Ano't rason? Health reason. Para diri buta. Nakakasabot na lang kita ngalong aton. By subject na yun, preliminary investigation. Ato na Sandigan Bayan. Ato na ombudsman kaso. Kay nasa ring health reason. Diba? Wamog yapon ang siring. Hino ito na abogado at ito, dikmaram ti abogado, basta pagkita ko bagay Mr. Swabi, abogado. Oh, magkanawa nga nirangan ni Ruben, ni abogado, nag-resign. Kaya ano nga nag-resign, abogado ni Ruben? Kaya ako kuno permanentit na uuntugan, nasing di ko natasasagdunan ti abogado. Ano kuno, wari, chief of staff here actually. Di rin nasasagdunan, wari abogado ni Ruben, nga nagpapataka malayot, yaw-yaw. Sing paman ko mga basketball. Para edad may himo kay buaya. Pagkikita't putaw, tirahon. Ha? Di na nga arwa ako. Ano ko rin magligal advice? O para bakan Amy ba? Maram ka mo ito ng interpolation. Interpolation to prosecutor ba? Ano tawag amo ba? Interpolation. Ito mga prosecutor. Nakakasabot kita hit baga iyala ka lugaringon. Iyala ka lugaringon. Di ba? Kaysa itong o, kita ka na, Amy. Hey, Amy, masasabutan niyo nga dinulhan lat iya kuan. Kaya amot gamit ito niya mga staff. Amot mga gamit mga lawyer, mga staff ito nga. Adi, madam, pakiana. Sasabutan ta kay computerize. Sasabutan ta. Pero taada nga pipira, nakasabot kita kay guti lang nga papel dara. Karong sigo na mamati nga nagnonotira. Nagnonotira while ongoing itong cross-examination or presentation ito nito, nagnonotira. So, pag-ira na kuan, nasabutan natin, tiba, ada cellphone. Pero ka na yung may ada good, naka-computer good. Salit, kumbaga, nag-aaway hira. Kakulopsing pa man, kanina ka pa, yes lang ang sagot mo or no, kanina po pa ako inaaway. Kaya na-irita na siguro. Unwitness na irita na siguro niya. Hindi pinapasagbang ay kay binibiral. Waray lot sa waya. Ha? Waray sa waya ni Chis Escudero. Dita pa ni Chis. Ano yung kita ka dohit ko? Kaya baga, ito ba nga gina-underestimate na ito nitong tao? Param ka mga kasangkayan. Ako nagtutuwa ko sinisiring. Budoy, ako nanay. Dan, kung gusto ni mo respetuhong ka no sa nga tao, kinahal magpakita kagihapon pagrespeto. Tinood ito mga kasangkayan. Kay magkadiano pa, ano itong gin-eskwilahan, ano edukasyon may daka, kung rin yung barbatasan. Natutimoy kasi tao, amo itong tigbabatunay mo, amo itong tigpapakita, more than pa itong tinuudla. Diba? Nakumpunto ba din yun? Kay mga honorable man ini, imagine mga senador ito mga kasangkay, babastusun in public, in usang resource person, witness in particular nga, diba? O di, babatunon kagihapon, babastuson kagihapon. Nandiyat, masyaring ko, bastusit kuan kay ginunahan mo. Diba? Ito ba nga, klaro man ka upay. Balitaw, siyaring ko pa, ako personally panhubuan na lahat iyong mga rub niyo. Kay, diri ka muna act as mga judges. Na-act ka mo mga dipinsa. It akusado. Mga defense lawyer ka mo. Diba? Oo. Kaya yun know, o, mga kasangkayan, si Rinko Paman. It mauyo na lang din, ito nira mga kalyado. Pero kita nga mga nag-o-observe siguro, bagan ako personally, si Rinko, bagan nababasto. It akong padaman mga kasangkayan, weakness. Nasabot nga ni ako yung tao nga bagan yung papakaluhan yung public, balik na ay lupag kita. Pero ambot ka, ano, gusto ko lang i-review na, i-review, ano ba ginyakan hadto? Nadiri ba ako nga? Kay diri ako sugad actually. Nga, dapat ba may kaito ni Robin? Ito hikuan, sisi-insultuhon ka in public nga, di nag-graduar ka, hindi kilalang eskwilahan. Regardless, but sirongan kapitulo, o sirong itong singbahan o itong kumbinto nag-graduar, or what? Importante CPA iton. Importante abogado, bispat din nag-graduar, sirong tulay. Di ba? Di rin kayo magmiminos kita. Pero kay, you know, mga kasangkayan, once itong imo una-una, kumbaga condition ka na good. Waray na itong mga kaawod, itong mga respeto, waray na ito, waray na. Di rin na nimo ito na feel. Kung sa bagay, makikita na reflect mga naungla, sungay na latkulang, pagan mga demonyo na. Pasensya na po. Ay, anyway, mga bastos man gihapon ka mo, di binastos na lang kita din hi. Sorry po, kaya di aga pa. Pero kay waray ka man pwede din hi may describe. Di ba? But anyway, mga kasangkayan, you know, sering ko pa man, di rin na kita ito ma-expect. That's why sering ko, hippie yan, babae na, kain kakulok. Alan pa imo. Anyway, mga kasangkayan, so by, you know ba itong, kwan, by next week, liwat. 10, 11, and 12, kaya na ano sa babae pa, ipapadahin siguro. First, next week, kay may da, tulo pa hera, tulo. Ito niya na, ano sa nga auditor, itong confidential fund ba kasangkayan, amo ito nakasalang, mara pa man katapos, human na hi Wawil, ni Frederick Wawil, anya na nga babae, ipapadahin pa ini by Monday, so, basta up to 12 ini, 10, 11, and 12, ipaharda special disbursement officer is DO, Han Office Vice President, he Jean Acosta, ngan he asertin paharda, Han Dep Edhia. So, amo inihirayton mga nag-disburse, mga kasangkayan. Kundik nagsasayop, inihiji na paharda during han quadcom hearing na hospital ini, na dismayo ini. Di ba? So, amo inihiya ang nag-mention na ikinadto niya, pakawidro niya hakuan, pakawidro niya bangko, in kwarta, gintagan yung instruction ni BP Sara nga ikadto kan either latsika or hinupadto no sa kay duha ini nga mga inin security guard member han office of vice president and inin security guard ni BP Sara amo ini nagmention nga pinagin instruction ni BP Sara nga ikadto kan latsika or hinupadto no sa ang kwarta, na utod dida ang link kung ikinain liwat niya. Pero nagsusumpay ito, mga kasangkayan, kung ikinain ito, ang nagkunging kinulat, naging kontak ito nga doha nga sundalo, mga kasangkayan, Jeramil Madriaga. That's why, Jeramil Madriaga magiging witness gihapon. So, damon nakuha naton kakulop, actually, mga kasangkayan, ano, kumbaga, kontento kita. Hambaga, kaya nakita man naton din hi, an aton bagahin baruan naton din hi, with regards han flow, han kuan, han kwarta. Han flow, han kwarta, kaya an una nga simana to confirm nga may withdrawal nga nahitabo. May nasulod, may sinulod, may dagihapon gin withdraw. So anya na nga kuan, di ba ang mga tagabangko last week? So anya na nga simana, kon an kwarta nga ginawas ningadto iton vice presidente an confidential fund ningadto to opisina vice president like questioning adto DepEd anon gin gastosan so amo ini yana makasangkayan nga iton gin irestoryahan gin hirmangrawan no so nakita naton dida makasangkayan nga inin may da mga unusual so an term nga unusual usual may da unauthorized, may da gihapon mga unliquidated, between an investigation and an evaluation. Ah, kay di ba ang sering ni Rubin? Ah, nangadto ka na bukid. Kay ikaw nag-investigate niya confidential fund, nga nung di po nag-investigate, nag-evaluate. Ah, so di da kita mga kasangkayan, unliquidated, ini nga, mamay ka iton disbursement pa kasangkayan, 111 disbursement in one day. Basta ini nga 111, 111. magkuha din yung number. Kumbaga, kayo may dalawa, 11 days la in pira ka milyon na pesos gin-consume. Di ba? Oh, one gihapon. So, may mga unauthorized, may mga disallowances, nasabutan natin nga may mga unusual, may mga waray supporting documents. Di ba? So, nakita natin nila nga siring paman itong kuha nga inin amo pa kunira kumita makabaruhin in ahinsya. First time na government agency nga nadipindila na asala hiton AR and acknowledgement receipt. Okay. Waray, puro la acknowledgement pero ito kataw 100 mag 800 plus nga ma-acknowledgement receipt. Ada permanente na untol kayo, no? Hindi dilatar hiton kaluyo. Indipinsa nga yanay kay di ba kakulok nga ang dipinsa nga gusto nira i-confirm anay itira kinakaptan nga kuan kinakaptan nira ng acknowledgement receipt nganhan kanan prosecution na siring ang dipinsa nga kay marami pag dilatar anay kay kikitaw na rin namon itong tesit hini kumbaga igtatanding anay ko nito yung kinakaptan na tamon pareho ba takay sumarot susinto si ton di ba anong siring gimbalikan ni kuan ni kapunan okay kundi ka muna tapo ni tamon itiyo tat gamiton warin na largasa pwede man sige di ka muna tapo ni tamon kay kamit magpresent eh sige itiyo kay sigura ay pag sige di ka muna tapo lihat itiyo gimbalikan ang sitwasyon. Waray na nga makakuan. Pero amo ito. Amo lagi ko rin. Di ba may mga pre-trial conference ra? Amo ko rin yan. Kuan unta. Kaya nung oras ka mag-object, waray niyo itong trabaho during that time. Di ba? So kayo no, mga delaying tactics ini. Kayo no, mga kasangkain. Ito pala nga pagtaga-acknowledgement receipt. Technical na ito rin ra. Oo. Technical na kamo ito dida. Kaya balitaw sing paman, ano ba kuno ini kuan? May nagtindugad ko ng grocery ko ni Kuan, ni BP Sara. Kaya ano, mga goods, mga medisina, mga kunit pinanakatag. Kaya maram ka mo, kung sumiringan nga medisina, sumiringan nga pagkaon, bagayin, kuan niya iton, kumbaga, baga, ano't pwede natin gamitin niya termino, na bagahin, kuan bahiya, hihaton nga mga pobre, na, amo gud ato necessidad pagkaon medisina amo iton it pagkaon that's why kay no inquiry question niyo kay nga tumang pagkaon di ba kay konsumerin nga kwarta bagan mainit mainit mga kasangkayan pero ikaw nga informer sige daw maruruyag kapag titinagang ka makaduha ka paghatag in information tatagang ka worth 70,000 or 100,000 hin goods maruruy masin ka daw ayo nakidamon na magbabahuan kami doon pagpapanusan kwarta naman kay kunig kwarta nira mainit ha mainit whereas kumbaga ikadto ni pagkaon ng medisina amo ini ton kinahanglan necessidad ito ng igkasi ko mga pobre di ba kumbaga no question kay amo permanente tira kay kumbaga ipag question na kay nga ton pagkaon ng medisina di ba oh kay para man na siringa. Kay ano nga kakandakan, kay ano gi-impeach si presidente nga 32 milyon si binoto si Don. Mamay kay Don, madaling istorya since nga 32 nga mga Pilipino bumoto si to. Kinahanglan di rin nahiya warin ni accountability for Dios por santo naman. Di ba? An ikaduha. Ngalong inen kita ka iti frustrating nga pagkaina hataas. Anot connection? Ang madaling istorya, ayaw na natong pag-irestoryahe din kung ano man yung question since nga frustrating pagtapod mga Pilipino ay hataas, direk nagbubusa ha. Amo lakin mag-deliver. Gina-articulate ko lang actually. Kinadirek nga mahebla na kini. Ha? So, amo ni mga kasangkain, yan na amo na liwat. Di ba? Pero pakiana, may daba. Amo ni dako nga pakiana, may daba. Food or pagkaon, may daba medisina. Kaya nung mapagyana kita hini. Waray supporting document. Sino nasiring? Diri da ni Rikis. It nasiring si Frederick Wawil, an auditor. Di ba? In fact, waray na supporting documents, waray pa niyo. normal nga diri niyo maliliquidate. Tipo, ano niyo maliliquidate ito? Kaya waray man yung supporting documents. It problema lang din it kuha mga kasangkayan kay from up to ang pinakahayos kung hindi nagsasave this allowance. Diba? O kami suspension din eh. Suspension order. So, tatagang ka pa hindi gayon. Nga kinahanglan, makag-comply ka. That's why, isususpend nato nito na audit in usa nga particular nga kaso. Mag-comply ka, pero may dito time limit. Diba? For 15 days. So, after 15 days, diri ka mag-comply. Kung di nagsasayop, ma-declare ng disallowance. Diba? So, ano itong kondisyon? Of course, mahatag gihapon ito time element, time limit gihapon. But since 2022 until now, waray pa ito ka-liquidate. So, ano't nahitabo ito? Unfair lang ini parang good thing ng mga insert gobyerno or any government agency, mga kasangkayan, kaya ano, magkutiin hira ng mga auditor, mga taga-kuwa, ultimo guti-guti, ultimo period la, nga di rin may butang kama, di dahil itong usang subject in audit nga papel. Kaya question nun ka, if di disallow, kinanglan mag-comply ka. Tama, diri. Oh, pero how come pag-abutin eh, mga kasangkayan? Anong siring? Kung di rin mag-comply, ano't may tatabo? Sige, akantong bulsman. May daba, igin ilbit niyong bulsman? Waray. Di rin la sayo pini. Kung kaya anong rasugad lo at ini, may da partly sayo pit kuwa. Kaya gintolerate niyo. Diba? Gintolerate niyo. That's why nag-continue ya. Kay kung ansyahan pala makasangkayan, iyo na ito gintagan disciplinary action. Kaya di rin la pagbaton, di rin la pag-acknowledge itong era. Itong era order, what? Kaya wari mag-comply. Nanonomdom ako kan in really. Nga nasiring hiya. Aton buhi pa. Simple la. In usang akadas cash advance, mga kasangkayan, di rin mo ito maliquidate. Usalat karusing mo nito. Igimbursa ni mo ito. O, paro yun eh. May cash advance ka, milyon ng pesos. May tao kung hino ito nagkuha ito, nag-cash advance ito. Mga kasangkayan, it problema pagodin din eh. Kaya iging gagawas nira, mga kasangkain, hin liability and BP, ang gusto nira nga iduon la, ang nagkas advance. It nakapirma dito itong acknowledgement receipt. Diba? You know, ito nga, ano tawag ito, nga nagkuha itong kas advance. Di rin matiya mga kas advance kung rin man direct BP, ni BP Sarah. Pero given ini, you know, mga kasangkain, kaya nagbibiling ka din hin palusot. Magbibiling as in, magbibiling ka gudin hin palusot. Di ba tama ako? Ngayon kuwa doro ining kamakuti. Nga dahil itong kuwa. Now, granting nga mo, kay baman itong although ha DOJ ini, inin, kay gimpakyan ni Wawils, ano man ko nito, gipapauli, mga more than 73 million na da, something so dito, amo ni era recommendation, kinanglan ni Guli. So, kinanglan, kay you know, di rila ito. Oh? Kay, you know, di ba it disallowance, pag-comply ito, it ko ni, so, tipo ano ni mako-comply ito, kinanglan ni liquidate ni mo, likewise, kung ano-an kulang ito, kay, it accounting pa naman, mga kasangkayan, kumbaga, between itong debit ng credit, di ba? Principle of accounting, debit credit man lang ito, itulon ako no, kay debit credit kupit. Inin, ano kay ni? Kinanglan i-balance ni mo, di ka pwede masiring dida, kay nagkukulang ako, ambot na hinga ini, kulang hini, di ka nakakabalance, di ba ito ni mo? Di ka nakakabalance, kuan din nasiring katatapar, di rin pwede. Di rin pwede tataparan ni mo. Kinanglan, bilingon mo good kung ikinain. Tipo na nung bibilya, di ka't pwede maghimuhimu with supporting documents. For example, nagkulang yung 10 pesos, awa adi nga yan. Tipo ano kung mga kasiring, amo na yung 10 pesos, ngalo adit supporting documents. Pinalit aking perdible. Kanan 10, adit iya resibo. Ito, mga kasangkaya. Now, kung itong flood control project may restitution, dapat may dagihapon ini. O, may dagihapon ini. So, ito pala mga kasangkayan, happy portrait pala nga daan, another kwan ini, another violation ini. Ini ba nga mga, ayaw na kita itong unusual. Kasi ring pa man, waray dida itong memorandum circular, or tawag ito nira, waray dida itong kwan nga, inin ano kay ni but didi kita hiton waray mga supporting documents. Of course ma resortin unliquidated kay tipo ano ni maliliquidated to kuno rin ni mo supporting documents. Di ba? But despite tining observation waray man ginhimong kuha na unless trico supposed to be hini sis ka violation manggod ipa-file ni Ombudsman. So dito na lang Ombudsman pag-comply kung ano man. Di ba, Ombudsman? I mean, kayo magkakandag investigation Ombudsman. And then here, at ma-filing kaso ng ito sa Digan Bayan. Di ba? Pero waray, mga kasangkayan. Now, itpakyana. Kay itong purpose man lang mga kasangkayan itong impeachment. Pagtanggal haya kung vice presidente. Likewise, di rin na pagkakandidato. How about hininga mga transaksyon? Ano met kay di relot ito pwede. Okay, natanggal ako. Wari ko na liability. Kumbaga ang krimen consummated may da damage itong gobyerno. Mga Pilipino likewise, ato nit kwarta as taxpayers. Sugad la ito. That's why na siring diri. Dire ito hiya talwas net criminal liability. Kay sigurado, in fact, may naka-standby dito Ombudsman. Nga may dahil ito kaso nga plunder. More than pira kapilong nga plunder magasangkayan. Kay, you know, plunder, 50 million man la. It ginirestoryahan din ni 100 of million of pesos magasangkayan. So, kumbaga, sarin ko pa man, usahay, ini nga tutulo, baga nakakahataghin ko, baga usahay magiging seryoso mo. Penal hey, attorney Lord nakapunan, kaya baga maaaram magpatawa, do seryoso yun, pero maaaram magpatawa. Ako naman ko, bitirano naman ko na nga korte, pero nasasagang lot niya permanente. Sering kita-kita ko latahan ng depensa, mga bata patahari ka ba, igraragudos ka mo ni Kapunan. Igraragudos. Patayo na ito ni Gandestimate Liwat. Biso na nun, mga bugado gihapon ito, di ba? Anyway, oras makasagkaya, 5:33, standby, mabalik an. Napakianan lang. Ayun ang dumanay.
1: Radio, the vibes,
2: ang lupet!
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
6: Panindugan karasika sa nakatan panahon daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
7: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
8: Taga Santa Rita, Samar.
7: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
8: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad.
7: Mm-hmm.
8: Tapos hindi ako makatulog.
7: Mm-hmm.
8: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
7: Mm-hmm.
8: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
7: Mm-hmm.
8: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Pinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ Jaja Melon dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrack. Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
10: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
10: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes.

nga pinamalit hin mga medisina ngan mga pagkaon. Oo, pero andabo occidental makasangkayan. Dabo bagin sa Sagunson Hirano. Sagunson linog gin igu in 7.0 nga magnitude linog naliwat. Pero waray baga so far pa nakita naton nga may da. Hopefully nga waray manggod inindistruso nga itabo. Makusuga ini. 7.0 nga magnitude or linog. Anyway, good morning nga nai para nga dakan Doktora Esther Di Paz Abuyabon ng Sugadman Kantuni Im Talimban. Good morning Idol. Shout out classmate Dream to the Bayra. Happy Fiesta. Palo Leyte from Batasan Hills, Quezon City. So happy Fiesta. Uy, patron niya na didihagwan. Palo, holiday kami ha Palo. Holiday. Ngan nangungumbida ako niyan. Ha, di rin patron. Kaya di rin kami patron. Ito na akong program niya. May program ako niyan. Online program. Alas 9 nga da, alas 10. Ha? I-search lang ha Facebook. Ito na Real Talk with Dan Riquias. Ha? Anyway, sige. Maram ka mo. May saan ba itong transport strike? May transport strike na lang itong Manibila, actually. Inin, ako din na kinahira na bilib. Pasinsya lang po. Kay, you know, ginataasan na hira itong ira kuhan. Ginataasan na hira itong ira itong fuel subsidy. Balin, fuel discount ini. So, from 10 pesos to 12 pesos per liter. Taas, nadako na ini mga kasangkayan, actually. Pero di rin nga tanan nga gasoline station. May dalahin ni mga accredited ng mga gasoline station nga adto kalahin ni mapala na. For example, piraya na iton kuhan iton butang tanala 50 kay para madali itong pagkwinta. Iton litro, but di rin actually kay more than 70 iton man, 90 na nga siguro iton diesel. Ibutang tanala 50 litro. Kada litro ito, minus 12 pesos. From 10 pesos to 12 pesos sa pagkayana. So, gin pagkuhanan na gin hatasan itira kayo, no, nakakaintindi itong gobyerno. Pero diri, magkakada lagi hapon, kay kulang lagi hapon kuno doon, kulang lagi hapon. Gusto nira nga, kung godin, increase good itong pasahe. Kay estimated mga kasangkayan, kundik nagsasayop, ining estimated nga supposed to be ma-income na itong drivers, mga 1,800 per week. Ha? Kumbaga, makakasib true hining akuan. Kung siguro, kung nagsasayop, panestimated, mga 20 liters sa da. Di rila, more than ito ni mo konsumo actually. So, damo, hininga 12 pesos na madi-discount tayo mo. So, mas, dardamo ka, litro itong papalit, dardamo nga diskwento mga kasangkayan. I don't know kung may limit hini. Di rin ako sure. But unestimated, mga 1,800 ko, no. Di kita baram kung papira ka litro. Kaya, no, di rin lalawad 10 litro si kung konsumo at bugos nga adlaw ni mga biyahe. But regardless, may danahin nira. May at least may danahin nira, di ba? Makakadugang-dugang na inito nira mga take-home itong mga drivers. Kaya, no, it makakabenepisyo ni driver, di rin man itong operator. Kaya, it driver man it napalitin gasolina hang krudo, di ba? Di rin man itong operator. Importante nga pag ulian ni mo itong sarakyan nga itong operator, di rin bakanti. Nga buwas mabiyahe ka, mapalit na lahat itong operator hang krudo, di rin. Pinanglan, kumbaga for example, napulo ka litro, pagbiyahe ni mo, ito nga napulo ka litro, ginbutang ito itong operator, so pagbalik ni mo, dapat napulo gihapong ka litro at sulod. So ganito, nga maboundary ka, of course, di ba? Pero diri, magkakada lagi hapon niran transport strike, eh gusto ko niran increase it pasahe. Maram ka mo magkasangkayan. At least ka mo, ha? May dana pinagi ito nga fuel subsidy. Taaning aton mga magtatrabaho, mga gunting ang magtatrabaho, gobyerno man pribado. Taaning aton mga obrero, mostly din hita di ang gobyerno, mga guntingod nga namamasahero. Kayo no, taas nga ni timposisyon, diri ka na masakahin mamamasahi. May nim kalugaring on a service. So, madaling istorya. Itapiktado din hi. Magtatrabaho gobyerno ng pribado ng mga gunti. Mga low income earners kung tawagon mga kasangkayan. May da nga ni nanira kunugin. Hatag na nga ni para itong private sector mga kasangkayan. 85, although dito Metro Manila, 85 pesos per day na increase. Daan naguti, gimbinumbay pa.

Gimbinumbay, since nga di rin man igahatag bugos, kundi nagsasayo piraanay kabulan, or maybe next year, and then remaining 85 pesos, di rin bugos. Okay na kay, no, nakakaintindi liwat ading mga, or else, wari magtrabaho, kung wari liwat negosyo. Diba? So, kinang lang, kikita-kita, tugot nala, ang aton gunting ang mga obrero. 85, gindo pa katrans, ang problema kay ginti RO pagod. Diba? Whereas, kamo nga mga jeepney drivers, aada na, klaro na, iginhatagay yun, and yet, diba? Ayaw lot niyo himo ang, kumbaga, ginkukuan niyo itong gobyerno ba nga, di nga kamambiya, how about kung magbutanghin ka ng, kay aman nga nito na hitatabo. Imbis, o sige, ngayon subsidiya, nadirim ang kamo, sige, kukuhaon namon, ibimintain namon, hiton, para hiton pampupubliko, papalit nala namon gasolina, di ba? Masisina, liwat ka mo. Dapat yun ang mga kasangkayan, kinanglan tero timbangon liwat diri kay kumbaga tanan na lang ang demand niyo. Kaya ni nga sitwasyon, kinanglan may da win-win solution nini. Kaya number one hindi nga apiktado, ano nga mga gunti, diri dagko ito na apiktado, hindi nga mga magtatrabaho gobyerno, diri dagkot mga sweldo nini. Diba? Likewise, nakaintindi kita iyo, pero at least kamo, pinaagin ni nga increase from 10 pesos to 12 pesos nga fuel discount, fuel subsidy, okay na siguro ini. Diba? O, kaya kung magpakuang ka mong increase, sino mat may igu ito? Di ba? O, nakaintindi kita. Kaya kumbaga daw, so ganin ginuhostage niyo itong gobyerno ini. Ginuhostage niyo at publiko. Pero in Madibila man, damo man itong transport actually. Kung sabagay, kasing pa man land transportation office nga inin dere man good baga piktado good iton kuan kaya lang kinanglan dire lot pabayan kay obligation ni itong gobyerno nga resolve in any demand or problem han usa nga grupo sector in particular transport group. Pero kumbaga labis na luwat baga nagsusubra baga di lot maupay, di ba? Di na lot baga maupay. But anyway, mga kasangkayan, nakabasa ba ka mo hininga kuan? Nakabasa ba ka mo hininga? You know, adin nakalabay pagadin nga adlaw, gusto ko inihiya, expound ba, may sugutan. Kaya lang, nasasapawan niya itong mga issue natin, ng mga inin dapat unahon. Adin hinusang nga national kuan, nakadin usang nga national registration, nga kasangkara, kadin ni social media, nasiring itong NIA, or National Electrification Administration, in connection ini, anso na State of the Nation address ni President Bongbong Marcos with regard sa pagkuha, pagtanggal na itong system loss, mga kasangkayan, hit aton mga charges, didah itong kabaraydan naton kuryente. So nagkaadan mga hiring-hiring, but gin-confirm mga kasangkayan, itong National Electrification Administration Administrator, pinagi kan Antonio Almeida, nasiring didi, in toto, kinumpirma ni National Electrification Administration NIA Administrator Antonio Almeida na may ilang lokal na opisyal kabilang na ang mga mayor at kongresista na hindi nagbabayad ng kanilang singil sa kuryente. Kaya ang mga electric cooperative ang sumasagot sa kanilang konsumo na siya namang ipinapasa sa mga consumers sa pamagitan ng systems loss charges. Kaya, anako no na ho nala mga kasangkayan nga inin ang systems loss didalahan kay duduha itong agwan, duduha nga klase ang systems loss mga kasangkayan, ang technical nga non-technical systems loss. Ang technical, ang tikang hanlinya, tikang hansurok mga kasangkayan, nga madaloy nga itong mga kooperatiba, nga while on the way, nawawara, di kita maaram kung ano nga rason nga nawawara, nawawara ito nida. So, igin charge mga kasangkayan nga di aton. Ang non-technical, kung di nasasayo, pinaginan yung mga kinawat, yung mga kuryente, yung mga, ano tawag ito, mga jumper. Now, ano matawag lahat natin ini? Na ako yung istoryahon, na ako yung himang raon mga kasangkayan. I suppose,
dapat kan dakan in investigation kay di ba ka nagsharing hiya nga may dapipira nga diri nan babayad mamay kay ton it ka mga parangan kay ano nga di ba kun kita nga ordinaryo yung mga konsumidor it diri na bayad it kuryente di kita pwede sumiring pwede boss nala adat parag uto boss nala kay inin boss pamaabot takso diri it problema pag ito udon with charge papatungan kay charge kumbaga may dana nimo reconnection fee. Diba? Whereas kung tama iningan, isakto iningan, I suppose makasangkaan since nga reliable itong source. Diba? Dirigin mo utdan. Kaya mo man itong suppose, dapat itong para mo obligary utdun. Dirigin masing diri anay, kami yura kuwaray man siguro. Kuwaray akin babasan nga masing di pwede itong congressman, di pwede utdan itong mayor or hinong mga local chief executive. O dapat kanda ka investigation. Sini point out, hino ito, kaya unfair ito para iba, makasangkayan. May dangay anin eh. Nga di rin ang babayad. Okay lang, hindi ka mga siswertihan naman lakon asya ini. Ako, kinalasan ako, amo ba ini? Ano tawag ini yo? Kaya di ba, doha nga klase la, itong technical, nga itong non-technical, nga mga charges, siging kakarga itong, ini, ano ba tawag nato ini? Di man pwede makonsider ito ng technical. Kaya di man ini, kumbaga, I don't know, kumbaga, pwede ba tawagon kinawat ini? Diri, kaya, with may naman authority. Kaya di ba nga, diri ginuot, dan sugar ang singon, may authority. No, dapat kandakan gihapon ng mistake. No, makasangkayan, dako, ini bayak nga balita naman. Todlo, kung hirain, no, ito, nga diri nang babayad. Kaya wala man siguro balaon nga nagpro-prote in the first place. Kung mag-opisina at congressman, may kalugaring matnira budget. Likewise, LGU, di ba? May mga budget man ito. Pero kung masiring nga balayit mayor, balayit congressman, iba na itong istorya. Nga di rin mabayad, tama ba? Ay di rin nakapartikular din eh. Kaya you know, nalipay na unta kita at problema pagod hiniya na makasangkayan. Kaya bagahin, may dinasbasan natin one time. Na bagan lipay na unta kita. Kaya lang, bagan may ipapatong liwat nga bagahin pag uminto itong mga charges makasangkayan. For example, itong ano ba tawag ito? Nga surcharge. Bagan ipapatong liwat dito't mga surcharges makasangkayan. Bagala kita gisayt kalugaringon naton mantika. Okay, kukuhaon systems loss. At din ipapatong liwat dito't mga surcharges. Bagan hiri maupay kung bagan napauminto hirat ira mga surcharges. Bad daw. Bakan wala gamit lah ini, di ba? Ano ini? Ha? Gigisakit at kalaguringon naton mantika or what, di ba? Nagadiri maupay. Bagalipay na unta kita. Barantayan, tapa ini. Kinasin ang effectivity, ano mintuhan kabaridan naton. July. So, July yan na. So, by pagbil ni rahitong August, kanan July ito, kito naton. Kumpira manggod kay iba man ini nga pagtanggal it waray paman systems loss ada pa iton kay kundik nagsasayop kay balao dito nga igkukuanan yon iton ipira makasangkayan amo tut pagaay do na pagkaya na mintras nga ada pa waray pa itong amindar effective ada lagi hapon iton iton systems loss so maybe bangin by 2000 next year pa kita ini magpulos pero amin eh pwede nang adaan baga pamang namamangpangan na iton mga surcharges makasangkayan di ba kung pananglitan naglalaps kay itong imo kabaraydan, eh, pinapatungan itong surcharge, may surcharge itong. Diba? So, ipapatungan lo, titira charge itong mga surcharges mga kasangkayan. Ba daw ini? Singko po man, baga lagi tayo, amit it. Kumbaga, waray kung pwede din hi, gamiton nga termino, kung di ginilinurong na lakit tayo din hi. Ha? Lipay na kulaong kita, kay kukuhaon at systems loss, and yet, adilwa tayo, no? Pero ini good mga kasangkayan, dapat kandakan ini. Kuan, kundik na sasayop, si Erwin Tolfo, bagan may resolution ni irang magkakandak kira investigation with regards ini mga kasangkayan nga pagtaga system loss. Lipay na kita, parakpakan, standing ovation, good. Kahit tanan, and yet, maadto ngayon, ibahon ngayon, gihapon nga. Kay danak nagsiring di ba before pa hindi gumawas mga kasangkayan nga papatungan hin an kumbaga mauminto mga surcharges ha so
daan na kinagsiring nga kinang lambant ang ilaw, may daw sa nga non-profit organization ilaw, daan nagpahimat ngon nga kinang bantay kita kay bangin ko no kuhaon man nganin nga pagtaga system loss charge di dito naton mga bill and then ikakantunin iba nga paagi ipapatong lagi hapon waray pagbuwa adi ha? Aray, kay ruta naman la. Anyway, magkasangkaya. Kay it oras na si ring. Tama lanay, kay may da pamasunod. Temporaryo na itong balita. Ha, by the way, nangumbid ako para niyan ha. May program ako, online program. Alas 9 at alas 10. Real Talk with Dan Riquez. Hindi lang kita ha, Facebook ha. Online lang kita ha. Tub-tub itong Lunes nga law. Amo gihapon, uy, happy fiesta nga damon si Piyot Palo. Anakon din yung mga naging kasagabay, Engineer Ronel Angay-Angay, likewise si Engineer Jade Berino, tama ba? Tada, ay mawili rin. Pareho kumita ang ahaw. Ini naman, hi ka-vibes Danny Murbus Riquez, nagpapasalamatan niyo pa daw yung pamati. Maupay na lot nga aga. Hatun

0: Radio, the vibes.
1: I'm the fact.
2: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibatiyon ka ng paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una, ka na ang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudire.
3: TTX 500,
4: mapalis sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: FM Radio, favorite music radio.
7: FM Radio.

anumang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Inilulong namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Napakayamala!
1: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayamala!
1: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayamala!
1: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
0: Napakayamala!
1: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa unsent heart.

0: Nababagsak na lang.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Oras alas 6. Jess!
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
3: Paupay nga ka mga kabugtuan, adlaw yun ahan, Webes, Happy Fiesta, Hapalo Leyte, Philippines. And Fiesta ni Transfiguration of the Lord, no? And aton patron, mahal nga palo, no? Salit Hapalo. Hapalo. Special non-working holiday. Habong to hiton palo, yan ang mga panahon, no? Tinood, igin patamak pa inihabalaon nga Republic Act 7680. No? Talaga? Very special. Happy Fiesta. Yan ang adlaw, mga taga Palo Leyte. Opay nga patron ha iyong atanan, no? Nakay available kami ni nira aron nila ngay anay. Aga na hulat la kami mga sinyalis. Mga bungtuhan na ambungtuhan diri pwede pag-uwaton. Ha? Bungtuhan na paluleite. O paing aga mga inigugma mamarati, pag-istorya kita niyan hit impeachment. Pero ang kahimtang nga naton panahon, magahuyayag man, dili hatakluban, waray uran, mga kabugtuan. Nga waray baga nasipatan naton nga dakong istoryahon, na? Waray dako nga istoryahon. Ana bagyo kay dito na pala ito ha, Ilocos Norte, pagkatapos sa tigawas na nga ni ha, Pilipinas, na bagyo nga maymay, kung tawagon Kujera, nga igin pagawas sa Tropical Cyclone Bulletin number 11, alas 5 kanina, hana aga, no? Nga na iniin nagsusumata aton. Nga ang bagyo naglandfall ha vicinity han magsingal Ilocos Sur nga na iniin nagtatarap na ha Northern Luzon nga na ang location han sentro han bagyo maymay in ginababarabana based on available data. Ipati ang mga tinatawag nga mga radar han pagtaga panahon, weather radar, no? Vicinity sa San Juan Ilocos Sur na kadawan 17.7 degrees north, 120.5 degrees east. So ganito kaharayo. So ano man ang ato na panahon, halite, ha, summer, no? Pag sumirig kita Leyte Samar, lagip na mga provinces sa Eastern Samar, sa Northern Samar, Southern Leyte and Leyte, no? Of course, nag-uusahan nga probinsyahan biliran, no? Kapag nga aga iyong tanan na dakay heavy rainfall outlook nga na land areas it mga binabantayan, no? Nga amin it tungod hit mga epekto-epekto at bagyo maymay maida baga sa lakot nga sipag hituran, no? Na kaya kapag yan ang hituran kay masipag, no? Mapay ko na bumunok kay bumunok hin kwarta. Basti buhay, di kita sumiring husto na, ha? Maupait baga suga nini. Dereka, Noel Canonigo, kung bumunok hing kwarta, di ka ba ito na maayon, no? nga na maupay nga takna na aton mga taga merkado publiko, no, nag kikita hira may portion dida nga nakasunod din noon aton mga balita sa iyo pa, no? Thank you so much, no? Nga na may da kantidad 3.2 million kapisos nga kantidad hin smuggled nga sigarilyo, no? Narikopohan kapulisan habarangay amandayihan basay sa marbaging gagamit ni itong pantalan siguro, no? Ha? Sumalan PNP waray mga tax stamp and graphic warning ngan waray graphic warning and kaha, no? Kaha ngan ito na surudlan ni sigarilyo ba, no? Ini dako nga ni kakahon at tununan baga naabot nga ni kahon-kahon pakiti itong tawag pak, no? Kung ang sigarilyo lang tustos good mismo nga ada ni mahukara ang tawag ito kaha, no? Dakop tulo ka tao nga amo ang napalitan hin operatiba han bypass operation, no? Man nim pagpakabuhi, no? Minita usahay kadilikaduhan naton, no? E siguro damo na ini. Baga, kumbaga, may dekala usa ka kaha siguro ba di ka pagagagaran. Simanta mga otoridad, guti ay man layton, no? Pero kay may mga inin intelligence ni, no? Ana dakay didahan na baga naghahawas na, no? Hingkita ni mga otoridad, no? Gin inspection, no? Kung kumplito ba inihin dokumento? May mga papilis ba ini? Idaw kay, no? Usang violation ito, itong Juan Flavier Law, no? Marukat Juan Flavier Law? He Juan Johnny Flavier, Johnny ang baga tawag ay. Dati ito secretary ha Department of Health ni slogan let's do it, no? D-O-H it, no? Panahon ni President Fidel Ramos so sumikat ato, no? He Johnny Flavier he kuan ato nga tao, no? Jolly ma patarawan it mga istorya la pirmi, no? Iti kadako sakto lang ini na naot mauharos kay habubo, no? Marisyo ya. Pero bright nga tao, no? Waray hiya maghingyap hin magina kwartahan nga doktor, no? Pasensyanado ka, waray ka baga pa plano, baga pagpabati. Waray namon baga plano ni Ronel, baga magpabati-bati ayon, no? Ay tinatawag ato hi Dr. Flavier, Secretary Flavier, nga doktor to the barrio, no? Inaiya, aniya, kasing-kasing. Di pagadihan panambal, harayo ang mga hospital haira, waray kwarta hira, na, pobre. So, hi Dr. Flavier, aniya, pangag-doktor, aniya, pag-doktor, pag-doktor ang mga Pilipino nga adi ang mga hurun, ang mga tayaw nga lugar, nga di rin naabotin medisina han gobyerno, di rin na abotan na bis naman la status ko pang gobyerno, no? Naging kilala hiya, no? Harani, suok hiya han mga tao. Tika nga hiya paging sekretary ha Department of Health, ha? Gin, pakandidato hiya ni Presidente Fidel Ramos nga maging senador, no? Wada budoy kay nagdaog, no? Nagdaog ka senador, no? Kay pag mga ngampanya, papatawon ka, no? Joker, no? Ano, madali makilalan kay guti-guti nga tao. Pagkatapos paupay baga magyakan, no? Hasta nga ultimately nagdaog ka senador. Pagdaog ka senador, no? Kontrahiyahan mga nagninegosyohan sigarilyo. Ha? nagpasagod din balaod ni Juan Flavier nga tanan nga kaha hita sigarilyo butangan, no? Hina butangan hina karatula may surat nga halipot nga smoking is dangerous to your health, no? Pinasukan ko dito, no? Inabagapagkitahan siyahan, no? Kay kun hulupanon ka asing kagod nga diri gud ni ka aprobaran nga balaod, no? May babay ton kada kaha sigarilyo pasuratan mo hin smoking is dangerous to your health, no? Para ko no mawarningan ngit mga parag sigarilyo nga iton pagpapalit mong sigarilyo in ikaw inagahatay kadilikaduhan ito nimo lawas imo maupay nga panlawas salit dapat may ada warning, no? Oo, may da man ito amo nga nito warning, no? Basa daw, no? Anhi naman nga dire magtuman pagsurat nga may ada surat nga warning cigarette smoking is dangerous to your health da may da penalidad, no? Amo na ini usahan mga natalapas na nadakop di diha barangay Amandayihan hina pagtaga pamaligyan sigarilyo in sigarilyo nga waray karatula an kaha warning, no? Waray butang warning, no? Na Senador Juan Flavier ni balaod adto patingani nga dayton mga gatas hita mga karton-karton hita mga gatas, no? Ha? Pinapa butangan naghihapin na karatula ambot kun ini kana Senador Flavier bagyap ini nga breastfeeding is the best milk for baby. Pasay niya, breastfeeding is the best milk for baby. Diri daddy, no? Kau magala intimsip plat runil angay-angay, ha? Best milk for baby, no? Diri for daddy. Talaga, Noel Canonigo talaga, ha? So, pinababutang net yan, yap, kay... Ini na puro na lang kita ko komersyo, no? And pagtaga tabako, no? Puro negosyo, commerce, reklamo na niya. Patay ko na tamon, tabako industry, no? Tungo din yung papasurat ng Flavier, no? Hain ko na ito, mas importante, no? Haiya pakigdibati ito nga para pumasarin niya balaod, no? Mas importante ang ipreserbar nato ng maupay nga panlawas ang mga Pilipino. Nung kahin pa damuon naton ita natabako, no? Kay gusto naton kaluyan ang industriyan tabako. Kasi kay ha Ilocos nga parte dito man kaudganan na plantation na tabako. Akita kaya na. No? O amoy ni nga nanbabalhin na. Eh kulang nagihaponhin. Nanihimuhin na tabako, no? Ito ang mga panahon, di ba? Ginmamama pangan, no? Ginihimo nga chewing gum. Ito, tabako, no? Pagkatapos, mga tabako, ni Danay ginihimo nga, you know, Fidel Valdez Ramos, alias tabako, manado. Manado ng mga panahon, eh. Baga kulang pa hin baga pag-aramba. Bis nga ni General Douglas MacArthur, hunsoy pa, no? Anigin babalahan hunsoy in tabako man ito, no? May mga salakot la siguro, no? Waray man at makag-tisting luwat pag hunsoy, hindi ka makag-istorya iyo, no? Pero ito bagahin, bagay ito hin landahan o pugon ita prinsipyo at hunsoy, no? Di da ita ibubutang itabako, di ito na uulyo po nimo, no? Hatong mga panahon, waray pagod baga pag-aram kulang pa naaatrasar pa ang science ato. Ano iton epekto hapan lawas? Hita pagsigarilyo. Iri kinahanglan nga ni sobra. Makausa ka la sigarilyo, may ada na kadilikaduhan, no? Namin ang mga pinanagamit niya paging debate ni Hadto Senador Flavier para maaprobaran ani balaod, no? Nan ini Hadto gyap na diri ka sait na sigarilyo, no? Ada ka la kasapit, no? Wari pagyapon ito pag-aram on science nga itong tinatawag nga second smoker ang tawag ito second ba no secondary or whatever nga ikaw ay nakaulyop kalahit aso hit usa nga nagsisinigarilyo no bagahin okay la kay an pag-istudyo hadto tubtob pa lang adahan na ulyop han sigarilyo. Pero pag abutan panahon, nagkabot-bot, nagkagawas ito ng mga pag-aram. Iragin adman, nga diri lang ay ang patiit na sigarilyo mismo na naulyop ito na aso. Asya ita nagkakadang kadilikaduhan, no? Pinakagrabi ko dito nida nga itong cancerous na imo na ulyop ti kang hitpag sigarilyo na sulod itim irong ti pakada tim agtang labot pahit na sulod ng tuhabaga mo, no? Ginpapasurat ito nila, no? Na basta la ka, bahala na ka mo. Kung masigarilyo lagi ako, basta gintugon ka mo, hana gobyerno, no? Ay, ana estado, may adahiya duty, and responsibility, nga alagaan, ana maupay nga himsog nga panlawas han mga Pilipino. Ipasurat ko rito nila. So yan ha, nga ni, naabot na diri ka na yan na pwede nga magsigarilyo la misdiin, no? Kay may naghihapon mga na-exister na nga mga patakaran, no? May dala ginaasahin nga party nga dito ka lamang sigarilyo. Kaya hinahinay na ni na makuri na hindurit pagsigarilyo. Kay diri na para haimula kundi para baha ibang tao, no? Na minus nagyap it namamaligya hin sigarilyo ay amo ito naninilikado ito na panlawas nga na damo puros tong timhibatian it mga diin mga doktor masiringgon nga ayaw pag sigarilyo no ha kaya ana trend yan na inabalhin na diri na ha tabako nga pag sigarilyo amo na ini nga mga vape nga na uso liwat yan nga mga panahon. Nga na but-but na liwat nga. Otro magyap, may damang gyap nicotine effect. Ini nga nicotine, amo init demonyo di dahit pag inulyop hit sigarilyo. Naging titikangan hit iba-iba nga komplikasyon nga na kung nag-i-interes ka pagpahalaba, pagpahalaba, hit imo kinabuhi. No. Ay, ayaw pag pagsigarilyo. Ikaw, Noel Canonigo, diri ka ba't halaba, no? Nga kinabuhi, no? Gusto mo ito, no? Ay, nila kita pagpakiana ka. Bangin mag-iba ito, no? Amin eh, na humarayo kita kay Maida Dinakop, no? Para makainsindi ka mo, no? Maida Gindakop, nga baga ini na mga kinahon kahon hin sigarilyo dira may amandayihan no ay nagninegosyo ini dira no ay tubtubyan na may dapat man na customer may dapat manggihapon diri na mamati or diri natuod nga nakakasakit sigarilyo sa bagay na ito nga mga panahon ano na natun mga kaapoy-apoyan mga urupon hingigitan mo no napungko ay la na ini na pirma dito ng mga kadaan ng mga tao pati mga tribo no napungko ay la ma ikbot sigarilyo wala ba manghihapon na nira kinabuhi no amo ito no na waray labot ito waray magbayad ang buhis no waray tax payment no in di ka maaram dapat na spread the sunshine ka na. Waray ka ka tutduihan teknik ano, pwede. Hinumad nagninegosyo. Ay, ikaw lat nakita. So, dapat, mga maindan yung kumbaga. Ay, kung baga nasugad at tumaga diri mo hingkikitan, no? Labi pa kung na imo. Ita mo naman batet ka confidential fund, kakulup, no? Aga papadayon nga impeachment, no? Hadto na ikatuluman ka adlaw kakulup, no? Handunis kada Martis, nababara ka kita. Parahan prosecution ba? Impeachment, no? Nga mapuluto, tawag ito, winaray. Bangin mapuluto, oh, di ba? Sobra naliwat yung tinatawag nga magumok. Bangin ha, mapuluto o maguyaot ang prosecutor. Kay tungod hanggang namunamuan, nga papilis. No? Ana pag sharing didi nga, kung ipakita taim, makikilalaan mo ba? No, ini nga proseso dida, hita presentasyon at ebidensya, di ripon po'y dilaktawan. Kay, paborito natin itong ipakiana haaton mga estudyante, no? Ha criminal evidence, particularly. Kay ano, nga itong documentary, nga object evidence, kinaanglan niya pag-updan permihin testimonial evidence or testigos. Labi na itong mga diri notaryado nga na, you know, mga sugarini nga mga acknowledgement la. At pag-insindi itong, wala itong notaryuhi, no? So, kinahanglan mo ito i-authenticate. Nga na ipa-identify, ipatudlok nga amo ini hitistigos. Kung di rin itong tutudlokon, hindi rin itong i-authenticate, hindi rin itong niyan, kakarawaton, once i-offer mo nga documentary evidence, di rin itong napupwede. May dapatakaran nga what is not marked cannot be offered, and what is not identified or authenticated cannot be offered also. Cannot be offered either. And it korte in passive ito. No? Maghulat lang korte kung anon i-offer mo, no? Because those evidence that are not offered, no? Are deemed excluded as evidence. Kapag ka mahigawa siya, waray ebidensya. Hindi nag-iistorya ka mo kung paano ginagastos ang kwarta. No? Di rin man ito poros la istorya. It bugat it ebidensya. Ebidensya gadgihap. It poros la testimonya. No? Inin na tawag aton nga winaray, asoy. Pag-asoy, no? Ibinin siya gagyap itong pag-testimonya, no? Pero, o sa nga party itong klase itong iyo gineorustoryahan, sugan itong papano gin-liquidate, marong kat gin-liquidate, diri gin-patay. In liquidation, termino iniha accounting, no? Nga kahuman mo kagastos, imo iga susurat nahangain diin mo gasto sa ang kwarta, no? Nanginanglan hin resibo. Kay kun waray resibo, waray acknowledgement receipt, no? Bain to sumiring igin bulsa mo, no? Kaya ma liquidate ka. Amo ito pirmi ha gobyerno, amo ito, no? Binadjitan ka mo ang gobyerno, gingahinan ka mo ni gagamiton na didihin nga kwarta, pagkatapos maabot itkuwa, no? Manginano ang ginano paggastos nimo ang kwarta, no? Trabaho iton hit commission on audit iton kuwa, no? Dapat mag-aram kita ni mga Pilipino. Bisan haton bagadapit mag-uol, maluntog pamation ini. Pero dapat mahabaruka. Itong ato ni mga gimpan aalutaga nga kwarta, no? Hika mo man yanit nangangaro hini. Hey, itong prosesyo, itong budget, ma istorya kita din ni minus duha ka oras at pinakamalaki. Ini na mga iba-iba nga ahinsya at gobyerno nag-susubmiti rin ni hira itong era budget proposal nga ito itong mga ahinsya hita aton nga ito nagpo-budget po-proposin nga mga ahinsya in budget proposal nga ito ha Congress natikang din ito ha Kamara, ha House of Representatives, no? Kaya once natikang na ita pag gahinhin mga pagbatag-batag hit kwarta adtot mga mayor kay hira ita labi na kung may dahira bag-o nga gimpo proponer hirat madipin siya para din ini anong gagamiton mo kay ini na anong gagamitan mo kay ini nga pagtaga budget gahom ini hit Congress amitong tinatawag nira may dahira gahom hirait nag-aalutaga, batag-batag, hitkwarta, power of the force. No? Lugar hirait may pitaka. No? Hirait maabri, hirait mapagawas, hiton kwarta. No? Kung diri mo madipinsyahan, no? Diri kakatatagan, ito na imo kagustuhan. Kaya nangangad to inihira. Like, ini,

kauman ini ina diri kauman ini pwede nga gumastosin bahin na ihatag ini ha imo mga tinatawag ini nga programmed na nga daan na pidido na kunhain ini pagkagamita no? Kung diri pwede nga mga adila ha kung gusto hon niyo adiin bultuhin kwarta bangin na maruyag kamo ini paggamit amo ito ta surokin remedyo kay tinatawag ito nga unprogrammed na budget no yan naging istriktuhan ito ni President Bongbong Marcos no pag ka-approve ini ita pan-release ini nga tanan na naagi na nga tanan ha DBM no ay daliwat diretso na no nga na ay mapagastos di rin ni pwede nga patakas ka lang gastos bahala na ko nanhingain. May da kita ahensya at gobyerno nga amo ito nagbabantay kung diin mo gastuha ang kwarta. Para din ini, para mga Pilipino. Pagprotektar at mga Pilipino, nga gimpanginano initaton gobyerno, kay kunwaray ko, nagpapakalusot nga ni bisa may kuwa, nasa'y pa ba't waray kuwa? No? Diba, di pa magpakalusot ito nga tanan? No? Susalit, amo ito nga ito na nagtitistigos, impeachment court in bagaamoy ni an gintuinan nga mag-utingkay hana confidential fund kung papano ging gastos anit iyo nakikitan ha pagpadayon itong trial in puros acknowledgement receipt ha, alaga naman na ay kung umagi itong mga tindahan diin bangin ito na ipatawag itao nga masuming waray ako no so the most anahimo nga baga pamaagi may ada tao nga pumirma pero ang pakiana but kun na tinuod dito nga mga tao nga mga namirma no inin among ginakikita niyo may dahil 11 dias la no. Pamati ko ito na panig itong dipinsa baga ginigir asan hini pag pamati ko ginhubya ini pag pinanbantayhan mga dokumento ng mga acknowledgement receipt no kina hi private prosecutor Lorna Kapunan ha in confident ka masiring ko nadiri ka mo hiton akon dokumento nga akon ipapakila papakita at akon testigos iyo dokumento ito naton gagamiton di mas duro baga ikaw na daw tot baga magdudoon ni team ikaw na ta magdudoon ni team kliyente kay maram ka nga baga may maga you know something magical ba no kaya di reliwat kami no sanira the most nga nahimo nga anay urundang kita kay ini na diri kami maka cross examinein maupay kung baga di kami masayo dito nga dokumento ay mamay ba ito pira kakahon ito nga mga you know apa 825 million alangan naman mag ahimo ka nila mausa ka acknowledgement receipt 50 million no na bibil ngon ko dito no kung ini nga 50 million ini nga ang kana ini nahangad to o sa di tulo lang resibo ti mo another 50 million no? Tulo lang nga acknowledgement receipt no di resibo pero okay may mga tag 70 mil may da tag 50 mil di mo magdadamo kay may ba 125 million imo ito papagawson nga nakarawat ini in kitan ini no na ihatag ini no ini mo ito dida nga waray ini mahanga di in personal nga kwarta bagat at iba baga makuri ba kita baga mahauna pa ito hukmanan na paghusgar itong ira itong trabaho at mga huwis mula ito nag-istorya din yan at mga hinkikita ang kakulop kaya ipapakita man ini mga Pilipino nga itong gini-istorya liwat yan na no nga and then makikita di da kung paano you know makita mo ko din hinga gina andaman ko din maupay hana panel hana

0: prosecutor, no? Ana ana lupi gini dinhi kay ginugulan ana depensa siguro. Kaya ana usahan mga nahimo, no? Kakulop, may mga nagkakagawas ng mga balita nga ang kadakop ni Senador Ronald Bato de la Rosa in usala kuno nga diversion, no? La pagapaglibhay han atensyon han mga Pilipino dito han mga amo mango dito na dako nga istorya dito ha House of Representatives nga na, nahingayin ang kwarta, no? Kay nangangar pagkasunod nga to ignangaron naman liot yung budget para you know amo nga nag istorya kanina nga dinipinsan mo para diin ang animo una nga to nga gina gahin nga budget namo na imo iging kain mo man amo ito dito nga pa amo ito no iniin we hope nga kamo nga mga Pilipino nakakasunod ka mo ito na karuyag sinyon. No, hain ni, ada ini ha, Article 1, hita akusasyon, no? Hita, na, hiton impeachment, no? O na, minus ini, graft and corruption, no? Kung baga, hikitan pa, bangin na may tinaga, may bribery, puro sito ground ha impeachment ada di ha mga kun ha iti mapapamatud-an din ni eh. Alas 6:46
1: Maayong adlaw mga manalagat sa Sugod Bay, Bacolod ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix, ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-0000. 1-800-361-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City, beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alright, let's sizing queen na padayon hanaton. Pag hatag ha, iyuhan mga balita, yan ang aga. Halong nag-enjoy ako, may nag-message din eh. Nag-enjoy kuno ako han halaba, no? Hinubugunot nga Noel Canonigo, no? Nag-enjoy han halaba, halabang. Halaba nga sigarilyo ba? Halaba nga. Halaba. Halaba nga. Halaba nga kinabuhi, no? May mga biradas kakulop nga mga balita, oh. Adita mga ngaran kakulop, oh. Mga sample line ni. I Mary Grace Piatos kumarawatin 70,000 kapisos, no? Wow. He binayaran ito. Bayad ito, no? Papano gin gastos an confidential fund, no? He Rinan Piatos 10,000 pesos. Maida Nova Santos 85,000 kapisos. He Nikop, no? He Nikop Harina, Amiko Harina. 295,000 pesos ang nakarawat. He Janice Marie Revilla 70,000 kapisos. He Patty Ting 50,000 kapisos. He An Ang Dilim di, dapat may dagaliwat, di ko makita, no? No. Kasi tugbang ito ni Ang Dilim. He An Dilim kumarawatin 50,000 kapisos. He Alejandro Pikit, maliwat ano, kay may madilim, may pikit, no? May kaya nga may dadapat di ko makita, no? Para tugmat ang dilim, no? May da 50,000 kapisos, 90,000 kapisos ba? He Alejandro Pikit. He Fidina Byung, may da 80,000 kapisos. He Sis Frondo Balsak, 70,000 kapisos. Ngan he Gabriel Bisaya, 70,000 kapisos. Anon masiring mo? Ito nga mga inin mga ngaran nga ginhatag, no? Eh didio, Janice Marie Revilla, no? May nagahimo didihin litrato purus, may amling-amling ni VP, no? Nga he Patiting, bagama magyapon na. I Miko Harina, salamat ini ha, Boy Maurilio ha. I Fiona Byung, Fiona pala, no? I Mary Grace Piatos, amo pinaka mahusay didi, I Nova Santos. Ana ano ta punto ini dini, no? It punto ini da tinuod kaya nga na kakarawatin ini nga mga tao ini you know, amito ta ada ito dila, no? Aminit karuyag nga i-drive hit prosecution, no? Ini nga mga suga dini, nga mga kakulop may istorya nga gumawas, ha? Nga may ambot kun ano nat update ini, Barangay Kayari Hasan Miguel Leyte, no? O pa ka na aga kan Mayor Sabdao, iya ginhadian na San Miguel. Outstanding government service awarding, no? Mayor baga pagpainom daw. Ng mga kami mga taga PRTB maihan na kami nga baga. Ha? Baga dara-dara igad kami nga division naman labaga. Ida Hasan Miguel Leyte, ha barangay Mayari, no? Kayari Hasan Miguel Leyte. Audit istorya. May nag-awatan iya kalugaringon kinabuhi. Kana siya yung bagahin na nagpakamatay, no? Nga na ini na nahaunang impormasyon, gibiberipikar pa. Service firearm han iya asawa nga pulis ang ginggamit, no? Pero ini nga ito nga balita, magamasagang lang nga daan. Ita balita ini nga nagpakamatay no sang firewoman meaning bombero, no? Kakaputin hose, no? Aniya asawa pulis aniya ginggamit sa pagpusil aniya kalugaringon in pusil aniya asawa, no? Trust ini dayon ha America ha abroad, no? Ita pagkita gud dayon nga talaga nagpakamatay. Amo ito dayon ita it mga pag aram ngan pag studio dayon kung talaga ban tinuod nga nagpakamatay ko. Naman condolences ka na pamilya, makasusubo ini nga istorya. Kaya no gina-highlight ini siguro may connection na naman inihin pag taga pusil hita mga otoridad, no? Itaton mga posil, no? Di na kinahanglan siguruhin balaod pa, no? Na lucky pa dito naton training safekeeping, no? Hain ta ibubutang, no? Di rin kay nakatiwangwang la accessible hin tawo minor di edad, no? Ngan sugar ini, no? Na aton na inisyo, gin-isyo nga pusil, binadjetan ini hit gobyerno, hodo, no? May budget ini ta gobyerno. Gin-i-isyo ini para hin-servisyo, hin-proteksyon hit mga tao. Di rin ni kay gagamiton hin-mga makarimadima nga mga istoryahon hin-paggamitin pusil. Amo ito ta punto ito nila. Kaya dumako itong istorya na minor di edad di San Jose National High School. Kaya na punto ito nila ako diri na access diri na natatadaan anong pusil, waray sana pusil. Nung waray pusil, waray napabuto. Waray napabuto, waray nabubutan, waray nabutan, waray mamamatay, waray masasamad, no? Kaya ay tungod kay natatadan man nakikita ni nga pusil, no, naging surok pa ang pagbuhat hin na makarimadima nga krimen, no. Amo ito ta pinupunto ito nila, no. Ikaw inisyuhan kang pusil, ginagamit mo ini pag serbisyo unta, no, binayaran ka pa, may sweldo ka pa ito, no. Kahit nature itim trabaho na gamitin pusil, no? Para kung na pagpuy-puyin krimen, ano man timisag po itim pagka-otoridad, kung itong mga kriminal pananglitan in umato, no? Nga na inin gamiton nga dahil, no? Nga na iniin iga i-istorya nga dahil, you know, kay waray kami mangurutob, di ba? Nauna, nangurutob, tamon, pusil. In, kuwan lang ini, di ba? Pobre-pobrehan pa man itong Pilipinas, no? Nani, magi pa nga ni naharos sa garutila, no? Ginagamit, no? Hasta ini nga dayana. So, nagpapakabati kita, inisyo ini, kung baga amo man, kay investigaron pa ito. Kapag katapos naging surokin pagkuha in kalugaringong kinabuhi baga diri ano baga maupay pamatiyon, no? Amoy nita aton na inin mga sering paman na learnings or hibabruanan inin mga panhitabo yan ang atuig kini ha ini na aton na mga balita nga aton na mga nasasagap tataton mga natatadaan no kaya hirot kita hininga tanan no aminita aton mga itatadaan no thank you very much Boy Maurilio ani mo igin padara no nakilalan na kuno ang kumarawat han confidential fund no Mano Felix Maurilio Andrade no maupay nga aga takbaga bati baga na aningal kuno ti mo radyo dida no good morning na to na mga tagsunod ha wala magihan ha wala lang magihaan na si Mana no hoy bisdayon yan na no bagalinihin huhurusun it bulan and bagin human na dayon no maupay nga aga kanda Vicky Ramirez uy sounds new no Vicky Ramirez good morning Attorney Nick shout out sa mga taga Maras-Baras always listening Attorney Nick talaga ha pag inuwata naman na bagada sing pama ay ang bisesyo sa pang ikaw tang paborito talaga parang bagan gusto mo na bumigay dayo parang gusto mo na humigda Boy Bits Asod Nim good morning Attorney Nick Ismali Mano Boy mapaing aga Happy Fiesta nga tuhit mga tagapalo. O, amo nga ni Nagsin. No. Ako di rin man na di ka na kinahanglan na magbitan pahin na kung ano-ano nga aditim lamisa attorney, no? Didilingkod attorney, no? Uy, ninato dito pag short katon, no? Kasi, haint iyo abuhan, no? Haint iyo kusina. Dito akda yun. Attorney Adim Pinggan, di da nalapong. Okay, no? Art Berdan, good morning. good morning ko na Attorney Mylene Maharba Ramilo. Good morning talaga na. Singingan. Good morning Nick, para baga medyo sweet. Anak siring sweet, diri sweat. Where na yo kuno? Tony M. Tilimban, wow, ha? Okay nga, agaton. Oh, good morning, Idol. Attorney Nick Ismali, watching from Batasan Hills, Quezon City. Talaga lang ha, may na inuwat mo lang ako ini. Ha? Diri ka naman ada gawa sa Senado? Na, tapo-tapo ka din na. Waray impeachment trial yan ang adlaw. No? John Max Minusa. Good morning, Attorney Nick Ismali. Good morning, man. Oh, nakon na... Paborito, tukarin na gulinin baga malaom-laom nga music. Hitching na baro, maupay nga aga. Oga, Hijina Marie Ripasa. Good morning, Attorney. Norma Navarro. Good morning, Attorney Nick Ismali. Lola Litay. Nagkita na kami ni Madam. Maupay nga aga, Attorney Nick Ismali. Easter de Paz of Ybor. Victorina Fernandez pangandidato ka mo yan at iabot barangay eleksyon na kumbaga para baga makaamot-amot yung magkaupayan nila ito niyo barangay nina paangbit ka dito niyo kamag-aram pag-servisyo waray na kita oras iyong atanahan haymang kamo namamati aton sarakyan ha-cellphone mga radyo diin man nga dapit Eastern Visayas or gawas sa naton rehiyon. Thank you so much sa iyong atanan. Ang araw naton mga iging kaopo ni Runel Angay-Angay nga na he Noel Canonigo nga nag-enjoy han halaba. Oga he Algez Villafuerte ini he Nick Ismali Attorney Nick Ismali maupay nga tap na ha iyong atanan. No? Morning!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Bongga! Vibe!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Umaga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Cloban Branch. Ngahirain magdudumarahan libre nga check-up. Tigam niyan mga pecha. Agusto 10 nga na Agusto 17. Alas 8 ang agad tungto malas 4 e medya itong club. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Pagdagmit ka inin first come and first serve basis. Permigod hinumdumi nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na Cloban Branch. Nga na'y bumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
5: Bonggang bongga ang morning sa Bongga Ka Vibes with DJ Jaja Melon.
6: This is FM Radio.

0: Bonggang bongga ang morning sa Bongga Ka Vibes with DJ Jaja Melon.
1: FM Radio, Ka Vibes!
2: Ang lupet!

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpekto oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
6: DJ Jaja Melon, wow, yummy!
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.